XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupa sa tuang pag-uban-uban. Doon natin 10 minutos na mga katrupa na kalabang ay sa lasutso.
1: Bullseye!
0: Kining bahina mga katrupa, hatod dyan nato baga tigpaminaw as Vision Express Soft Gel Capsule. Maong produkto baga katrupa, mapalit gini sa mga nagkadaiya ng mga butika dinhi mismo sa ato ang probinsya. Onya ang vision ni ini mga katropa, mauni ang akining mauni nga produkto baga katropa ang mo pahinahinay pagtanggal sa mga problema sa ato mga mata. Labi na kung ato ang mata mga katropa magluha-luha mga kaigsunan. Isa ni ang produkto sa Y2H mga katropa or ang vision mga katropa nga iya sa Y2H. Baka hinahinay pagpawala sa mga luha-luha sa atong mga mata.
1: Bullseye!

0: Ato sa delikatan og basa mga katropa ang mga uban pang nagkomento sa ato ay nga live, no?
1: Bullseye!
0: Ikan kang Ginaline Arcio Amaro, happy Sunday po, ah. Good morning. Onya kang Wilma Joaquin, base ang dugo sa bata. Gisumsuman sa yawa ang na suko guys katropang Wilma. Na nagabisyo kaluoy gyud in town sa bata. Way kasing-kasing ang nagpatay tinuod. Manong makaingon ta baga katropa nga way kasing-kasing ang nagpatay. Gumikan kay ang nigawas nga autopsy mga katropa dili aksidente kundi tinuyuan mo nang sakto ra gyud nang giingon pod ni katropang Wilma Joaquin nga walay kasing-kasing ang nagpatay kay nganuman gituyo man gyud og patay mga katropa. Dili aksidente. Kay og nahulog pa lang daw kuno dapat mohubag lang. Mohubag nya dili maunsa ang bata ma hospital ana. Pero kini mga katropa kay ni liki ang ulo. Onya na isa agtang pod niya nga bahin. Mga katropa meaning mga kaigsunan nga gibunalan ang bata o gahit nga portion or gibunal ana. Mora na siya. Okay, good morning pod kang Gloria Malala Apilo ha, mayong paglantaw sa to ang live program. Adada Pitas May Bayugan City. Onya kang puting manok. Mayong pagpaminaw katropang puting manok. Onya kang Didin Pataho, mayong buntag Sir Jones. Og sa tanang taga Sitio Cantagan, San Franz nga naminaw permi sa imong programang Bullseye. Salamat kayo ba sa pagpaminaw ha katropa. Onya kang Carmen Pataho, mayong morning katropang Jonji. Salamat katropang Carmen Pataho. Mga Pataho family ha. Kang Didin Pataho, mayong pagpaminaw ni Modias may barangga Sitio Cantagan. Sitio Durian. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha dapita. Onya siyempre pod mga katropa sa atog na mga kababayan po diha dapita sa may Bayugan City. Mayong pagpaminaw po diha ninyong tanan mga katropa. Yes, sige good baga katropa paminaw matod pa ang mga Vertudaso family. May pagpaminaw diha ninyong tanan ha. Diha sa may bayar barangay magkayangkang pod. Mayong pagpaminaw. Diha sa Mount Olive ha. Mayong pagpaminaw diha ninyo. Okay. Balik ta baga katrupa sa ato aga hisgutanan. Doon na tayo ipadungog diha ninyo mga katropa. Mga ating paminaw. Kaya doon na mga katropa ay duha ka person of interest ang gitutukan karon mga katropa sa ato gabaga kapulisan baga ating paminaw.
2: Person of interest ato kapulisan?
3: So pagkakaroon sir, no, nanatay duha ka person of interest. However, di pa na mong pwede na pwede na isulti yung kinsa o tagatihin. Kaya if magawa sila ang mga pangalan, makita mo ganyan ni. Makita mo ganyan ni nga tuwan. So pagkakaroon sir, maulang tayong akong tuwan, limited lang lang mong anak, pero di na mong pwede isulti yung kinsa o asa sila. So kaya, banto kayo, crucial pa yung kayo. Crucial pa yung kayo ng investigation kayo. Person of interest pa man yun sila. Dilipat sila, inyong nga, maulit silang nangyuman.
2: Kunan ang person of interest, sir, kung mapamatod ang nga, di, at mas tamasan ang maunga bata, sir, kinahalap ko sana pa yung buhatan ninyo na, sir. Kinahalap pa ba nga mag... mangita ang eyewitness para ma...
3: Yes, sir. Sa pagkakaroon, sir, no, atuwa sa among sa area ang kuhan na mong mga niya personnel para hindi makakita ang kuhan, sir. Possible nga witnesses, sir. So, kag-apon lang yun, sir, nag naging mo mag-case conference sa ipangunahan ni, ano, ni among regional director, Police Brigadier General Maestrado, o City Director Police Colonel Chiyata. So, ang instruction ni RD o MCD is mag-imo niyo yung SIPG. So, magpinapakay ang region, ang person sa region, o personnel sa city, o personnel po dito sa stations. Aron mas laghan ang personnel nga mo yung investigal yun, sir. Mas paspas yun, sir. Mas team na mong investigation natin, sir.
2: So, ano po'y kaso, ano sila ito bagong, sir?
3: Ani sir, no, is possible sir, murder yun ang makaso na ito, ani sir, nandiyan ang pulisya, sir. So, kung pulihin sir, o mapamatunan yun nga, naagi foul play, lagi foul play nga naitapo, dili aksidente ang pagkawala o pagkamatay sa bata. Itong paningkabutan ni sir nga, manupag yun yung kawaan ni sir, o mo umulit yan.

0: So mao ni mga katrupa ang gipagawas ga pamahayag ni Police Major Ian Gilbert Ludunia ang hipi sa Butuan City Police Station Station 4 nga naa na sila'y duha ka person of interest mga katrupa. Apan dili pa lang nila pwedeng panganlan mga kaigsunan kay POI pa man lagi. Kitahanglan pa man ni mga katrupa og laom nga investigasyon. Gani, nagmugda na karon mga katrupa, nagmugda na mga katrupa karon ang atuang mga personahe sa Butuan Station 4, Butuan City Police Station 4, mga katrupa og special nga investigasyon. Nagsanib persa, doon na sila gikuha mga katrupa nga lain nga mga muimbestigar pod sa laing unit. Onya mutapon pod ang ilahang unit pod sa maong investigasyon og magbuo kini sila mga katropa mga tigbaminaw aron mapalauman og matutukan pag-ayo ang kamatayon ni Bibi Ian Menyosa ang dos anyos mga katropang namatay in town.
1: Bullseye!
0: Nga
1: Bullseye!
0: Ang kamatayon makaingunta mga katropang tinuyuan base mga kaigsunan sa autopsy mga katropang result. Ha? So pwede na ta makaingon nga ang kamatayon sa maong bata gituyo. Kaya nga naman, mauman po'y gigawas mga kaigsuunan sa otoridad na gibunalan or dili gibunal ang maong bata. So, ang pagutada mga katrupa kung doon na nagyoy mapamatudan, malauman na yun ang investigasyon ni ini mga katrupa kaya di magyoy ni undangan sa atong kapulisan mga katrupa, unsa pod mga kaigsuunan nga kaso mga katrupa, kintahay lang. Ibutang lang nato ha, kintahay lang. Adik, mga katrupa ang ni patay.
1: Bullseye!
0: Siyempre, mga katrupa, ang kaso murder.
1: Bullseye!
0: Murder, mga katrupa. Mga tigpaminaw. Pero kung mapamatudan po, mga katrupa, nga dunay foul play.
1: Bullseye!
0: Kiningiingon, mga katrupa, nga foul play, bisang pagdili na niya, himay-himay yun pag-ayo. Nagpasabot ni mga katrupa nga ang foul play na arasulod mga kaigsunan kung asa nagpuyo ang bata, di harapod ang suspek.
1: Bullseye!
0: Mga katrupa, tinuyuan mga kaigsunan. So mauna nga ang mahitabo ni ini, mga katrupa,
1: Bullseye!
0: Duha, kung kintahay simbako o mapamatudan kadugo ra, mga kaigsunan, so ma... kuan ang gitawag og parricide baga kaigsunan nga kaso.
1: Bullseye!
0: Pero kung
1: Bullseye!
0: Silingan mga katropa mahitabo gyud ni ini murder og ang murder nan bilabol mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nan kini nga sitwasyon baga katropa baga tigpaminaw. Mao ni karon ang isa sa mga nakapa kutaw sa utok sa ato nga baga kapulisan. Kinsa ba gyud kaha mga katrupa ang responsable sa kamatayon mga kaigsunan or kinsa man gyud kaha ang nagpatay?
1: Bullseye!
0: Mga katrupa, mao ni ato ang isa sa mga himay-himayon sa ato ang pagbalik mga kaigsunan ni commercial naman. O ni ato pong paminawon ang pamahayag sa inahan kay Manig Wilma mga katrupa, atong paminawon sa atong pagbalik usab kay matod pa mga katrupa dili siya o nasakitan siya sa mga komento sa social media nga sila naman hinuon kuno nga ginikanan ang gipasanginlan sa kamatayon sa iyahang anak. Ato nig paminawan sa atong pagbalik mga katrupa o man lamang sa atuang pahinumdom.
2: XFM Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako ipiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. pagpalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

0: balik ta baga katrupas ato ang pag uban-uban mga tigpaminaw adun na lamang kita ay doon na tayo 28 minutos, mga katrupa, na kalabay sa alas 8. O kining bahina, hatod ka na ito, mga katrupa, sa Santon na Coffee Mix. Available kini sa ito ng mga Mercury Drug, South Star Drug, at GP o Generica Nationwide. Okay, balik tayo, mga katrupa, sa ito ang hisgutanan. Mga katrupa. So, sa Bodako, baga kaigsunan, nakitaan sa baga kapulisan nga doon ay foul play. Tinuyuan na kamatayon sa maong bata, baga katrupa. Pwede baga kaigsunan ang iyahang ginikanan. Pwede po baga katrupa, mahimo mga kaigsunan nga ang naghimo mga katrupa nga gitipi ang bata ang iyang silingan. Pwede po og mga dayo, mga kaigsunang nakalabay sa maong dapit. Mga katrupa, pwede pong naghimo mga kaigsunan, mga katrupa, tinuyuan sa kamatayon sa maong bata. So, maunay isa mga katrupa, mga tigpaminaw, nakitaan nila na foul play or tinuyuan mga kaigsunan. Aga kamatayon. So, duha ka person of interest, mga katrupa, mga tigpaminaw, duha ka person of interest ang nakitaan karon mga kaigsunan sa ato ng mga otoridad. So posible kay nagsanibwersa na kini sila mga katrupa, mga tigpaminaw, mga katrupa, mga higala, posible ni mga katrupa nga mugawas na gyud ang tinuod ni ining kamatuoran kun mga katropa mahitabo ni nga magsanib pwersa na ang ato gabaga mga mag-imbestigar sa maong kaso ni ining maong bata.
1: Bullseye!
0: Ako lang ipasabot mga katropa kay duha man ni mga tigpaminaw ang maong
1: Bullseye!
0: Kinibang person of interest mga tigpaminaw. Kung mapamatud-an mga katrupa sa ato gabaga kapulisan, kintahay lang ang kinibang iyabang pamilya ra mga katrupa mo ay nag-unay, posible nga ang kaso ni ini is parricide. Pero kung dili mga katrupa iyang side, mga silingan, mga lumalabay lang, murder ang i-file di ini nga kaso mga katrupa gumikan kay planado.
1: Bullseye.
0: Ang maong pagpatay mga kaigsunan og dili aksidental.
1: Bullseye.
0: So mauni mga katrupa karon.
1: Bullseye.
0: Ay abininyo mga katrupa, ang tao magud sagrado. Gawas gyud siguro adtong mga tao nga anad na gyud kaayo siguro mga katrupa mo kutlo o kinabuhi sa tao da medyo dugay-dugay mahibawaan, pero mahibawaan gyud mga katrupa bisan pagdugay. Kay mo gawas gyud ang kamatuoran ni ana mga katrupa. Mo gawas gyud ang kamatuoran ni ini mga kaigsunan labi na kay nahibawaan nga tinuyuan mga katrupa ang iyahang kamatayon. Nankaroon ang ginikanan mga katrupa nga si Wilma, mga katrupa, atong kuwaan o atong ipadungog diha ninyo mga kaigsunan kay mismo siya mga katrupa nasakitan. Matod pa niya nasakitan siya, gumikan kay kanabang gihukman dayon siya sa mga tao nga siya mga katrupa o sila ang responsable sa kamatayon sa ilahang kaugalingong anak. Kini mga katrupa nga tuagya paminawon mga kaigsunan ang sa science ginikanan kay dili pod lali mga katrupa labi na kay wa pa nahuman ang imbestigasyon o dili pa ni ingon nga nasulbad ang maong kaso kay padayon pa kini mga katrupa. So atong paminawon karon, no, baga tigpaminaw.
2: Pasanginlan labi na sa mga nag-vlog, nag-bash, no? Kay dili ko nung kaing anak mo react nga, as in nanay nga, hilak yun nga punto mag-kwan. Kung sabi, kasultin mo karon. di man gud sila makapil. Muhilak dahi ka na wa na magkaikahilak. Diyan diri sakit di nila mapil kay wa man sila sa aktual na ako. Gusto ramang gud nila na kanarang personal ni mo ba mo rin makita i-jazz na dayon ka. Wa ka kabalo diri sa imong dugan. Ang imong nakapukos ang nahuna ang anak. Inya gilain lang sabot kay wa kuno ko reaksyon. Ang reaksyon tagu na gusto na ko kalmado ko ko kalmado tanaw sa ila para di ko ako'y masakitan gusto di ko mag-control sa kanang kagalingon kay ako rin ako'y maapiktuhan pero diri ang dugan sa ang anak may gisuguro na ako
3: pero saan pagsugod pinakadlo nagsugod na kaato di ba
2: sige na nila kung makakita ko sa nila tanaw na ko ng picture sa anak ko mumaluoy gainon-inon nito na ako'y nagpatay.
3: Unsa ni mo kapinangga si Ayan sa ilang
2: bao pa sa akong kinabuhi kung pwede pa lang eh patay ni Jack ako po'y patay di lalimawat ang anak ko'y unaw-naon ni mo mga daga na ako mga sanina nila ako pa'y naglaba ako tanan igu na mga un pati bao nila ako yapon hugas akong lupuan naibas ko nila kung sila kasalanan yung sumibati sa muta na tanawara ko na yung kukluan nila kinabuhi yung anak kung sila gabaw sa kasakit kamiraduhan mo sa mga ay na naho utong-tong sa mga likod sa wayon na ko nila kung sa gibati na huwa na daw kung sila karo pero mabalik na nilang kinabuhi sa mga anak usap sila mo ba sa ho?
3: Ngayon ka orang ang nagpuan.
2: Ako rin ang patay. Di sila mauwa maistorya, anak. Unta, mapil nila. Unsa may nahiaguman ron. Musumbalik nila para may bawaan nila o unsa kasakit na mawadaan ang anak. Labi nagmakitaan ni mo na ingana. Sus, kagada si Smiles ang anak. Diyan. Nagutbo otra sila patay da ako pay pasaninglan kasus pinuo ko suko na lang para magaan pag ang nahuna suko sa pulis kay bisag unsa unoy asuma kumkum na ang Ginoo saksi sa unsa ka mahal na ang anak
3: mao nay mensahe sa nagbuhat ani
2: mao jud
3: so natuod jud ka mang gipatay siya. Dili man na pag nakuha.
2: Gipatay ka doon si Mungwe. Among-among na doon. Sa kalayo sa iyang nahimutangan, napatay na na. Bukad ay siya. Sus, di nakabot ang bata dito.
3: So, ito yung mong hangyo? Minsahe sa nagpatay, ma'am?
2: Suko na lang si Just Police. Para mugaan po ng nahuna, ma. Na ay justisya si iyan. Kaluoy taon. Ito, wala ko ng anak. Bisag si Kinsa. Ako may ilang giduot kay
0: Motoy reaksyon mga katrupa sa maong inahan human lagi nagbatikos kaniya ang mga netizen mga katrupa ni Wilma Minyosa. Maning inahan sa dos anyos nga si Ayan mga katropa nga napatay. So matod pa niya mga katropa, sakit para niya. Nga ang panglabas lang maoy gilantaw sa mga netizen sa diha nga nasayran mga katropa or dito siya sakto sa lugar kung diin asa gilabay ang iyang anak. Nga wa na'y kinabuhi. So, matod pa niya, napaday kauno'y ikahilak ni mo nga hurot naman ang imuhang luha.
1: Bulsaan!
0: Pero sa iyang sulod sa iyang kasing-kasing mga katrupa, sakit gyud kaayo baga ka-egzona. Labi na kay nasayra nila karon mga katrupa, nga tinuyuan ang kamatayon sa iyahang anak.
1: Bulsaan! Bulsaan!
0: Mga tigpaminaw. So, mauni ang reaksyon sa ginikanan. Mga katrupa, no? Mauni ang reaksyon. So, kining maong sitwasyon mga katrupa sa maong ginikanan, sakit po ni nila. Saglili lalimpod, mawadaano ga bata mga katrupa, labi na dahi kining history, maong history sa maong dos anyos Grabe ka labing kainis ilaha baga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magtigpamin.
1: Bullseye!
0: So,
1: Bullseye!
0: Posible ni ini mga katropa, ang kamatayon sa maong bata, mauni isa sa mga nakapa utingkay karon sa imbestigasyon sa atong mga otoridad o nakapa utingkay karon sa utok sa mag-imbestigar kung kinsa man gyud kaha ang naghimo sa pagpatay o tinuyo ang pagpatay sa maong bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang maong inahan nga maoy nasintro kaniadto sa diha nga nadiskubrehan na ang maong bata nga gituuhan nga maoy niunay ni pagawas og statement mga katropa nga no mahimo man daw kuno niya sa iyang kaugalingong anak. Mga tigpaminaw, naapoy gituuhan nga gidudahan pod sa mga pinagi social media kato nakadiskubre sa bata, niingon pod nga mga katropa nga nung himuon man ako na na naaman ko'y kaugalingong anak o naipatay ko galaing bata sama rapod nga gipatay na ko akong kaugalingon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So both side mga katropa, wala gyoy mo angkon. Di bakaha mga katropa kaya di man mo angkon, wa may mga silingan nga ni angkon. Ang side pod sa pamilya nga giakusahan mga katropa sa unang statement, di pod mo angkon. So posible kaha mga katropa nga naay mga lain pang tao deha sigurong namuyo nga mga killer mga katropa o mamamatayng tao nga naa diha nga nagpahilom-hilom ra. O di ba kaha mga katropa naa ba kahay mga nilabay lang diha mga kaigsunang addiction na o aganabang addict.
1: Bullseye!
0: Nagkamulo o guna-guna mga gigsuna ng hinlos palibot ang inahan o niya gibit-bit ang maong bata.
1: Bullseye!
0: Asag! Mabakahang adik! O niya, gipatay mga katropa o gito giitsas layo. Mga katropa, so kining maong kamatayon sa bata. Hangtod karon mga kaigsunan, kabisang nagpagawas ang PNP, nga doon na sila'y duha ka person of interest, kadili pa mangyud na mao mga kaigsunan. Dili pa man gyud na maka proklamar sila mga kaigsunan og nasulbad ang kaso. Gumikan kay person of interest pa man mga katropa. Kinahanglan pa man gyud na dunay prueba, dunay maka witness nga sila gyud ang nagpatay. Baga katropa. Baga tigpaminaw or di baka ha. Mahimo lang na kung naagi mo angkon. Baga katropa. Mauna karon ang makalilibog mga kaigsunan. So at least mga sa taas nga giimbestigar sa kapulisan kay ang unang igawas nga statement kay nahulog raman lagi nilakaw kay nagsunod sa ero unya nahulog sa pangpang mao toy gi akusar mga kaigsunan. So kantong issue dili day tinuod kay ang nigawas sa autopsy gibunalan or gibunal ang bata. Mao na siya mga katropa ni gawas. So, gituyo. Either ang pamilya or di ba kaha ang mga silingan, adik baka nga nilabay diha nga gituyo ang yun ba ang bata o patay. Mga tigpabinaw. So, mauni ang isa ka sulbarunon mga kaigsunan sa ato ang mga kapulisan. Mauna nga mga ginikanan, labi na bitaw ni ining na atas mga suok-suok nga bahin, mga kaumahan na muyo, mga katropa, kini dako ni nga leksyon ato nga makabot. Dako ni nga leksyon mga katropa nga pwede nato i-apply sa ato ang kaugalingon. Nga bisan pa man kung dito ni butwa na hitabo, mga katropa. Nga kung tinuod man galing ni og na amang galing mga adik diha mga katropa. Kaya ang drugs na makaroon, halos naan nanulod na sa mga sityo mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung maumang galing gipasangin lang eh. Nga basing na yung mga adik, kaya wa may muangkon mga katropa sa maong kamatayon. Kinida kong leksyon nga atong huna-hunaon nga kung doon natay mga bata, labi na niini mga eskwila, hapon na magkauli kay magbaktas ra mga katropa kay naa sa sityo, o pwede mga ginikanan, kintahay mo uli ang atong mga anak o alas 4, kung pwede alas 3:30, naa natas eskwilahan, kay atong sugaton ang atong mga anak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili nato pasagdaan mga katrupang magbaktas lang diha sa dalan. Pauli diha sa inyo ha. Kay basi simba ko, kung makasugat di ining mga daotang tao nga wailaing plano sunahuna mga katrupa, kundili ang pag... ang paghimo lagdautan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama atong nahitabo dito sa bukid nun mga katrupa, nga nagbaktas ang bata, estudyante, nagbaktas intaw na sugatan o adik-adik, girape o gipatay mga katrupas katubahan. Wala dili na ito na ang dili na ito hulatun mga kaigsuunan nga muabot pa ka na. Kaya kining nahitabo karon sa kangkian minyo sa mga katrupa. Dako ni nga talanaw na ito isip ginikanan nga dapat bantayan gyud nato ang ato mga anak mga katrupa tungod kay nakuyanap ang mga adik karon. Mahimo namang gani mga katrupa sa mga anak amo patay sa ilang kaugaliong ginikanan. Mahimo pod mga katrupa sa mga ginikanan ang pagpatay usab sa ilang kaugalingong anak. Suwa na gyud mapili mga katrupa karon panahuna. Mao na lamang gayud mga kaigsunan ang advance mga katrupa bag tigpaminaw nga moalalay muamuma sa ato mga anak, bubantay sa ato mga kabataan, labi na niini mga estudyante nga nag-eskwela. Kay dili sama kani adto baga katrupa panahon pas mga line of 80s, line of 90s nga wala pa kaayo mga katrupa mahitabo kining mga sama niini mga nanghitabo karon nga dunay pang ripon dias dalan, dunay pamatyon dias dalan. Gumikan kay kaniadto mga katrupa, may hinadlokon pa ang mga tao anak ng mga panahuna. Pero kumparan imo karon mga kaigsunan, nagkagrabi ang mga tao karon. Muna nga ayaw gid mo kumpiyansa kung mahimo. Kana na sa mga suok-suok, kinaagani, may hitabo din sa sintro nga na CCTV, naapay mga pulis o daghan pag mga tao. Naunsa pa kaha baga katrupa kung diha nagin sa mga suok-suok? Muli ang inyong anak, kanang tagduha ka kilometro ang eskwelahan gikan sa inyong panimalay, delikado na kay na karong panahuna. Kay kanang kanang inyong gitukuran diha nga balay, kanang inyong yuta diha, ang kasikbit ana lahi na pud nga tag-iya. Suwa ta kabalo. Ang inyong anak magbaktas diha, mga katrupa, labi nagbabay, matripan mga kaigsunan, kay masugatan pud og mga kasilinganan pud nga mga barumbado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Posible mahitabo na mga kaigsunan sa mga bata sa ato nga mga anak. Mo na ayaw hulata nga ikaw mismo masampulan mga kaigsunan sama ni ini. Karon palang daan nga wala na hitabo hala. Atong isecure ang ato nga mga anak. Pag sundo o pag eskwela atong ihaton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag uli sa eskwelahan mga katrupa atong sundoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para mahilikay yun. O niya, panahon po sa inyong pagkatulog mga katrupa, adisir mo mga tulog. I-check ninyo tanang pultahan, i-check ninyong mga kandado kung nakalak ba, mga katrupa, mga tigbaminaw. O niya, pag humaniya na, ampo sa Ginoo. Kay maura yun na atong pag-asa mga katrupa, mga tigbaminaw, na ang Ginoo mo bantay ganato panahon sa atong pagkatulog o gantod sa atong pagmatakitang buhi mga katrupa. Maura yun na. Kaya karong panahon na mga kaigsunan, pasilan. Makaingon ta mga katropa nga grabe yun. Karong panahon na, nagkadautan yun mga katropa ang tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingana ang sitwasyon nato karong mga panahon na mga katropa. Mga katropa, standby lang gihapon. Balik lang gihapon ta, human sa tuang pahinomdom.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix. Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining premium coffee mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong premium D3 coffee mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Sanfon Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape kay aduna kiniglota tayo ng collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

Balik ta baga katropa sa to ang pagobanoban. Doon na tayo 54 minutos baga katropa na kalabang sa lasuso. Kaya bahina baga katropa hatod ka na to. Baga tigpaminaw sa premium D3. Available kini sa mga nagkadaya gabaga parmasya, baga butika dinhi sa ato ang probinsya.

0: Ayong morning, ha? Magkaturupa, no? Mga naminaw na to garon, mga kaigsunan, ha? Good morning kang Ross o si Okati. First time daw niya nga nag-comment from Merbil Paranaque, Manila. Mayong baga paminaw, ha, katropang Ross. Ang bisan ulan baha, God bless sa tanan. Okay, kuandron nga, baha dahi tuod karon sa may Manila. No? Tumikan sa ulan, nga nasinati. Ibang higayon kong makita listening live, listening live. Taga Puro 4, Quezon, Tagbina, Surigao del Sur. Ako, pero ni ako sa Manila, Manila dahil kino si Ross Okati. Taga Tagbina, Puro 4, Tagbina. Puro 4, Quezon, Tagbina. Mayong pagpaminaw ninyo diha, Surigao del Sur. Baga Labinas Okati family. Walang na si Ross. Baga Katrin. Carmen Pataho, good morning po ni mo, madam, ha? Mayong pagpaminaw diha ni mo, madam. Baga katropa, wala naman tayo igong oras baga kaigsunan, nga mo padayon pasunahan. Ang todogma na po baga katropa sa tuang pagpanaguban. O magadlawa, kami no sa bag-uban ni katropang Limilokay. Baga katropa sa programa Gyapong Bulsay. Kini na lamang inyong anchorman sa kahanginan, katropang John J. Librias. Og akong partner speakers lawa katropang RB Ramis, amo ang administrator katropang Ali Vicente, among kaubanan or akong kaubanan sa gawas gabahin katropang Alinton, katropang Ali Vicente, og katropang Melanie Duran, katropang Kian Sibian, among station manager katropang Riz Sura Vasquez. Baga katropa, mayong buntag diha kaninyong tanan. Happy Sunday sa tanan.
1: FM. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
6: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ako dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.
6: Santong

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

All right, you're listening to 91.3 and 95.7 XFM Bagusan. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga katrupa. Kamusta mga katrupa? Happy Sunday. All right, checking in. Okay, inyong katrupa mag-ubanda for the OPM flashback. Alright, Dr. Ken on the radio, katrupa. Sunday, August 9, 2026. Kamusta mo din ha? Alright, join with me for a couple of hours, mga katrupa, until kutubta alas sa 11 para pag-play. Okay, sa inyong mga favorite OPM flashback. Alright, mga kanta. Okay, hindi naluluma. Alright, that's original Pinoy music, mga katrupa. Once again, kumusta? Init ang atong gawa sa pagkakaroon. It's Sunday. Sa atong mga kaigsunan, nga gikan pa na rin ba, nakaabot na sa Panimalay. Alam mayong paparikay sa ikay, mayong pagpamahaw sa mga namahaw garon. O mga kaigsunan po na itong mubiyahe pa o asa man inyong mga transaksyon sa pagkakaroon. Amping-amping mga katrupa. Enjoy the music with the original Pinoy music. Aba, syempre sa inyong kauban, hanto dalas 11, katrupang Dr. Ken.

0: Alright, anyway, there you have it, mga katrupa. Hello kay Obi, bye. Okay, Sex Bomb Dancers. Alright, kusyan is mga sikat nga kanta. Alright, sa... Okay, late 20s o 2000. Diba? Ganun doon pa mo. Yes, anyway, 9:20 on the clock, mga katrupa. Akong co-pilot kauban karon, kaysa man si Katrupang Harb. Ang doon kalasun si Katrupang Harb. Alright, sige. Mga katrupa, pwede mo magpaabot sa inyong mga mensahe. Just text atong numero diri agi gamit para sa inyong mga greetings, sinaa or requested music. Okay, gamita lamang na text ang inyong mga mensahe, mga katrupa, para mabasa po na to. Okay, send it to 0919-793-1893. Subo na to, mga katrupa, 0919-793-1893. Kumusta ba mo din na mga guys? Aba, grabe, actually init gud diri sa tong palibot, no, especially in Agusan del Sur. Ang of course ang dito sa silingan nga mga probinsya na to, somewhere in Cotabato, Davao. Gaulan-ulan sila, mga katrupa, gabaha pa gani. Pero ng ato diri, mga katrupa, stan wa nagit tubig. Oh, nihit, di ba? Oh, lisod kayo, kinirabang atiligo, mga katrupa, sa puton rabang yun, di ba? Naragyod. Manang di kita magsurang-surang sa karong nga panahon na diri sa Agusan, kay daghan kayo yung mga ligo, no? Lisod na kayo. Puri alamang sa mga naitubig yun, di ba, mga katrupa? Ang uban na bilar pa. Bilar o sumalon, nagpaabot o kanlaon, pero maura manggihapon. Maura manggihapon, hinay na manggihapon. Ang uban gani, wala magkawas. Sige, once again, no? 0919-793-1893. Mauna inyong pwedeng texan or mag-request mong music. Pero, kutubra gihapon, mga katrupa, sa mga musika nga original Pinoy music. Bawal ang pagpatugtog na to sa mga foreign song. Mga, kuan ba? Mga iya sa man-English. Kuan na ta, kining original Pinoy music o PM na itong i-play, mga kantang hindi naluluma. Ha? By the way, 9:22 on the clock, mo break o na ito, mga katrupa. Then of course, sa pagbalik na ito, write more of your favorite OPM. Dinigyapon sa itong programa, mga katrupa, until 11 o'clock, ang atong OPM flashback. Standby sa, mga katrupa, mag-add sa ta.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alin pa, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hay ang asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na mga tugtoging hindi naluluma.

Alright, by the way, of course, mga katrupa, okay, there you have it. Asa naman ito nawala, mga... Okay, kanta ni Freddy Aguilar, that's Kumusta Ka. Right, oras na ito mga katrupa, doon na kita ay... Okay, alas 9:38 na. Okay, dali sa itong orosan. Yes, of course, kantang Kumusta Ka, usan ni siya classic OPM love song, gisulat o giawit ni... Hayra man to. Freddy Aguilar. Sikat o 1978. Pinagapaboritos mga... Okay, linyada sa fans ni Freddy Aguilar. Alright, saying good morning. Okay, sa ato po mga prinsip nga nagbiyahe na ka, okay, nakakunik sa atong mga musika sa pagkakaroon. Okay, by the way, okay, this program, OPM Flashback, mga katrupa, atot kini ka na ito sa Yes to Health Incorporated. Mga katrupa, nagtanakinis mga produktong T.O. na garantisadong lahutay. Alright, usan ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Okay, nag-tabang kini alang sa pagpahimsong, pagprotektar sa mga palatian. Ato ni Maangkon, naakini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Okay, good morning kang... Okay, Jojo og Pearl. Aha, nagpaminaw din sila ni Jojo og Pearl. Alright, request og ikaw pa rin. Tataw, no? Play na ito na, tataw na. Thank you so much, mayong pagpaminaw. Bakit rupa, ay mo kalimot na ito, na? Para sa itong... XFM Solid Katrupa. Ayan. XFM Solid Katrupa. Mauna itong atang-atangan kay nanatay mga ipamutang ng mga chapters mga katrupa. Para yes, solid yun, di ba? Kabalo mo sa mga okay, mga kaayuhan sa XFM Solid Katrupa kay mga pagnaanini, it's a organization man sa mga katrupa na yung mga members. Naunagin na yung mga kaayuhan, di ba? Alright, mauna nga, ugnay seminar sa inyong mga lugar, tambong ta. Amo nang gina-play mga katrupa ang XFM Solid Katrupa songs. Mauna siya ang theme song para po mabalaan ninyo. Unsa kayo naa sa XFM Solid Katrupa. No? Sa inyong mga lugar, maabot na mag-schedule rin mga katrupa. Pag naasin yung mga lugar, appel mo, tambong mo. Dali raman, hindi maniingon nga magtibok adlaw. Dili pag magtunga sa adlaw. Basta, iskauras raman ganyan siguro ni pag pasabot. Sige, alas 9:41, pero mag-play patago sa kanta, mga katrupa. Then, this is about the music of Michael Laigo. Entitled, Giluhan sa mga katrupa o Minahal Kita. Here's the song for all of you. This is 91.3 and 95.7 mga katrupa.

0: Flashback.
1: XFM. XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Oo, nakapalit yung
5: gas. Nagiday, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Sure yun dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
5: Sukat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung enerjiya ni. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: Balik sa mga butika nationwide.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Okay, right, the rehabit mga katrupa, larawan ko pass by Jerome Abalos. Okay, ito't kinika na ito. Of course, sa itong Sandor Plus Coffee Mix. Sandor Plus Coffee Mix mga katrupa, lamian nga kapi. Right, karong panahon na kay Buntag pa man pinakada best mo higop o Sandor Plus Coffee Mix. Pero dili lang yan, kaimportante mga katrupa, ang pinakaimportante, mao. Ang ipikto nga ito sa itong panglawas. Ganun man, right na ito mga balatiyan o sa nini, kapi-kapi lang ito mga katrupa, apan mahilti na ta, di ba? Okay, imna o kapiha, ang Sandor Plus Coffee Mix. Na ito mga kagisunan nga ka ng maingon mo ito sila nga di katulog-katulog. Kapihira na mga katrupa, aning Sandor Plus Coffee Mix. Pipilag ka mga adlaw na lami na kayo katulog, di ba? Yes, larawang kupas para ni sa itong mga friendship din ha. Right nga kanunay gatanaw sa mga larawan. Apan ang problema sa maong larawan. May kupas na. Lisod po, no? Mga bigos pag-ibig. Nagawid-hawid sa larawang kupas. But don't worry mga katrupa, basta maminaw na tayo sa itong OPM flashback. Bahala na ng larawang kupas. Ma-remember gihapon na ito ang uban ng mga okay, mga kaagi. Yes, good morning. Good morning sa itong mga principal po. Di hapon sumay. Okay, sorry nga, delisordery. Somewhere in Barubo, maabot mo tayo ha. Mayong morning, inyong tanan din ha mga katrupa. Basig po hon, maabot po ng atong except sulit ka trupa doon naman yung Barubo. No? Tulad po mo din ha. Maabot lang time. Yes, anyway mga katrupa, good time now. 10 o'clock exactly. Alright, mag-break set na. Now, kaya ala suggest naman po mga katrupa, then more of your favorite OPM flashback. Diriga po sa itong Sibian. Alright, mga katrupa, please stand by.
1: OPM flashback.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Kapitan Ludi.
4: Ud siya man urak.
3: Labing gay ka kay Lula ba?
4: Ah!
3: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
4: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
3: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
10: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulunga.

0: concept talaga namin
1: with Alright, there you have it, mga katrupa. Okay, kada uli hilot. But anyway, title of the song is Hilot. Si Kuan G.R. Shabok. Sayang kayo na si G.R., mga katrupa ba? Ang atatarang pag-saka ni sayang kasikatan. But probably involves sa dili maayong bisyo, no? That's why wala gyud makaangat sa iyang karyer. Yes, anyway, alright, ala sa Jess Kinsey na mga katrupa. Kumusta? Unsa may gibuhat ato dinaa? Alright, just enjoy the music. Kutubrat alas 11 mga katrupa sa itong OPM flashback. Inyo nga pong higala si Dr. Ken. Alright, taklaro na ito ha. Okay, dili ko doktor sa medicine ha. But doctor of music, playing the best music mga katrupa. Alright, mauni akong sangod do. Sukad pa sa una. Pero pag sa news and public affairs, maugin mo mga pangalan pang gagamitan. But for this time, entertainment mga katrupa. Maunang madoktor tao ga kalit ni ini mga katrupa, no? May na lamang. 0919-793-1893 mo na itong numero. Nga, pwede niyo yung teksan mga katrupa. Pwede gud mo din haa sa itong kining text line para magpaabot sa inyong mga mensahe at the same time para sa inyong mga greetings na katong mga nag-birthday po na ito mga friendship, pwede po mo mag-greet sa inyong mga higala, mga kabanay. Just say a happy birthday today mga katrupa, no? Ay, of course, talang sa katuwig, kausara ba yan mag-birthday? Pinaka-importante, mag-greet na ito, di ba? Okay, alas, just 17 na. More music sa atong OPM flashback. Here we go. Alright, Magsayawan from the VSTN Company. This is OPM Flashback with Dr. Ken.

0: FM.
1: XFM.
2: Cup.
3: Ay.
2: Para sa mong birthday cup.
3: Ay, November 2.
2: Usang tuig ka cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: OPM Flashback. OPM Flashback.
1: Sa'yo ay matanda na
0: mga tugtoging hindi nalulungkot.

Yes, there you have it from the E-Jazz. Okay, that's Sinta mga katrupa. Alas Jazz 39 na mga katrupa. Kaling aura sa Todd Green, mayong nga kabubuton sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, creamy, lamian. Ang pinagkamaayo ni mga katrupa, healthy pa. Healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix. Ang pinakanindot bagyod na pa, tungod kay dunay glutathione o collagen. Siguradong makapagwapa, pagwapo. Tungod sa collagen o glutathione. No? Right, ang uban mo, palit og sabon kay para sabon nga nay glutathione para mo puti. Pero kini mga katrupa, no, nanay pagapin o nanay sagol. Gituyo kini mga katrupa at least para ang atong lawas musamot ka healthy. No? Ang atong panit mabalik ka pagkabata. Gumikan kay Duna Maya Collagen. Iba ni pangalan mga katrupa ang labi ang kape. Santon Gold Coffee Mix. Ato ning mapalit karon na by the way. Good news mga katrupa kay sa Mercury Drug. Danang mga pharmacy sa Mercury Drug mga katrupa. Available na ang Santon Gold Coffee Mix. Okay, pwede mo magkapalit dito. Lamian kayo ni mga katrupa kung wala mo magkatilaw. Tilawin na. Di ba? Alas Jazz 40, dili sa itong orasan. Happy na po dating panayon to. Wrong ita pag prepare na mo din ha. Para sa inyong mga panayon to. Same gyapon mga katropa para sa inyong mga greetings na mga pa... Okay, pa... Minsahe nga to sa inyong mga higala, mga kabanay, friendship. No, i-text lamang atong numero 0919-793-1893. Alright, here's coming from TD2 mga katrupa. Ikaw pa rin, dirigapon sa itong OPM Flashback.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus OPM dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Lawson Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Ura!
2: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate!
1: Ah! Kung pangit gani ang mutapad,
2: Eddie Hood

0: OPM Flashback. OPM Flashback.
1: Sa'yo ay matanda na
0: mga tugtoging hindi nalulungkot.

Yes, you are still listening to 91.3, 95.7 XP Magusan, mga katrupa. Oras na to, doon na kita alas 10:56 na. And that's all for this morning. Okay, para sa itong OPM flashback, mga katrupa. Wala na tayo oras. By the way, thank you so much for joining, mga katrupa. Of course, kining program hatod kini kanato sa Yes to Health Incorporated. Nagdanas mga produktong tiyon ay garantisadong lahutay. Dumdumang mga katrupa usan ini ang produkto, ang Vision X Plus of Gel Capsule. No, Vision X Plus of Gel Capsule nag-alim sa mga balatian sa problema sa mata, mga katrupa. Basta doon na kay problema sa mata, pagluha-luha, pagkahanap, alagamita ang Vision X Plus of Gel Capsule. Alright, once again, thank you so much. Okay, my final song, mga katrupa. Alawiton kini ni Ruel Cortez. Napakasakit, Kuya Eddie. Ayan. Thank you so much. Hanto da sunod Domingo pohon, mga katrupa. My name is Dr. Ken. Bye-bye.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kabtangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Exciting, bro!
8: Alternative Medicine. Walang iba kundi si Doc Ron. Magandang morning, Doc Ron.
9: Isang magandang umaga, partner Doc Algie. Welcome po sa ating mga listeners dito po sa ating programang The Secrets of Health. At sa mga Tagalusono, isang maulan na umaga po sa ating lahat. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 po ngayong umaga. Sa atin pong talakayan, isa sa mga importante at the same time misunderstood na macronutrients na atin pong kinakain. Ito pong tinatawag natin mga fats. At ano ba? Ito ba talaga yung nakakataba o hindi? At paano ito nagagamit ng ating katawan? At anong epekto nito? At anong klaseng mga fats ang pwede po nating kainin upang mapanatili nating malusog ang ating katawan? Yan po ang ating tatalakayan maya-maya po lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
10: Ay, goodbye. Food supplements na mabisa.
8: At syempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM at syempre sa DWW774 na ating mga partner station sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at syempre sa Metro and Mega Manila. Naumusta na ho kayo? Sana po ay meron po tayo na namang mapulot na mga magagandang bagay sa ating talakayan. Katulad na sinasabi ni Doc Ron kanina tungkol sa taba. O, na laging napapagkamalang ito masama sa kalusugan. Laging, kumbaga parang sa pelikula, laging kontrabida.
9: Kontrabida.
8: Ayan, at tayo po'y live din sa Yes to Health page at sa page ho ng DWW774. Ha, live po tayo. Kung nais nyo makita ang inyong mga lingkod, ayan, live po tayo sa ating pong page, ano, sa Facebook. Hanapin lang po ang Yes to Health Inc. At syempre ang page po ng DWW. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho nyo dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. Yan, sa mga ka-wellness po natin, amin na nakasubaybay sa radio at sa Facebook. Tandaan po yung mga simpleng mechanics na kailangan nating gawin. Siyempre, meron tayong requirements dyan. Sayang naman yung dalawang kape. Yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? At ito ay, sabi nga, napakasarap na, napaka-healthy pa.
9: Lalo-lalo na ngayon, Dok, at malamig ang panahon.
8: Tama yan.
9: Masarap, masarap pa init.
8: Oo. Ang gagawin po ninyo, i-share po yung ating Facebook

0: number. Ito po, pakitake note ha, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masalan ang inyong katanungan, ilagay po ang inyong location at lagyan ng pangalan kung saan po kayo nakatira. Ilagay niyo po yan ha, at pangalan kahit hindi naman kompleto. Ano? At gusto niyo pong magpa-shoutout, okay din lang. Ha? Pag may oso tayo, sa shoutout po natin ang inyong mga message na yan. At sa mga nais naman pong subukan ang ating mga produkto, ayan, pwede itong mabili sa lahat ng leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug. Sa lahat po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas ay available na ang ating mga produkto, Santon Plus Gold, yung ating coffee, ang pinakabago ngayon. Dami naghahanap eh. Ating Santon Gold Coffee Mix, Doc Ron, ano?
1: Nagkakaubusan.
0: Pero marami pa naman tayo nakatabi dyan. Doon lang sa mga lugar na medyo mahilig sa kape talaga sila. Uh-huh. Ayan, ay available na rin po ito sa ating mga partner distributors, gaya po ng Mercury Drug. Yung coffee po natin, bagong-bago lang, ano? Uh-huh. Kapapasok lang sa Mercury Drug. O, siyempre, yung ating unang version ng coffee, yung Santon Plus Coffee Mix, ay nandyan din ho yan. Sa mga Watsons, the generic Pharmacy, St. Joseph Drug, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa atin pong mga bayan-bayan. Tanong niyo po ang tatak, yes to health na mga produkto. And good news, Doc Ron, meron na nito sa Fisher Mall Supermarket. Mm-hmm. Yan, sa Fisher Mall ho, ay meron ng Santon Gold Coffee Mix. At pwede rin po kayo umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search po ang Yes to Health 2011 para po sa inyong mga orders.
1: And of course, available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga Yes to Health products, mga ka-wellness. At ang advantage po kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizen. Mm-hmm. Malaking diskwento na yun. Malaking bagay na din yung discount. Ang gagawin lamang po ninyo ay magdala lamang po kayo ng mga senior citizens ID para makakuha po kayo ng senior citizens discounts sa atin pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Hindi lamang yan, sa inyo pong pagbisita, kung meron po kayo mga karamdaman na iniinda sa matagal ng panahon at gusto po ninyo ng kagalingan at ayaw na po ninyong mag-shopping sa mga sa mga ospital, ay bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics at meron po tayong libreng konsultasyon kasama po ang ating mga well-trained na mga naturopathic practitioner. And also, meron din tayong mga programa specific po sa inyong mga karamdaman, katulad po ng cleansing and detoxification program and nutritional therapy, lalong-lalo na doon sa mga may degenerative diseases, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Nako, maganda yan. Kaya kung kayo po ay nasa particular dito sa NCR, ay meron po tayo dyan sa Quezon City, sa Batangas meron din tayo, sa Santa Rosa meron din tayo. Mm-hmm. Kung pag-uusapan ho yung wellness consultation. At syempre, sa iba't ibang bahagi na atin pong bansa, kung gusto po nating masubukan ang mga services ng Yes to Health, sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy, ay puntahan po ninyo ang mga sumusunod na lugar na mga location po natin.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch. Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Panitawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Panitawagan sa 0985.

0: 0422-0005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel. In front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch. Yes to Health Store. Number 46. Binco Building. Lizarra Street. Barangay 39. Bacolod City. Magum City Branch. Door 8. M Central Building. Ganti Road. Barangay Magugpu West. Magum City. Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch. A Square Building. Quezon Street. Mati City. Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Ayan, sa lahat ng mga nagnanais na pumunta sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo po ay bukas mula po Sunday hanggang Friday. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At yan ho ay open for walk-in and also maganda rin na pwede kayong mag-appointment para sa atin pong mga naturopathic consultant. Okay, ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napakagandang uri ng macronutrients. Ayan. Itong macronutrients po na ito yung tinatawag na dietary fats. Okay? Pag pinag-uusapan ang taba, ay madalas pong sinasabing ito ay nakasasama sa ating kalusugan. Ngayon, ang tanong Dok Ron, totoo ba ito? At ano ba yung totoo tungkol po dito sa mga taba-taba po na ito?
6: Yan po ang palaging naiisip natin pagka sinasabing
7: fats, Doc Algie, ano, ay nakakataba. At kung titingnan natin, ay ang brain natin, it consists 60% is fat. So ibig sabihin, kung ang brain natin consists 60% of fat, ibig sabihin yan po ay isa sa pinakakailangan din in order for our brain to function properly. Hindi lamang po yan, our hormones. Ang ating selula po, 50% ng bawat selula sa ating katawan is fats. And also, sa atin din puso, kailangan din ng mga healthy fats para mag-function properly. Isa sa pinakamalaking nutritional myths o haka-haka sa matagal na panahon na kung saan kapag ka ang isang tao ay kumakain ng matatabang pagkain or mga fats, ay nakakataba. Kung titingnan natin, this sounds logical, Doc Algeno, pero hindi siya yun yung complete na statement.
5: Kasi yung term ay taba. Siyempre, nagpapataba.
7: Nagpapataba. Kaya nga merong kasabihan sa katotohanan, there's always two faces of the coin.
5: Tama.
7: Pero meron din nagsasabi there's always three faces of the coin. The up and down and the side face.
5: Ayun.
7: Kaya kung titingnan natin, kailangan mas maganda is makita natin yung kabuuan na kompletong tinatawag natin information with regards sa fats. Meron ngang teacher namin dati na nagsasabi, you cannot describe an elephant by by just looking on the tail. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, nakakita na ako ng elepante dahil nakatingin ka na o nakakita ka na ng buntot ng elepante. So you need to take the whole picture or look at the whole picture in order to describe. Kaya ganun din ang gagawin natin in order for us to understand yung tinatawag natin na fats. Ang atin pong katawan ay nagigain ng fat kapag ka ang ating ginagawa is consistently na mas maraming calories or yung mga tinatawag natin caloric intake kesa doon sa ginagamit ng ating katawan. That's what makes a person to become fat regardless whether ang calorie ay nanggaling sa carbohydrates, proteins o di kaya fat. In fact,
5: ibig sabihin, Dok Ron, susugan ko lang yan, kahit na saan manggaling yung calorie, pag ito'y sobra, magkakaroon ka pa rin ng problema sa pagtaba. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, yung buong calorie count. Okay.
7: And in fact, Dok Algie, no, marami sa mga tao nag-gain ng weight kahit na low fat yung diet.
5: Parang meron yung nauso mula pa noon actually. Dahil nga na-demonize, umaga sa term, yung taba siyang pangunahing kalaban ng kalusugan, na di umano ay dahilan ng pagbabara sa puso, pagkakaroon hypertension. So ang naging usong diet ay yung low-fat diet. So, ibig sabihin kahit na low-fat diet, ang dami pa rin na nagkakaproblema sa taba.
7: Bakit marami nagkakaproblema sa taba? Eh kasi low-fat na yung diet, high starch naman or refined starch ang pinalit na pagkain.
5: Kasi nilimitahan mo yung calorie from fat, then bumuhos ka naman sa carbohydrates, sa mga starch.
7: At ang nangyayari din na Dok Algie, nang dahil doon sa tinatawag natin pinalitan yung ano yung pagkain doon sa mga refined ng mga flour and starches. Nangyayari mas tumaas yung tinatawag natin na yung tumataas yung blood sugar. And that is what we call now what we called rampant cases kahit hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo nitong tinatawag na diabetes. Mataas ang blood sugar, tumataas din ang cravings ng pagkain kasi palaging gutom at nagiging cause din siya ng overeating. So the real problem hindi doon sa healthy fat. Ang pinaka problema is yung tinatawag natin na excessive caloric consumption natin and also doon sa mga processed dagdag pa doon ultra-processed
5: pa.
7: Tapos meron pang sobrang
5: walang mega-process.
7: Sana wala na hanggang doon na lang sa ultra-processed. Tapos mahilig pa sa pag-inom ng mga maasukal na mga inumin. Yung tinatawag, ang iba ay hindi na yan tinatawag na soft drinks. Ang tawag doon is sugar candies.
5: Ayan, okay.
7: And also kasali din yung recent na lifestyle, yung tinatawag natin na sedentary lifestyle.
5: Kasi ngayon panahon yung modern lifestyle is more on sedentary. Kasi gumagalaw na lang lagi daliri.
7: remote diba? Jobs.
5: Ayan. At madalas din pong ito yung gusto kong ipunto, no? Madalas din na nami-miss understood nila. Minsan yung fat at saka yung cholesterol nalilito yung marami.
7: Nagagamit interchangeably.
5: Yeah, parang pag sinabi mong fat, parang cholesterol na rin yun. Ang tanong, ito ba'y nag-iisa? Pero tandaan po natin, ito mga sumusunod na nakita natin sa mga pag-aaral, ang fat at cholesterol ay pareho silang lipid. Napatatagpuan natin sa ating pong katawan at syempre sa ating mga pinakain. Pero meron silang major differences. Unang-una, paano ito ginagamit ng katawan? Ito ba'y ginagamit ng katawan directly as energy use? O yung sources ng pagkain, pinanggagalingan ng fat and cholesterol? At paano ginagawa ng katawan natin yung dalawa na yun? Una, yung fat ay nagpo-provide ng calories at energy. Siyempre, pag may calorie, pag sinunog, magiging energy. Yung cholesterol naman, hindi siya ginagamit ng katawan to burn as energy. So, magkaiba na sila sa punto na yun. Yung fat, pinoproteksyonan niya yung mga organs ng katawan at pinapanatili niyang mainit. Kasi pag wala kang taba na sapat sa katawan mo,
7: walang warm.
5: Konting lamig lang, talagang kakaligtiging ka na, di ba? Hindi ka pwede sa Baguio. Maghanap ka ng kayakap dun. Di ba? Kasi ang fat is also our natural insulator and temperature control natin. So, yun ang nagpapa... Kaya nga doon, alam mo sa ano, pag nanonood ako mga YouTube videos, na napunta ako doon sa mga nasa Mongolia, di ba nakatira sila sa mga maliliit lang na parang mga pabilog na mga tent, di ba? during the harsh winter weather, nabubuhay pa rin sila. Kasi nga, ang kinakain nila more on fats.
7: Fats.
5: Grabe silang kumain ng karne. Talagang taba yung tinitira nilang kainin. Because that's the thing that keep them warm. And also, very important, yung fat kasi is mahalaga sa pag-absorb ng mga tinatawag na fat-soluble vitamins. Na napaka-importante na hindi naman natin kailangan ng maraming fat-soluble vitamins. Ito yung mga vitamin, yung tinatawag na ADEC. O vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Which is very important para sa mga functions na hindi magagawa ng mga water-soluble like vitamin C, mga B-complex na ganyan. Ano? Especially, kailangan ng katawan yung mga fat-soluble na yun to create hormones. Alam naman natin na ang hormone, mga chemical messenger ng katawan natin yan. Ngayon, yung cholesterol, okay mga kaibigan, ito yung nagbibuild doon sa ating cell wall at nagiging vital element to make hormones and vitamin D. So, hindi ginagamit ng cholesterol na sunugin para maging energy, kundi ito nagsisilbing actually yung lipid coating ng ating cell membrane cholesterol yun.
7: Yeah.
5: Oo, tapos yung cholesterol din ay main ingredients to create vitamin D. Kaya dito sa ilalim ng ating skin, pag nasikatan ng araw yung balat natin, yung mga cholesterol underneath the skin can be converted into functional vitamin D. Yan. Ngayon, yung isa pa yung sources. Ang fat ay nanggagaling sa both plants and animals. So yun yung ano. Pero yung dietary cholesterol, wala sa halaman, sa animal sources. So, ibig sabihin, magkahiwalay ang function, distinction ng fat and cholesterol. Ngayon, ang tanong, nakaka-apekto ba itong cholesterol ay yung fat and sa cholesterol and vice versa? Yun ang tanong ng karamihan.
7: Well, kung titingnan natin is with regards sa cholesterol, most ang cholesterol natin na kailangan ng ating katawan ay minamanufacture ng ating liver. Regardless kung kumakain tayo ng fats o di kaya carbohydrates, and kalimitan is isa lang yung pathway nitong tinatawag natin na cholesterol production ng ating liver para maprotektahan ang ating katawan. Ngunit sa sobrang pagkain ng mga saturated fat katulad ng butter, butter is not bad, pero kapag sobra yung pagkain natin, also yung mga matataba na mga karne, ang ginagawa is sinasabi ng katawan doon sa ating atay na wag itapon yung wag i-dispose yung mga cholesterol na doon sa ating dugo. At ang nangyayari ay nagpapataas ito ng blood cholesterol levels even sa mga pagkain na walang cholesterol itself.
5: Kasi sa totoo lang, the body can manufacture cholesterol. Kumbaga, kahit di ka kumain ng cholesterol na mga pagkain, ang katawan mo gagawa ng cholesterol.
7: Yes.
5: Kaya ang iba, sinasabi nila, ano ba yan? Di na nga kumakain ng cholesterol. Mataas pa rin yung cholesterol ko. Because the body can manufacture it. Oo, kaya nga, hindi natin kailangan itodo yung pagkain natin ng mga dietary cholesterol. Dapat balanse lang siya. Ayan, so Dr., pag-usapan naman natin itong kontrobersya. Ano ba yung pangunahing benepisyo ng taba sa ating katawan? Kasi lagi nating tinitingnan na, ang taba, kalaban. Ang taba, hindi pwedeng kainin lagi. Kasi itong taba, delikado. Baka bumara sa daloy ng ating dugo. Ano ba talagang totoong benepisyo ng fats na yan?
7: Well, maraming benepisyo ang fats. At isa-isa yun po yan natin ngayon, mga ka-wellness. First one is source of long-term energy. Kung kakain tayo ng carbohydrates, ang caloric intake or binibigay niya na calories per gram is 4 calories.
5: So 4 calories per gram
7: per
5: ng carbohydrates.
7: Sa fat naman, kapag kumain tayo ng fats, ang binibigay niya is 9 calories per gram.
5: Mas dense and mas mataas
7: mataas
5: yung fat. So,
7: kaya mapapansin po ninyo, kapag kumain po kayo ng, let's say for example, ng avocado, hindi kaya durian, or makakain kayo ng salad na may olive oil, mas matagal magutom.
5: Yes.
7: Mas matagal magutom. Kaya, kasi mas mataas yung tinatawag natin na caloric, or mas marami yung caloric energy na binibigay ng tinatawag natin mga fats.
5: Kung baga sa succession ng energy use o utilization, number one yung carb. Pero kapag sabihin natin ngayong araw na ito, magkulang ka ng konti sa carbohydrates, yung next option is yung fats. So it can give you more ongoing energy.
7: Mm-hmm.
5: Yan.
7: At kapag ang nangyari, kapag nagiging kulang yung ano, yung ating or merong scarcity ng energy, yun nga, mm-hmm. yung, as you have mentioned, kumukuha dun sa fat as a yeah. source ng fuel ng katawan. At kapag walang body fat, ang mangyayari, kapag kapanahon ng taggutom,
5: mm.
7: Kaya merong nagsasabi na okay lang maging, maging mataba, pero we do not encourage for you to become obese, ha? This is just a humor na sinasabi na okay lang pag maging mataba, kasi kapag sa panahon ng taggutom, yung iba namamatay na ikaw papayat pa lang.
5: De, parang halimbawa yung kwento ng ano, ito yung isang istorya na narinig ko, na gumuho yung gusali.
7: Uh-huh.
5: Yung isa payat,
7: uh-huh.
5: yung isa mataba.
7: Uh-huh.
5: Pareha silang na-trap.
7: Uh-huh.
5: Eh, ang nag-survive doon yung mataba.
7: Aha.
5: Uh-huh. O, kaya may silbi din naman pala yung mga bilbil niya. Kasi nga, the body will use everything needed na pwedeng pagkunan ng energy.
7: Mm-hmm.
5: Eh, ang dami niyang taba.
7: Mm-hmm.
5: O, pero huwag niyo naman kayo magpataba. Buti kung lagi may lindol.
7: With regards to survival lang yon. Pero we are not in a...
5: Ang point lang doon is, kumbaga, the body consumes mm-hmm. anything that is excess or naka-store.
7: Mm-hmm.
5: Kaya, kumbaga, kung marami ka ng store sa katawan mo,
7: mm-hmm.
5: no need to store more. Kasi mm-hmm. nga, magiging problema na yun sa kalusugan.
7: Yes, magiging toxic sa katawan. So, mm-hmm. first is energy. Number two is it protects our vital organs.
5: Yeah, no.
7: So, ibig sabihin, it serves as a cushion. Ibig mm-hmm. sabihin, yung kumbaga shock absorber ng ating katawan is itong fats. At mm-hmm. pinoprotektahan ito, number one, ang ating puso. No, healthy mm-hmm. fats protects our heart, our kidneys, and liver and brain.
5: At pinakang mga ano vital organ pala ng katawan.
7: Yes. Pinaka-vital organ.
5: Kaya pag nakikita mo yung mga nagkakarne, no?
7: Yes.
5: Yung especially yung mga malalaking hayop, makikita mo talaga may layer of fat.
7: Yes.
5: Oh.
7: Especially yung kidney, nakabalot talaga mm-hmm. yun sa fat. And also, it maintains body temperature. As you have mentioned mm-hmm. doon sa Mongolia, yung mga mahihilig kumain. Kaya nga sinasabi nila, yung mga Eskimo
5: Alaska,
7: sila daw ay kumakain araw-araw ng karne.
5: Mm-hmm.
7: Ngunit wala silang sakit sa puso. Pero kung titingnan mo, yung life expectancy naman nila is mababa kumpara doon sa iba.
5: Tama.
7: So, it means hindi nakaka-apekto yung fat consumption doon sa sakit sa puso, but it also does not give you longer life.
5: Kasi kulang sila sa fresh vegetation, yung vegetables, mm-hmm. na may mga antioxidant.
7: Mm-hmm. So, yun ang, as we have mentioned, it maintains body temperature. Ang mga fat sa ilalim po ng ating balat, it acts like an insulation or insulator. Now, it helps maintain body temperature, especially sa cold weather. And doon sa mga tao na extremely low ang kanilang body fat, is mas sensitive sila sa tinatawag natin cold temperature.
5: Mm-hmm.
7: Also, it builds healthy cell membranes. As we have mentioned also, na sinasabi natin, 50% ng ating cell membranes is from fat. Every cell in our body has a membrane made largely from phospholipids, mga ka-wellness. At ito ay tumutulong na ang cellula ay mag-communicate efficiently and also to function yung tinatawag natin electrical signals sa ating katawan. Also, essential for brain health.
5: Nako, yan.
7: Kaya mapapansin po ninyo, especially doon sa nagtitake ng mga blood cholesterol lowering medication,
5: mm-hmm.
7: isa sa naaapektuhan is yung memory. Nagiging malabo yung kumbaga yung concentration, and also mas low yung memory. About 60% kasi ng ating mga 60% ng human brain, mga ka-wellness, is composed of fat. Ibig sabihin, in order to nourish our brain,
5: mm-hmm.
7: we need to consume healthy fats.
5: Pagkain ng brain.
7: Mm-hmm.
5: Oh, kasi kailangan niya to maintain its mm-hmm. integrity.
7: Mm-hmm. And also to function properly. So, it is essential for memory, learning, mm-hmm. concentration, mood. Ito, isa pala sa kailangan natin yung fats in order to have a good mood and also cognitive performance. Mm-hmm. Ito ang tinatawag natin omega-3 fatty acids partner is particularly important sa brain development ng mga bata and also growing children. Kaya papansin po ninyo, kaya di ba sa advertisement ng gatas?
5: No, sa mga gatas.
7: Breast milk is the best for babies up to 2 years and beyond. Bakit sinasabing ganun. Kasi kahit na yung mga milk ay merong DHA, mm-hmm. ang gatas lamang ng nanay ay merong complete omega-3 fatty acids.
8: Yeah.
7: Merong tatlong omega-3 fatty acids yung gatas na nanay. Ang ALA, DHA, at saka EPA, which is very essential sa tinatawag natin na brain development ng mga bata.
8: Saka ano, naka-ano talaga yun. Kumbaga, naka-set up na compatible. Siyempre, yung gatas ng baka. Eh, sa baka yun eh. Yan yung sa mga advertisement. Minsan, napapangiti ako eh.
7: Gatas ng aso para sa aso.
8: Aso, para sa aso.
7: Gatas ng
8: baka para sa baka.
7: Para sa anak ko.
8: Oh, talaga naman, even Department of Health, nagsasabi sila na kinakailangan talaga breastfeed.
7: Mm-hmm.
8: Eh, kaya lang, walang alternative, walang choice. Eh, busy.
7: Mm-hmm.
8: Kaya pinapayagan na rin yung mga breast milk substitute na yan.
7: Mm-hmm.
8: Pero importante rin talaga na meron tayong sapat na ganito mga healthy fat galing mismo sa ina.
7: Mm-hmm.
8: Oh, na sinisynthesize ng katawan.
7: Mm-hmm. And that is the reason why during pregnancy, Doc Algie, no, yung ano, yung nanay is nag-a-accumulate ng fats yung kanyang katawan.
8: Yeah.
7: At ang nangyayari kasi doon, yung accumulation ng fat, kapag ka nagkulang ng fat sources yung katawan, yung intake ng nanay, kumukuha ang katawan doon sa mga stored fats in order na ma-provide yung growth ng brain.
8: Kaya wag na kayo magtaka kahit gaano kayo kaganda. Kahit gaano kay ka-sexy, pag nagbuntis ng anak, nagbe-breastfeed, talagang mapapansin mo nagbabago yung figure. So, yun eh, adaptability ng katawan natin for that situation na kailangan ng inyong mga babies ng iba yung sustansya sa ating katawan. Ayan. Kaya lahat, kahit mga celebrity, di ba, minsan nagtatago sila sa mata ng publiko.
7: Yeah.
8: Pag makita mo, sexy na sila ulit. Pero totoo nun, tumaba sila, naging mukhang nanay sila, di ba? Because the body adapts kung ano yung situation ng natin.
7: At sa kailangan talaga yun sa development din ng ng growth ng bata. And also, it support healthy hormones.
8: Yun,
7: so, hormonal function. Kaya yung mga yung estrogen, testosterone, and progesterone, and also cortisol.
8: Mm-hmm.
7: So, kung iniisip natin, pagkamataas ang cortisol, well, of course, cortisol, kapag mataas in yung tinatawag natin chronic condition, is not healthy.
8: Yeah.
7: Pero kailangan yun siya ng katawan in an emergency case. Is yung cortisol in order to protect our body from shock, yung tinatawag na shock. And also, help, ito yung nakakatulong din sa pag-absorb ng vitamins. As you have mentioned already, Doc Algie, yung ADK na vitamins, A, D, E, and K. And that is why, kung halimbawa, magluluto kayo ng kalabasa o di kaya ng carrots or itong kamatis, mas maganda is igisa po ninyo sa...
8: Dapat may oil.
7: May oil.
8: May fat.
7: Para ma-absorb yung vitamin A benefits. So, kaya yung bulanglang na kalabasa, ay hindi pala na-absorb
8: yung vitamins na
7: fat-soluble.
8: So yun. Eh, kaya hindi rin masama talaga. Paminsan-minsan igagamit ng mga healthy oil. At additional ko lang ha. Sa mata, ayan.
7: Yeah.
8: Napakaganda nito sa mata kasi yung ating mata ay talagang kinakailangan ng yung retina natin, kailangan ng mga fat-soluble vitamins.
7: Mm-hmm.
8: Sa skin, kaya mapapansin mo, yung sa balikan ko yung taga-Mongolia, makikita yung balat nila, kakaiba. Napakakinis, napakaganda. Mm-hmm. Even in some places sa buong mundo na they have sufficient healthy fats.
7: Mm-hmm.
8: Ang ganda ng mga skin nila.
7: Mm-hmm.
8: Kasi bigyan din pagkulang ka sa fat, especially yung mga kailangan ng katawan natin, parang dry yung skin.
7: Yes.
8: Because ito yung fat is nag-moisturize naturally ng ating mga balat. Ano?
7: Mm-hmm.
8: Nag-maintain ng buhok na shiny, nakakatulong para hindi magkaroon ng madalas na problema sa ating mga balat. Ano?
7: Mm-hmm.
8: Yan. Eh, lagi kong napapansin, binabanggit mo palagi yung tinatawag nating healthy fats.
7: Uh-huh.
8: Ang tanong, meron bang iba't ibang fats? May healthy ba? May unhealthy? O para malinaw, para... yung mga ka-wellness natin, eh makapili kung ano ba ang kailangang gamiting fats.
7: Now, well, regards sa healthy fats, yung unhealthy fats, yung tinatawag nila na unsaturated.
8: Pero bago mo sagutin yan, announce ko muna yung ating mga taga-pakinig, ano daw mechanics.
7: Uh-huh.
8: Kasi gusto nilang...
7: gusto sumali.
8: mamaya muna i-explain yan.
7: Uh-huh.
8: Yan, balikan natin at doon sa mga nagtatanong, simple lang ho yung mechanics natin para kayo marigaluhan ng ating healthy katropa giveaway. Mm-hmm. I-share lang ho ang Facebook live stream ng ating The Secret of Health. Mm-hmm. I-comment po together with your hashtag The Secret of Health.
7: Uh-huh.
8: mag-comment kayo ng mga good experiences niyo sa paggamit ng ating product. For example, gumamit kayo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm. ano yung na-experience niyo? Babasahin po natin yan at baka isa kayo sa mapili po natin. Ano? Mm-hmm. And of course, huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya, babalikan po natin yan. Pansamantala magpibreak muna tayo mm-hmm. para magbigay daan sa ating mga ilang mga paalala. Mm-hmm. Doc Ron, doon sa mga nagnanais pong bumili ng ating mga produkto, puntahan lang po ang ating mga partner distributors sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, gaya po ng Mercury Drug Stores. Mm. Magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
9: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibilis.
4: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
8: Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan, ha? At sa mga nabibitin sa ating pinag-uusapan, natututo ba kayo mga ka-wellness? Uh-huh. Alam nyo, habang pinag-uusapan po natin ito, kumbaga nakikita natin yung importance ng isang particular macronutrient. Kasi uh-huh. minsan ang nangyayari, hindi nila pinapansin yung mga health info na lagi uh-huh. nating sinasabi. At kadalasan, nagkakamali sila ng anilang ano, kanilang iniisip pagdating sa isang particular na mahalaga pala, uh-huh. Lagi nilang namimiss, kumbaga. Ngayon, balikan natin uh-huh. yung tanong ko kanina, Doc Ron. Ano ba yung mga kinukonsider natin na healthy fats? At kasabay na rin yan, ano yung mga fats na hindi pwede sa ating kalusugan?
7: Uh-huh. Isa sa mga healthy fats ay yung tinatawag natin na partner na unsaturated fat uh-huh. or as a general term is healthy fat or heart friendly fats kasi mm-hmm. ang pagka-fats ang naapektuhan, iniisip nila pagka kumain ng fatty foods mm-hmm. ang naapektuhan ng puso. Mm-hmm. Ngayon, meron pong mga fats na kung saan ay nagpoprotekta sa ating puso. At itong mga unsaturated fats na ito ay pinapababa yung tinatawag natin oxidized LDL mm-hmm. na kung saan ay sumusunog at bumabara sa ating mga ugat at pinapataas nito ang HDL or term as good cholesterol sa ating katawan. At ang good cholesterol, a function kasi ng good cholesterol, kapag ka madami siya sa ating bloodstream, ito ay nagpapababa ng inflammation at nag-i-improve ng ating heart health. So, merong dalawang klase ng unsaturated fat. Itong mono-unsaturated at saka poly-unsaturated. Pag sinasabing mono, isang klaseng fatty acids lang meron. Pagka poly, merong dalawa o di kaya tatlong fatty acids ang meron. Ang mga example or mga klase ng monounsaturated fats is number one, itong olive oil. Mm. At napakaganda ang olive oil as para sa pagpababa ng tinatawag natin na heart disease, especially heart attack. And also yung tinatawag natin na stroke kasi ito ay nagpapababa ng clotting ng ating dugo o pagbara ng ating dugo. Also avocado. Maganda din ang avocado.
8: Ngayon, tag-avocado ngayon.
7: Yes. Lalong-lalo na kapag ka ang avocado ay kinain po ninyo na walang asukal at gatas. Ito ang problema.
8: Sabi niyo, wow, boring.
7: Pero sa totoo lang, nung pumunta kami ng Australia, tayo kasing mga Pilipino, para tayo mga Portugis at mga Espanyol. Ang mga Portugis at mga Espanyol, pagka kumakain sila ng avocado, asukal at gatas.
8: Parang yun ay na default.
7: Yeah, default.
8: Na avocado, may asukal at gatas.
7: Asukal at gatas. Sa mga itong mga Caucasians mm-hmm. or mga Westerners like Australians or mga English people, ang avocado ang nilalagay asin. At sinubukan ko yung
8: ako sinubukan ko rin yan dahil narinig ko sa iyo yan.
7: yung avocado, tapos i-toast mo yung tinapay, tapos ipahid mo, tapos budburan mo yung pinong asin o di kaya may Himalayan salt. Napakasarap pala, parang ano, parang tawag doon, parang
8: hindi rin.
7: Parang lasang ano, lasang butter. Butter yung lasa niya. Tapos lalo-lalo na pag nilagyan mo pa ng kamatis, tapos meron ka pang nilagay na lettuce, ay parang burger.
8: Kasi ako natikmang ko na yan, hindi ko may paliwanag yung lasa, basta masarap.
7: Masarap. Oo. Yes, masarap siya. Subukan lang ninyo. Bakit po natin tinuturo yan sa inyo? Kasi yung default pa natin ng Pilipino na pagkain ng avocado na may asukal at gatas, hindi po maganda yung combination na yon. Kung gusto niya maglagay ng gatas, huwag na po ninyong lagyan ng asukal. O, kasi hindi po maganda ang nagiging...
8: Kaya kaso yung gatas ngayon, yung powder, may asukal
7: may na rin. Asukal na din.
8: Kaya nga eh.
7: So, another source din is itong almonds or mga nuts, kasoy, peanuts ay parte ng tinatawag natin na monounsaturated
8: fat. So, yan yung healthy fats healthy na sinasabi natin.
7: Yeah. Ito naman mga polyunsaturated fats is ito yung mga omega-3 sources and na may omega-6. Tulad ng salmon, sardine, tuna, yung sardines. O, hindi yung sardines na nakalata. Ha?
8: Kasi yung sardines pala, yan ay isda.
7: Isda,
8: isang
7: yes.
8: Isang uri ng isda.
7: At saka yung nasa lata, sardine, ano rin yun?
8: Canned sardines.
7: Ang, ano, ang mas maganda is hindi yung canned. Kasi yung, ang problema kasi dun sa canned is yung mataas na sodium na ano.
8: Para ma-preserve siya matagal.
7: Yeah, tuna, mackerel, sa ano naman, sa natural source or plant-based source.
8: Sa vegetarian. Yan, yung mga vegan.
7: Vegetarian, flaxseed, flaxseeds, chia seeds, and walnuts. Saturated fats naman, ito ay kailangan natin kainin in moderation.
8: Yes.
7: Not in large amount, katulad ng butter, keso, coconut oil, palm oil, and fatty meats. Itong coconut oil, kalimitan is nagiging misunderstood kasi nga sinatawag na ano, ay naging dahilan daw ng pagbabara. But then, it's been a recent study, marami na bagong study na nagpapatunay na ang coconut oil is one of the best oils to be used.
8: Kasi ang kanilang base doc ron, pag daw natutulog, siyempre saturated fat yun, di ba? Yung... Pero ang temperatura ng katawan natin is nasa 37 degrees Celsius. So, kumbaga, isa yun sa ano eh, na pepensabi, hindi naman matutulog sa katawan ng literal. Ano nakikita nyo sa labas. pero itong mga to, hindi ito ibig sabihin totally bad. Kailangan mo lang i-moderate o hindi kumain ng sobra-sobra nito. O especially kung marami na kayong kinakaing carbohydrates, tapos madami pa itong mga ganito saturated fat. Hindi siya healthy.
7: Lalong-lalo na kapag ka na-oxidize. Ito din ang problema kasi nagiging masama siya sa katawan, especially yung coconut oil when it is oxidized, especially pagka deep frying. Nasusunog kasi, nasisira ang molecular structure niya and it becomes yung tinatawag natin oxidized and pagpapasok sa ating katawan, it becomes free radical sa ating katawan. And it increases inflammation kapag ka nasusunog. Kaya kapag ka magamit kayo ng mantika ng coconut oil, huwag nyo namang pausukin yung ano. Pabuti na baka nag-uusok na yung ano, nag-uusok
8: niya. Saka yung mga fats na ano, katulad naman ng barbecue, di ba? Pag yun ay pumatak sa apoy, yung usok na bumabalik doon, hindi ako nagkakamali, parang dietyl stilbesterol, isa carcinogen. Yung mga sunog, yung mga burnt fats na yan. Ngayon, isa naman ito, yung pinakang big no sa taba na klase ng fat. Alin yung pinakang big no kung maaari wag talagang subukan?
7: Itong tinatawag, Doc Algie, na trans fats.
8: Yan. Ano naman yung trans fat na yan?
7: Ang mga trans fats po ay ang nagiging epekto na ito sa ating katawan is napapataas siya ng LDL, lalong-lalo na yung oxidized LDL sa ating katawan. It increases inflammation at pinapababa nila ang cholesterol level. Common sources nito is itong tinatawag natin na commercial pastries. Kasi ang nilalagay doon is yung tinatawag natin na hydrogenated fats. Yung oil na pinatigas. Kasi mas mahaba yung shelf life ng pagkain at saka mas masarap siya kainin, mas malambot siya kainin. Also margarine, donuts, yung mga cookies, deep fried fast foods. Kasi ang nangyari is sobrang high heat heat. Oh, high heat na yung ano yung paggamit ng mantika doon. Products containing partially hydrogenated oil. And kaya titingnan natin palagi ninyo ang labels pag may nakalagay na hydrogenated oil.
8: Ibig sabihin,
7: trans fat
8: yan. Yan yung mga liquid na turns into semi
7: solid. Yeah.
8: Oo. Alam na natin kung ano 'yun. Ayan, Dok Ron, wala na tayong oras, sayang eh. Gusto ko pa sanang itanong yung ilan sa mga question na aking inihanda dito.
7: Uh-huh.
8: Pero wala na po tayong oras at marami pa tayong sasagutin. Maya-maya lamang at diyan lang po kayo ha. Salamat sa napaka-informative nating talakayan ngayon at sana po eh makatulong mo ito sa inyong paghahanap ng mabuting kalusugan.
7: Yes.
8: Okay, kasi lahat 'yan kailangan natin. Kailangan natin ng taba, ng carbohydrates, ng protina, pero kinakailangan tama yung source natin, tama yung quantity natin. Doon sa mga nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ngayon dami ko na babasa mga ano dito, mga
7: text messages.
8: Yung matatagal ko ng mga dating pasyente ko pa 'to eh. Ngayon ko lang ulit na nakikita ano, chatting live ano. So, ito po yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sagutin po natin yung inyong mga katanungan sa atin pong hotline at babalikan natin yung iba pang natitirang paksa sa atin pong talakayan ngayong araw na ito. Diyan lang po kayo, tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
10: The Secret of Health.
11: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: The Secret of Health.
16: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasarap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
17: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasi.
18: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo mga giliw po namin mga ka-wellness. At mga katropa sa ating programa, sa nais po mag-text, ulitin ko yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Siyempre, ang The Secret of Health ay katuwang natin araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Ayan, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok na atin pong produkto, puntahan nyo na po ang ating mga partner distributors sa mga pinakamalapit na lugar, ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, maging sa Shopee. Mm-hmm. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya itry nyo na kasi malay nyo makatulong ho sa inyo yung inyong pag-take ng ating Santon Plus Gold. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Ayan, so may mga nakita ko ditong comment at batiin natin si Colleen Panolde. Uh-huh. Ayan, sa Cebu ito si Colleen, ano? Ding Estrella, ganun din po si si Mrs. nakikinig din. Ano? Uh-huh. Ophelia Tolentino, sabi niya, The Secret of Health with two naturopathy, Doc A and Doc R. Galing ng ano, Doc A, Doc R.
1: Naka-abbreviation.
0: Yes na yes to health, healing naturally. As user of its product, I am a renewed being psychologically and became physically healthy. I drink Santon Gold Coffee Mix every day for a year now.
1: Wow.
0: Maraming salamat, Ma'am Ophelia Tolentino. Ha?
1: Mm-hmm.
0: And then si Ma'am Lena Padua, The Secret of Health, a blessed morning, Doc Algie Bacla and Doc R. User po kami ng Santon Plus Gold at Coffee. Malaki po ang natutulong sa aming kalusugan. Mm-hmm. Yan, ito matagal ko na itong kakilala si Ma'am Len Padua. Mm-hmm. Doon pa sa mga previous clinics ko. Ano? Sabi niya dito, I'm happy to hear from you, Doc Algie. Mm-hmm. Ay, ma'am, na-miss ko rin po kayo. Alam mo, itong mga, yung matagal mo nang naging ano sila, dati mm-hmm. pasyente mo sila.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, tumutulong na rin sila sa iba.
1: Sa iba, yes.
0: Sa pag-educate sa iba na gumamit ng alternative medicine. Mm-hmm. Ano? Ayan, okay, si Sir Rico Baguisi, sabi dito, subok ko na po ang Santon Plus Gold, Santon Coffee, at Santon Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain, nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan.
1: Wow.
0: Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: Wow.
0: Mga Santon Gold Coffee Mix, ano tato? Santon Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na, may collagen pa, pampaganda na, pampabata pa.
1: Pwede maging endorser si Sir Rico.
0: Sir Rico Baguisi. Ayan. Si Ma'am Lilia Pagal, Mari B. Carmona, at iba pa. Hindi ko makita na yung ano, parang nag-fresh yung screen ko dito. Mm-hmm. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagtutok, ha? Mga ka-wellness. At siyempre, sasagutin naman natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating cellphone number.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice. Yan, Dok Ron, maraming kang sasagutin. Dito. Dok, gandang hapon po. Si Emmy po ito. Pwede bang tatlong beses uminom ng Santon Plus Coffee Mix, taga Panabo City?
1: Sagot, Dok. Tatlong beses ay pwedeng-pwede po. Wala pong problema uminom ng tatlong beses kahit na bago po kayo matulog. Mm-hmm. Hindi po yan nakaka-apekto sa inyong pagtulog. At bagkos, mas lalo pang pinapaganda ang tulog nyo sa mga ano, sa mga vitamina at mga minerales na makukuha po ninyo, kasi ang ingredients niyan is yung Santon Plus Gold ingredients at saka yung collagen and also yung glutathione.
0: Natawa naman ako minsan sa isang comment. Sabi niyo, pambihira Dok yung kape.
1: Aha.
0: Nagkipaglamay daw siya. Uminom, nagdala talaga siya para matatag siya. Yung problema, sa lip na magising, lalo siyang nakatulog.
1: Hindi po kasi ano, hindi po kasi stimulant ang ating yes. Santon Gold Coffee.
0: Oh, kaya doon sa mga nag-aalala, ako baka ako'y kabahan niya, baka hindi ako makatulog. Mukhang hindi, kasi sasablay ka lang siguro kung gusto mong gamitin yung Santon Gold Coffee Mix kapag ikaw ay magpupuyat.
1: Uh-huh.
0: O pampagising, kasi hindi yun yung purpose siya. Actually, yung purpose nito, substitute doon sa ating mga nakagawian at nakasanayang kape na minsan hindi na gusto ng katawan natin for some reason. Especially kung hypertensive tayo at marami pang ibang problema sa kalusugan, ito yung pinakang healthy alternative natin. No? Sabi dito, Sir Mom, good evening. Evening? Ask ko lang kung bukas kayo dyan sa Yes to Health Store bukas. Baka kanina pa to. Baka na-delay lang yung dating.
1: Saan na Yes to Health Store?
0: Sa Yes to Health. Yes po, bukas. Bukas kami. Okay.
1: From ano, ang...
0: Baha lang siya.
1: Baha lang. Oh, pero ang Yes to Health...
0: Baha lang yan. Hindi yan makakapigil sa aming pagbubukas ng store. Ano?
1: So ang store po natin, bukas po yan mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
0: Ayan. Sabi dito, good morning, Doc Algy. Boses pa lang, gagaling ka na talaga kung ikaw ay may sakit. How a melodious voice, Doc Algy. Ganun po ba?
1: Ay, talaga namang believe. Kahit ako partner, ay believe na believe po sa inyong...
0: May bagong racket na ako ngayon. Kakantahan ko yung mga may sakit.
1: Yeah.
0: Salamat naman sa compliment. Ha?
1: Uh-huh.
0: Ayan. Okay, the secret of health is yes the yes to stay healthy. From Ma'am Ophelia Tolentido. Taga ano pala siya, Santiago City. Comment siya di nag-text siya dito tapos nag-comment siya sa ating Facebook live.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, doon sa hindi pa naka-follow sa ating Facebook, follow niyo po yung Yes to Health Inc.
1: Mm-hmm.
0: I-follow niyo rin yung iba pang mga pages natin, ano. And also sa DWW, parang naka-live sila ngayon sa ating programa. Ayan, follow niyo rin po 'yan dahil ayan po ay makapagbibigay sa inyo ng mga latest information pagdating sa ating pong kalusugan. Ayan. Sabi dito ng isa natin texter, tanong ko lang po sana kung ano makakatulong sa goiter, sa nodules. Yan, Doc Ron.
1: With regards sa nodules, ang isa ito subok na sa napakarami. At napakarami ding testimony itong Santon Plus Herbal Capsule natin. So ang gagawin po ninyo para mas maganda na ang effect sa katawan, Santon Plus Gold at saka Santon Plus na capsule, is pagsabayin po ninyo tig isang kapsula tatlong beses sa isang araw. And also sabayan din ninyo ng premium D3. Kasi para po sa hormonal function ninyo. Kasi kapag meron kayong problema sa thyroid, is naapektuhan din ang hormonal function ng katawan. So it would help also reduce inflammation sa ating katawan, lalo-lalo na pag may nodule dyan. Ang pag-take po ng premium DT, 2 soft gels 2 times a day. Umaga, 10 a.m. at saka 4 p.m. to be para mas convenient, alas 10 na umaga at saka alas 4 ng hapon ng pag-inom ng premium D3. Ang Santon Plus at saka Santon Plus Gold naman, tig isang kapsula tatlong beses sa isang araw, 30 minutos bago o di kaya pagkatapos kumain po.
0: Another text, ilan beses po inom ng Vision X Plus, Feli Palikpik ng Tagig?
1: Kapag meron po kayong problema, katarata, glaucoma, or anything na nakaka-cause ng panlalabo ng inyong mata, ang pag-take po ng Vision X Plus is one soft gel 3 times a day, 30 minutes after meal. Mas maganda para mas mabilis yung reaction ng katawan and improvement ng vision po ninyo. Sabayin po ninyo ng premium D3. Tig isang soft gel din, tatlong beses isang araw.
0: Ayan. Good afternoon, Doc, matagal na humiinom ng Santon Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Si Noli Pineda ng Arayat, Pampanga. Uy, happy listening. Hindi ba binabaha ang Pampanga? Parang dyan sa part north, medyo mataas-taas.
1: Medyo mataas-taas. Hindi masyado ang Arayat kasi nasa elevated.
0: Kasi lakas ng ulan. Okay, maraming salamat. Wala na po tayong oras. At syempre, i-announce ko na yung ating masiswerteng mariregaluhan.
1: Yehey!
0: Oh, gawin po ninyo pagka nabanggit yung pangalan nyo, mag-message ka agad dito sa page natin. Yeah, ilagay ang inyong pangalan, contact number, yung location po ninyo para agad-agad maproseso ng ating logistics yan. Okay? Si Ma'am Ofelia Tolentino sa kanyang napakahaba at napakagandang comment. And of course, si Mr. Rico Bagisi.
1: Wow.
0: Kayong dalawa ho, yung maswerteng mariregaluhan na sumunod sa ating pong mechanics.
1: Yehey!
0: Sa morning pong ito. O, paano yan, Doc Ron? Wala na tayong oras at pwede na tayong baka may gusto ka pa sabihin sa ating mga taga-subaybay.
1: Well, maraming salamat pong muli sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa and also din sa mga user ng ating pong mga produkto sa Yes to Health. And of course, nawa po ay naintindihan po ninyo ang kahalagahan ng pag-consume ng fats at nalaman po ninyo anong klaseng mga healthy fats ang pwede po ninyong i-consume, kainin at ano po yung mga fats na dapat po ninyong iwasan. And of course, panatilihing malusog ang ating katawan, samahan ng pag-inom ng ating premium D3, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and premium D3 para po mabanatiling malakas ang ating katawan, mga ka-wellness.
0: Okay, thank you very much, especially sa ating mga taga-subaybay sa Metro Manila na nakatutok sa DWWW774. Of course, ating mga XFM stations na nakahalat sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, hanggang sa muli sa programang ito na babalik bukas. Pag Monday tayo ho ay mapapakinggan ng 12:30 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa ating palatuntunan sa pangalan po na ating CEO Dr. Emily Tuoy at si partner Ms. Elhines na kasama niya ngayon na nagpapalaki ng katawan. sana all. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan at nawa po ay muli kaming tutukan dito po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
4: Mga katrupa, exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa ula, pirmi gubiano guyab!
3: Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oblig ko'y uya, boy. Exciting.
4: Exciting.
2: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito.

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na na ko bro.
2: Exciting!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
1: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
0: Ay, yan naman.
1: Isaw ko magunyang ang mamalan siya.
0: Ah.
1: Boto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
0: Under the saya ka ni. Ay, kumindi siya sa buon.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenthon Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager.
7: Dili malikayan ang kakapoy sa lawas.
6: Tumikan kini sa stress sa unahuna.
7: O sa lawas.
6: Bisan pa man ini.
7: Kaayod gapon.
6: Usa-usab ako ka-angkor.
7: Sa una,
6: dali lang ako hangakon.
7: Bugat kayo ang lawas.
6: Sa among balay,
7: si Mrs.
6: Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold.
7: Kaloy sa Ginoo.
6: Ang iyang guter
7: ni Hiyos.
6: Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold.
7: Ako usab,
6: gamit usab niini.
7: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
6: Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas.
7: Wala na usab nako
6: na sinati.
7: Tungod niini,
6: kada adlaw,
7: kini na akong ginagamit
6: kining Zenthon Plus Gold.
7: Mauna,
6: nga kamudiha,
7: gamita ka ninyo
6: nga proteksyon Zenthon Plus Gold.
7: Labi pa sa atong mga kaigsunan,
6: mga kababayanan,
7: na dunay bukol-bukol sa suso,
6: guiter,
7: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
6: Pinakamaayo,
7: Zenthon Plus Gold.
6: Labi pa, ug aduna kay balatian,
7: Zenthon Plus Gold gamita.
1: No.

0: pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!
4: And you can dance. For inspiration.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magmakamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Sino ka sa XFM?
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited!

0: Mino Car sa XFM.
1: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
2: Exciting!
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Par! Pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Sauna! Huwagin kayo, yap! Oh! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Nakapagin kayo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo. Napilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, Miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Peledere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Dago Sansor.
4: Piledad mo na.
3: 61. Kuhay mangko. Itipay ba ko ang timbang tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium Detrain.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kay katabang sa atong panglawas. Dako ikayo kag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka to. 2 years naman ko nag

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!

0: Casa FM.
1: Bar, aliba, pakuratira ko ng ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
2: Itay!

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay, dili man ko katulog dayo, nga magkamatmon ko dugay na sa kukbali katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo, baon niya. Maayo na akong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man kusina, ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo magaan.

0: Mountain Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X, eh sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma-

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natug ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kick-itag hotel?
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Kina?
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dali ragyan siya magkawala sa kungkwan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang driver lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu wala magkatilaw para makita ginin nyo ang utapik. Di ba ang Victory Plus?

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?

0: sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: XFM.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
4: Kuha, nakatong akong sa kutokoto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Tayang prostate, kailangan may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nang apinaka, itambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
8: Wow!
7: Pero wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt pa rin akong suot. Uy, mura naman kong sitara sa lani. Exciting!

0: sa XFM.
1: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: XFM.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratira gori mong kapital niyanga. Karon mudaga na pot, sukan kaniyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba, nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo-kuhan ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, mangkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Dinugod ko batiyon og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, naglooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa akong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom magkape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na.
5: Morang naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sana ka dungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon lang ko.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
3: XFM.

0: Mino Ka sa XFM.
1: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Ako

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales rate. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itindog kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, vitamin C.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
9: XFM.

0: Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:06. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tingwa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para kusgan ang atong lawas matag-adlaw, di ta malimot, mga katropa, mag-atumar matag-adlaw sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Produkto ka na sa Yes to Health Incorporated. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon, ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong sinimana nga radio program. Special program matag adlaw nga Domingo ang Asintado. Asintado. Pizza 9 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Lang edisyon mahigala maghatod na sab kita sa mga maurag hapon ng atong buluhaton. Gikan kagay ng buntag, bullseye. Impormasyon man to. Yeah, music. Karong hapon mga katropa kay natagbaw na mo paminaw mga music gikan sa program sa unsa toy program gani human sa Bullseye. Mga karaang sonata. Sunday's best ba toy tawag ato? Or mga classic hits mga katropa. Ngayon inyo mabate. Kauban si DJ Ken. Nauna mga katropa. Ang tuloy-tuloy nga mga music utob hapon. Then pagkalas 4 mga katropa, humanaman ta sa music, diri na punta sa mga balita. Asintado! Kumusta man mong tanan mga katropa? No, akong partner dituod sa Technical Division, si katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among news director o admin officer, admin ready ay. Kay among news director, ang among manager gihapon mga katropa. Among admin si katropang Ali Vicente. Siyempre sa itong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Niya mga katropa, gihapon inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Kuan rata, kutob rata alas 5. So, mga 50 minutes rata ninyo mag-uban-uban. Maghatod gihapon ta sa mga balita.

Ha, dili lang atong mga naasa kabalayan. Bisan pa tong naasa na biyahe, no? Atong mga sakyanan karon nga naga-travel pasulod og paggawas atong probinsya sa Agusan del Sur. Unya nakapaandar pod sa ilang mga FM radio, naka-tune in sa XFM maayong biyahe. No, niining oras sa amping. Dili lang Agusan del Sur, no? Atong itimbaya, syempre, ato po mga tigpaminaw, di rapita sa may Surigao area. Dari rapita ba ka tropa, ato mga silingan, unahan sa Lapas, Bukidnon na biyana. Unahan sa Sibagat, Agusan del Norte na. Unahan sa Trento, Davao de Oro. Muna nga tanan na maabot sa Sibya, mga katropa, maing pagsikay-sikay niining kahaponon. Gitimbaya usab nato, syempre, ang ato mga viewers o listener. Diya sa itong digital media na live time ng katropa, pwede mo makapaabot usab sa inyong mga panimbaya. Mga mensahe, reaksyon mga katropa sa itong mga isigutanan karon. Ang itong main page, no? Doon ay 267,000 followers. Murag dali raman ni Saka. Pwede mo diya makakomment kaya ang itong pagpanag-uban. Naka-live kita mga katropa ang atong tulumano na sintado. Usay malimot ra bata pero ako nabasahon mga katropa unya na dinhi sa atong tulumanon kay magkahagipot maning atong pagpanaguban kuan gihapon ato nang matagaag pagtagad syempre ato pong tagaag pagtagad unya ato pong tagaag pagtagad ang mga reports sa atong mga kaubanan na sila ni katropang John Gilabrias o katropang Ray Alinton nga naka-standby mga katropa sa gawas para maghatod yun ato mga impormasyon. Ato po ni tagaag pagtagad mga katropa taod-taod sa atong pagpanag-uban. Kahimtang sa atong panahon diri sa lungsod sa San Francisco, init na niya gikan po kong bayugan mga katropa, init gihapon. Gahapon, perting inita. Uga, gikan pa ni ato mga king simana. Ang Bayugan City, ingon pa kung igisuon dito, mga isa ka semana na kunong Y-1-1. Bintaha dari sa San Francisco kay murag nakauwan ta ni ato mga miaging adlaw. No, naka-south-south in tawto itong makaigsunan nga nag-antos po sa kaway tubig. No, niya karon init gihapon mga katropa. Baliktad ang atong kahimtang sa panahon karon kay dito sa kauluhan. Sa Metro Manila, mga syudad nga sakop sa Metro Manila, ang Pasay, Cubao, Quezon, ug uban pa, no? Nga mga dapit sa COP sa Mega Manila, nakasenati og mga pag-uwan-uwan karon, no? Dili lang ang Metro Manila. Apil ang mga silingan nga mga probinsya diri sa may Bulacan, dito sa may Cavite. Naglangoy-langoy sila mga katropa karon sa kusog nga uwan. Dili kay kusog nga uwan. Kusog nga ulan na nakaresulta mga katropa pagbaha. Gani makita nato sa atong social media nga daghan ang mga glaom kaing tubig mga katropa, ha? Tagahawak na itagaliog unya ang uban na makwit na mga katropa. Gani nato istruktura mga katropa nga na damage tungod sa baha. Unya napagani ito'y karong udto lang na inamatay in town mga katropa nga delivery rider nga natumbahan mga katropa sa kahoy kay lagi nang inabuhi bisag uwan-uwan. Unya delikado muhangin gamay pag perminti ng uwan muhumok man ang yuta. Natimingan yun mga katropa nga murag nasiguro to siya gideliver. Nag-standby siya dito itong punuan daplin mga katropa sa kalsada nga dunay punuan sa kahoy. Natumbahan siya mga katropa o guway swerte kay siya ni Panaw. Muna nga, muna kahimtang dito sa Metro Manila karon. O tingata usahay lagi kay nagka-sinati silang pagbaha dito pero wailain nila mga katropang gitutukan, ha? Nga problema sa baha ang Davao City. Nga ang Davao City mga katropa, mubaha man tuod pero pila ra ka oras, minuto, muhubas na. Dito sa kauluhan mga katropa, pag makauwan dito, makabaha, dugay kay muhubas mga katropa. Mauni dapat ang imbestigahan, no? Ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mauna'y dapat i-imbestigahan ang flood control projects ditong lapita sa Metro Manila. Kay mauna ilang kahimtang

0: karon ila na jud na sinatian dito mao na ilang resulta sa pagpanghilabot mga katropa sa Davao City ni atong miaging semana. Nga gamayng baha, kadali nga baha, react din sila mga katropa kay Davao City man. Pero karon nga nakasinati og baha ang Metro Manila og makasigbit nga mga probinsya dito sa Luzon. Murag wa may beans dison mga katropa nga atong nakita diya sa social media nga nagpagarpar. O namahayag mga katropa nga iyang imbestigahan ang mga opisyales diya dapita sa may Cavite. Murag ang Cavite, kuan ra man eh. Baluarte ni Rimolia mga katropa. Ang Bulacan. Ilaman ni mga kaalyado mga katropa o siyempre Metro Manila. Mo ni dapat ang ilang imbestigahan mga katropa. Isa mayor de sa Metro Manila, ha? Daghang mga syudad nuna dihang napita. Pero duda ko, mga kaalyado nila mga katropa, pero dili sila vocal nga mumahayag nga ilang papanubagon o ilang imbestigahan dumikan sa mga insidente mga katropa nga ilang nasinati ilabina sa baha. Unya, bisag nag-uwa na dito, gikan pa ni atong adlaw nga Bernes, wailain po nila dito nga giatupag mga katropa ang kinigihapong politika, bisag bugnaw, tugnaw na kayo ang ilang palibot dito sa kauluhan. Wailain nilang giatupag mga katropa ni atong adlaw Bernes, kundili ang pagpapriso sa murag 14 manika nabilin nga mga Marines, ex-Marines kay katong upat. 18 man ni sila tanan mga katropa. Pero ang upat, ni bakwi naman ni silang tisimunya, may kalabutan kini mga katropa sa kining ilahang pagpamatuod, ilang testimony nga nag-deliver sila og minalita nga kwarta ngadto sa mga tag-as nga opisyal sa atong gobyerno. Ang 14 ka mga Marines, mauni ang nagpabilin nga gikasuhan. Kay lagi, pag musulti ka, mamasangil ka nga nag-deliver kag malita. Baliktad man karon kay dapat ang katong gipasanginlan mauman dapat tong kasuhan. Kundili ang nitistigo naman nooy mga gikasuhan mga katropa. Unya sa 14 nga gikasuhan, murag na pulo ang nadakpan ini mga katropa ni adtong adlaw nga Bernes sa hapon. Gitunong jud mga katropa ang ilang pagkasikop panahon sa weekend. Pero naman day korte mga katropa nga bisan og Sabado abli, nakapiansa kagahapon, nakagawas in town ang mga napulo ka mga Marines mga katropa, ex-Marines. Or gitawag pa nilag Maleta Boys, kay lagi tig deliver og malita, gitawag og Maleta Boys. Nakapiansa na kagahapon mga katropa. Unya ang pangit paminawon karon kay katong upat ka mga ex-Marines nga mibaliktad mga katropa sa ilang mga testimonya. Nibaliktad ha? Kuan man di ay? Naman di ay record mga katropa nga kini sila nakadawat og tag 20 to 25 million pesos paldo. Muna mga katropa ang kuan karon na ni Kuyanap diha sa mga balita nga kining upat ka mga nibaliktad sa ilang testimonya nga mga Marines, kisa kahit nagbayad ini mga katropa. Si Attorney Livito Baligod, mamani ang ilang abogado mga katropa sa mga ex-Marines nga gitawag og Maleta Boys, namahayag mga katropa nga dunag yoy binayaray mga katropa sa ilahang mga testigo unta. Nga itong paminaw ni pahayag mga katropa ni Attorney Livito Baligod. Kadali lang kay kinawa ang audio.
1: Na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila, and maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan, na umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, Kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blowout ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila.
2: Anong reaction nila, sir, nung pagbaligtad nyo ng apat na ito? Yung sampo?
1: Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, tatlong beses na itong in-attempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first two attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, syempre, aggressive na yung...
0: Mauto mga katropa, ang tipik sa pahayag ni Atty. Libito Baligod na manis siya kunoy mga ebidensya nga ilang ipagawas mga katropa. Nga doon nagyoy pagdani. Isa may nagdani ini at tunay tagaag pagtagad mga katropa. Kay siyempre, ngilad kay paminawon mga silingan. Asuntado. Nga nibaliktad ka sa imong testimonya kung tinuod ning aligasyon ni Atty. Baligod di manig, aligasyon manggihapon ni siya samtang wa pa sila napakitang ebidensya nga dunay gyud binayaray og 25 million pesos para ipanghimakak ang ilang nauna nga pahayag nga sila nagdeliver og minalita nga mga kwarta may kalambigitan sa kinibang kickback. No? Pagpangawat ining kwarta sa gobyerno, ilabi na sa pundo sa flood control. Mao na ni karon nagabaha mo diha sa Metro Manila, ha? Gumikan ini inyong kinawatay ining kwarta sa flood control o galing tinuod. Flood control projects. Oh, balik taon niya mga katropa human sa pipila ka mga commercial, standby. Asintado. XFM. XFM.
3: Hello? Hello?
4: Oh, hello.
3: Papa? Pa?
4: Oh, nak.
3: Hali, na.
4: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
3: Imo, manok, ibarte.
4: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng

0: Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit
5: yung
4: gaso. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
5: Oh, Yestel. Na, bayo.
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi, anoy. Kabong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
4: Ni Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang sa

0: 30 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa maintingwa sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Para proteksyonan ang atong mata, ilabi na ang atong mata mga katrupa, ilabi na sa dunay mga trabaho, no? Dunay mga cellphone. Halos kada adlaw, pag doon natay Messenger, doon natay Facebook, na-addict na diha. Taod-taod, sigura tag basa sa notification. Kay basig na nag-comment baka diha or na nag-message. Mao na makahago mga katrupa sa atong mata. Wapay labot sa sige natog bilar, no? Computer, sige tanaw, niya, syempre TV. Delikado atong mata mga katrupa. Muna ang atong protektahan ang atong mata mga silingan. Di ta malimot ha ang atong tumaron Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kay gidisin niyo yun na sa Yes to Health Incorporated para sa atong mata. Doon na siya Visionex Plus Soft Gel ang Visionex Plus mga katropa. Doon na siya lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Muna ay muhatag ka na itong proteksyon para sa tinaw nga pananaw. Ay kalimti ang pangalan ha? Visionex Plus Soft Gel Capsule mga katropa. Available ka na siyempre sa mga farmasya sa inyong mga lugar o din usab sa istasyon puhon-puhon. Available rin na din eh. Makapalit mo mga katropa. Mag-anunsyo rin may ug-anos available. May nga pagpaminaw ni Bernardo Barros Madis. May hapon diha katropa. Kay Annalyn Cagas. May hapon Sir Noel. Di man Noel akong pangan. Noel Barite. Limwil may akong pangalan. Great lang nako tanan na minaw. Labi na sa iya ko ng pamilya. Diha sa Lakaridad. Cagas sa family. Nagtanaw gikan sa Saudi Arabia. Salamat kayo, Madam Annalyn Cagas. Mga katropa, padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang asintado. So kining isyo no nga nakadawat kuno og kana bang kwarta. Suhol mga katropa ang upat ka mga Marines asintado para mo baliktad sa ilang testimony, ilang nauna nga testimonyo mga katropa. Asintado matay kung tinuod ning aligasyon, no? Di man ni ka aligasyon. Murag duol man sa kamatuuran mga katropa. Asintado! Kay bisan ang katong nabilin nga 14 ka mga ex-Marines, ni barug yun sila mga katropa, nga apil sila nakadawat mga katropa og offer. Asintado! Nakadawat sila tanya, gani murag nanay ng gawas karon nga mga text messages, nga gi-offeran sila mga katropa o kwarta. Milyon-milyon nga kwarta. Asintado! Para mo baliktad mga katropa sa ilang nauna nga mga testigo. Ilang testimonya. Ilahang sinumpaang salaysay. Asintado! O galing tinuod mga katropa kining ilahang ingon nga kining upat na kadawat mga katropa o minilyon nga kwasa, yun ka, 20 million up to 25 million. Yes, may di mataranta na mga katropa dawat. Oh, yeah. Gani ang usa ka milyon mga katropa. Kita nga mga pobre nga mga tao, murag lisod magay nato na kabuton. Labaw na ni ining 20 to 25 million ang ilang nadawat mga katropa. Kinsa may di malibat ang mata ni ana. Oh, yeah. Muna mga katropa nga makaingunta nga kung ang mga pahayag or mga pasangil ining mga ex-Marines asintado kung dili pa ni tinuod ang ilang aligasyon nga nag-deliver sila og minalita nga kwarta asintado kung di pa tinuod ha maghago pa ka ning mga mga nalambigit sa pagtanyag og bayad asintado. Kini nagpasabot mga katropa nga bugat ang ilang pasangil nga naghatod silang kwarta. Asintado! Kay sayunan ka, gitanyagan ka, kay para mo hilom. Asintado! Nagpasabot nga kining ilang aligasyon mga katropa duol sa tinuod. Asintado! Kay ngano man nga tanyagan man ka og kwarta minilyon kay para mo hilom ka sa imong nauna nga testimonya. Ug nay upat mga katropa nga na nakubit gyud. Asintado! nakubit mga katrupa isa maning mga tao nga gidudahan nga nagbayad og milyon nga kwarta para mobaliktad kining mga Marines. Normal, wa na ilain nga musantop sa hunahuna sa mga tao. Kundili kadtong mga tao nga na-mention dito sa ilang affidavit nga ilang nahatdan mga katrupa og minalita nga kwarta. Kinsa man to? Number one dito, ang former speaker Martin Romualdez. Gani, doon na pa'y na-mention dito ang pangalan sa atong idol nga presidente. Ug daghan pa nga mga congressman, ha? Mga kanhi opisyal sa gobyerno. Oh, apil pa kay ito si Senator Trillanes. Di ba? So, wailain mga katrupa nga mahuna-hunaan sa mga tao. Ngano nga nagtanyag, gitanyagan kining mga testigo, mga ex-Marines, kini nagpasabot mga katrupa nga ilang nauna nga testimonyo, ilang nauna nga mga pahayag, tinuod. Kay, ilamang danihon mga katrupa nga mubaliktad o kini pong nadala sa kwarta, kung ugaling tinuod, di baliktad yun. Makangilad mga katropa kay siyempre, bisag kita, kamu. Ato mga kaigsuunan, alang ka na to, ang pag-usab mga katropa at testimonya tungod lang sa kwarta, giisip kini mga katropa nga usa kadakong sagpa sa sistema sa hustisya. Kung tinuod mga katropa nga adunay bayranay, kini nagpakita nga ang kamatuuran mapalit, ha? Ug ang balaod daling mabaliko mga katrupa sa gamhanan ug adunahang personalidad. Di ba? Ngilad kaayo paminawon mga katrupa ug galing tinuod kining binerenay og minilyon nga kwarta. Syempre, ha? Isip kanhi mga sundalo, mga Marines man ni sila. Kanhi Marines nga nanumpa nga manalipod sa nasod ug sa kamatuoran ang giingon nga pagdawat og suhol nagpakita og seryosong kakuwang sa moralidad og prinsipyo. Pero di po na ito mabasol kay kwarta na guna, minilyon na, ugaling tinuod. Pama po ninalagi ang kunoon, ang mga namasangil ini, si Attorney Levito Baligudman. Siyempre, ubo sa balaod sa Pilipinas ang paghimo og bakak nga testimonya og pagdawat og suhol aron itago ang kamatuoran ano yung dunay bugat nga silot sa pagkabilanggo. Pero ang pangutana ini mabilanggo gyud gani sila nga mauman gani nga gisuholan sila kay sa kondisyon nga dinay sala pa sa kahag kaso mga katropa. Then siyempre in fairness po niining mga nibaliktad, naghuna-huna mo po ni sila og kaluwasan gud sa ilang pamilya. Sa pipila mga katropa ka sirkumstansya, dunay mga testigo nga miangkon nga napugos lang sila sa paghimo sa unang testimonya kaniadto tungod sa hulga. Pressure gikan sa taas nga opisyal or kahadlok sa ilang kinabuhi. Ang pagbakwi mahimong tan-aon sa depensa isip pagtul-i sa sayop nga unang pamahayag. Din hangtod karon, kay wa pa man gyud ni ingon nga gipakita nila mga katropa ang ebidensya wa pay gipakita nga bank trail nga mao ni nagdawat gyud sila og kwarta. Makonsidera pa mi ni mga katropa nga mga pagduda or spekulasyon nga kinahanglan pa nga pamatud-an pinaagi sa saktong proseso sa balaod. Nya sa kinatibuk-an sa mata mga katropa sa balaod og sa publiko. Ang bisan unsang pagbalitok sa testigong anaa sa ilawom sa balaod, labaw na kun do na kini kalambigitan sa mga dagkong kantida sa kwarta, giisip kini mga katrupa nga dili makatarunganon tungod kay gihimo niining dulaan ang kamatuoran ug ang kaugmaon sa hustisya sa atong nasod mga katrupa. Imagine, ang ilang pagtestigo ni adto nga naghatod sila minalita nga kwarta. Nagikan sa kickback makatropa sa flood control makatabang unta to? Para maduot kining mga nalambigit makatropa, pero saan taman ibaliktad? Hindi baliktad naman. Pero napay nabilin nga 14. Ha? Nga ingon pa nila, dili daw sila magpadalagyod, pero ambot lang o di bagyod ka magpada. Okay. Katong upat nilang kauban, nadala mang yod ko, no? Hmm. Para muhilom. Imbis kay makabot na unta ang hustisya, kay siyempre, mutabang man to sila testigo mga katropa para iduot kining mga nalambigit. Kung saon man ipagpanubag karon mga katropa kung ugaling, mubalitok sila tanan. Nya, makakuan ba kay, nagpasabot ba nga? Hinimuhimo rato ang ilang unang aligasyon mga katropa? Ah. Nya, ugaling, tinuod mga katropa nga, nabayran yun sila. Ako nang gikaingon kagaina, ngang ilang naunang aligasyon, bugat yun di ay. Kay gusto man sila pahilumon mga katropa. Muna giingon diha, nga ang kining mga gipasanginlan, nga nakadawat og malita, maura ba ni kusog pod mo manawagan para maimpeach ang atong vice-presidente. Pero di ay, sila ra po di ay ang mga katropa ang mas dako og nakaukaw diha sa kaban sa atong gobyerno. Anyway, mga katropa, mga report sa itong mga kauban, sila ni katropang Junji o katropang Ray. Atong tagaag pagtagadon niya, human sa pipila ka mga commercial standby.
1: Asirintado!
2: X-FM X-FM
3: Uy!
4: Wake up!
3: Hala, tapa dito ang kwarto?
4: Gani, no?
3: Damanunun, rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
4: Damanunon pagbaya ko, Kap. Kay kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong Ritz Bitaw, na ay mga bugon doa ka buong muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninayinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, mi gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas uman ng alas 4 sa hapon. Oras atod ginato sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa inyong mga panuhot, mga panakit sa likod, panakit sa dughan o tiil, manghaplas ta nanay kunsing bista, Santon Plus Herbal Oil. Maipo ni siya para proteksyonan ang atong panit, batok ini mga paak sa lamok. Pag manghaplas ni tag Santon Plus Herbal Oil, di naganahan mo tugdon ang lamok sa atong panit. So malikayan ta to ang dinggi, nga dala mga katropa sa lamok. Santon Plus Herbal Oil para sa masahe, proteksyon, relax matag adlaw. Santon Plus Herbal Oil mapalit na sa mga parmasya sa inyong lugar. Naana diri sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Ato na pasudlon ang mga report gikan sa tumag kaubanan, ha? Kay gaina ra ni naka standby sila ni katropang Junji, ha? Junji Lebrias yang report biniyaan nga bag sa Butuan City. Nakapaalarma sa publiko. Tag iya na ilhana sa kapulisan. Amo ni ato miaging unsa ning adlaw sa Bado Bato. Katropang Junji Lebrias sa imong live report.
1: XFM report.
0: Katropang Junji?
2: Yes, katropang Livuel, gipahibalo karon sa Butuan City Police Station 5 ang publiko. Mahitungod sa usa ka biniyaan nga bag nga napalgan sa Purok City, Barangay San Mateo, Butuan City, nga naghatag og kabalaka sa mga lumulupyo. Aging pag-amping gipahimangnuan sa mga otoridad ang katawhan nga dili gayud ablihan, hilabdan o duulon ang bisan unsang mga butang nga naa sa pampublikong lugar, ilabi na kung wala mahibaloi ang tag-iya niini. Tungod kay posible kini nga makahatag og peligro sa mauga dapit gihangyo ang publiko nga i-report kini dayon sa mga kapulisan o daling duulon ang mga duol nga mga police station aron ma-assess kini nga maoga problema. Ang mga personay sa Butuan City Police Station 5 ubos sa pagdumala ni Police Captain John Aurelian, officer in charge sa maong istasyon na daling nagpahigayon o koordinasyon sa Bureau of Jail Management Penology kon BJMP Butuan aron masairan ang kahimtang o kunkinsa ang posibleng tag-iya sa maong bag base sa gihimong koordinasyon o pag-verify na hibawan nga ang maong bag gipanag-iyahan di ay sa usa ka individual nga baguhay lang makagawas, baguhay lang nakagawas gikan sa bilangguan nga lumulupyo ra usab sa San Mateo. Giklaro sa kapulisan nga ang maong personahe dili usa ka nakataka sa bilangguan og dili usab wanted person tungod sa maong insidente. Gipahimangnuan pag-usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakaylap sa wala pa mapamatud-an nga impormasyon o spekulasyon o fake news, ilabi na pinaagi sa social media. Kini tungod kay mamahimo kining makahatag og dili maayong alarma, kalibog o guban pa nga masinati sa tibuok katawhan sa maong dapit. Mga katropa, antingan ta nga itong panglawas mag-inom sa makananayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Kasalamat ya tropang Junji. O sa may purpose ato katropang Junji nga gibiyaan man to. Gituyo gito. Daplin sa kalsada kaysa gwede mga hadlock anak nga basig dahi bumba. Okay rag bag to nga ang soda to mga kwarta. Okay, mga gamit mo rito, former PDL, ha? Former nga piniriso mga katropa. Pauli na, unyo sa man to, gihulog niya at sa kalipay, nga nakaulgawas na siya sa prisuhan. Yan ang nagibili niyang bag, mga katropa, sa daplin sa daan, yan, nakapahadlock in town sa mga tao. Ang sa pikas linya mga katropa, atong tabukan ang report ni katropang Ray Alinton, kay sumala pa Necrological Service gipahinungod kang late SP Cesar M. Alonde. Katropang Ray Alinton sa imong live report.
1: XFM report.
0: Katropang Ray,
3: Ya sa katropang Limuela, gipaygayon kagapong adlawa ang necrological surveys alang sa namatay nga sangguni ang panlalawigan member nga si Mr. Cesar M. Alonde. Sa Dato Lipos Makapandong Covered Court, Barangay Patinay Prosperidad Agusan na Del Sur, mitambong sa mong kalihukan ang mga opisyal sa gobyerno, iyang mga kauban sa serbisyo, higala og mga nakaila kang Alonde aron paghatag og katapusang pagpasidungog sa iyang kinabuhi og dugay nang dugay nga pag-alagad sa publiko. Atol sa necrological surveys, gipaambit sa mga kauban og mga higala ang ilang mga handumanan, personal nga kasinatian og mga higayon nga ilang nasinati uban sa namatay nga board member. Nahimong higayon usab kini aron mailas publiko ang tawo luyo sa iyang papel isip opisyal sa gobyerno. Usa ka kauban, higala og lider nga nakahatag og dakong bahin sa iyang kinabuhi alang sa serbisyo publiko. Sulod sa kapin 22 katuig sa nagserbisyo si Alonde, isip membro sa sangguniang panlalawigan sa Agusan del Sur, diin siya gihalad sa dakong bahin sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa mga agsurnon. Pinaagi sa mga mensahe o istorya nga gipaambit panahon sa kalihukan, may pahayag ang iyang kauban o higala sa ilang pagpasalamat o paghinumdom sa iyang mga kontribusyon sa probinsyal nga panggobyernong serbisyo. Ang maong necrological surveys na himong makahuluganon sa pagpasidungog sa labaw sa duha ka dekada nga serbisyo ni SP Cesar M. Alonde. Kansang panulundon magpabiling mahinungduman sa mga tao nga iyang naabtan og naserbisyohan. Katropa, aron kanunayng ligon ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom og Santon Plus Gold. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Asentado.
4: Asentado!
0: Daghang salamat ka tropang Ray, no? Ligid mahibaw-an laging kinabuhi. Taas-taas na pong edad ni SP Cesar Alonde, no? Taga Bayugan City ba ni siya. Kababayan namo ni katropang Ray. Taas-taas ang serbisyo, gikan pa sa una hangtod karon. Cesar Alonde gyud gihapon siya. Bata pa ko sa una. Politiko na gyud sa panahon pa to ni I think ni late Governor Valentina. Plaza. Nanana siya sa una. Napatuloy ito si Mayor Asis de Arapita, no? Katong amahan og katupang ginikanan pa ni Kirk Asis karon. Mga kaalyado na gina sila ni atupang panahon. So daghandaghan na siya na himo, ilabi na nga sukat sa una until now ang Committee sa Education. Maugyod ni ang iyang ginahuptan, no? Mga scholarship program sa probinsya, gani murag sa iyang buhatan moagi ang mga application later ni ini. Ilabi na itong motay kong exam, no? Sa kining native o non-native, I remember mga 2004, no? Nga siya pag ginag-handle ni ini mga katropa. So rest in peace, no? SP Cesar Alonde. O siyempre, pahasubo po nga ito na sa iyahang pamilya. Diharapita sa may Bayugan. Mga katropa, wala tayo kong oras nga ikaparigdog sunahan. O siyempre, ang atong pagpasalamat sa itong partner sa Technical Division, katropang Keanu J.C. Bial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, kalimot yun ko ba? Muling admin, si katropang Ali Vicente. At ang kaubanan nga mihaptod sa ilang mga report, katropang Junji Lebrias o katropang Ray Alinton. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maing hapon kanatong tanaan, ugma pohon, maguban-uban ta sa bullseye mga katropa, alas 7 hangtod alas 9 sa buntag. Maing hapon kanatong tanaan ang pingkanunay, ug dalaygon ang Dios.
4: Asintado!
1: XFM.
5: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Mrs. Pakuratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!
8: Mga higala,
7: kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
5: XFM. XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna, sugarol kayo ko. So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, kurot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
12: Exciting!
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3.
14: Matibay na immune system,
15: Premium D3.
14: Proteksyon sa bacteria at viruses,
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3,
14: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
19: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
20: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
21: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
20: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: sa XFM.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Natukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat ka ay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung upan pa nga painkiller, wala epekto. Hirajid ka yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai. Kailangan yun kaay. Ako kinamin nga won yung kumain. Inam ko sa buntag. Mabot. Inam po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa kanainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Kada kong tabang sa Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Ginauhaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukha akong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang ay dritso ni mong tulon. Exciting!
3: Exciting!

0: Rhino Car sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.

0: Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako nalang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ata ko, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro. Unya, idala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B!
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Santon.

0: Anton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Anton Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra ka sa pero pag tumar na ug Sister Pain. Grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Anton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Anton Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
8: Wow!
7: Pero wala ko yung short-short! Patabay! Big-big shirt man niya kong suot. Uy, mura na kong si Tara Salani. Exciting!

0: XFM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: XFM. XFM.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: It's

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Tistinipod ninyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pakuratira ko na yung mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Exciting!

0: sur XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka di.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ni apo monkeypox mana
3: unsa mana
2: monkeypox ni apo isa ka virus ang mikatag karon usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, himot ko inom
2: samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag vitamin C ka.
3: Opo lolo. Kumana ko inom ikaw po lolo
2: atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santol bayan
2: Santon, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alin na good par? Pakurati na good na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
8: Okay.

0: Kiss FM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong Kiss FM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, na ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakura tira ko ng imong lulo di par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Pintano na bitaw na par?
2: XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, iparte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyogo. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagi day, o, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
6: Ay, Tantum Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Tantum Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: sur XFM.
1: Par, tebisa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Samsung Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan ug ang akong sugar count di baba na sad. Unya, matapabata pod sa atong pamanit Samsung Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!

0: Mina o Ka sa XFM.
1: Hi, Madi. Layobandi ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: sa XFM.
1: Sauna, sugarol kayo ko. Sukad gila rin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Rot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y. Exciting.
2: Exciting.

0: Ой, метра!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yan, medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: nila tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Bas-bas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama yung muli dito sa atin pong programa. Siyempre, mga kasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
1: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako.
2: Mm-hmm.
1: Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo at mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, generally sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
0: Secret of Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
2: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
1: Mm-hmm.
2: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
1: Mm-hmm.
2: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan. Parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
1: Nako.
2: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka na alanganin, minsan yung daliri na napa-fracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhina fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga. Kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwede maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
1: Lumiliit.
2: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis, dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically, naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
2: Oh.
1: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
2: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
1: factor.
2: Bagay yan, sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
1: Mm-hmm.
2: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ay sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng condition na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
1: Mm-hmm.
2: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
1: walang deposit.
2: Oh. Ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto na isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
1: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon. No? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
2: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
1: Nako.
2: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
1: Oo.
2: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
2: Mm-hmm.
1: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po atin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Kasi mga kaibigan natin dyan, if meron kayo mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
5: Yahoo!
0: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na.
8: Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So, yung mga katanungan po dyan, just text lang sa ating po numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito, atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
2: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
1: Hindi naman siguro. Pero, yan siguro, Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
2: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
1: Mm-hmm.
2: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry.
1: Mm-hmm.
2: At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
1: Mm-hmm.
2: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan. Naligo na, may amoy pa rin.
1: Oo.
2: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
1: Mm-hmm.
2: Alam naman natin, di ba yung una eh, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siko-siko para...
1: Nakatry din ako niyan dati.
2: Oh, di, sa
1: para
2: mga
1: iwas
2: siko.
1: Asim-asim.
2: Oo, baliktad no?
1: No.
2: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
1: Mm-hmm.
2: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo ano, so meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production, kasi alam mo yung melanin maganda naman yan, kaya lang pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo ipoproduce niya yan, kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto mong maglighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid, okay?
1: Mm-hmm.
2: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione. Di ba? So meron pa siyang glycerine.
1: Mm-hmm.
2: So kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
1: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence, ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
2: Iba nga, puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
1: Mm-hmm.
2: So, a healthy skin means a healthy body.
1: Yeah.
2: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
1: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili niyo po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede niyo order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
2: Yes, oh, alam
1: pwede
2: mo.
1: Pwede.
2: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
1: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Dahil na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae, Dok, na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po niyan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Dok, ano?
2: Uh-huh.
1: Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin, pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
2: Oh, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung Seasantin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ng lutein at zeaxanthin, pag mayroon pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
1: Oo.
2: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
1: Mga artificial lights.
2: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
1: Ayan ha. Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
2: Oo.
1: So,
2: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
1: Lampara.
2: Mga lampara.
1: Kahit meron ano yun yung binobombahan, Dok?
2: Gasera?
1: Oo.
2: Isang uri ng ano yun eh, digaas yun.
1: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko. No? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. No? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan. No? So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
2: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 sa buong maghapon. Mm-hmm. So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
1: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
2: Yes, pwedeng-pwede. Ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema sa reproductive system ng mga babae. So, pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
1: Yeah.
2: Then after 30 days, pwede nyo na in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
1: Mm-hmm.
2: Kapag mayroon talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin, ha? Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
2: Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
1: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, modification of your diet. Bibigyan ka ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
2: Halos karamihan. Aside from infection tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
1: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong inyong kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano, ng samot-saring karamdaman sa iyong pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor, ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Uh-huh. Na let your food be your medicine, ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Mm-hmm. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Ganoon na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X.
8: X.
5: F. M.
8: X. F. M.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: exciting. Exciting.
1: Hello. Lang lang. Alabi to, uy. Maing gabi, baby. Maing gabi po sa to ang kanan and welcome po sa to ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Medyo kulang nga to ang kuan karon. No, kulang ang putahe ron kay Delete Live. Pagaw gyapon lagi ka day, wala ka na uli. Alangan kay pag maulian kay mo inom na pud bugnaw. Merisi. Pero bitaw bi oy. Kulang nga to ang sangkap karon kay murag wala gid tay live. Wala tay live no wala. Oh, wala tay live karon gabi una baby tungod kay naay problema nga to ang internet connection. I think diri nga area sa diri nga siguro basta diri nga area kay pero feeling nako murag tibok malibalay kay even sa balay wala mi internet. No? Pero sige lang, Vicky, madungog gihapon ko ninyo sa dial sa inyohang mga radyo. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Oh. And tungod kayo, mag-light-light mo na nga ito ang kuan karon. Nagtindog-tindog ra ko diri. Wala ko naglingkod o nagtindog-tindog ko kaya feeling na ko, if magtindog ko, na ako

Unahang tud, alas 11 po, magguyo-guyo kita samtang gapamino ka sa mga nindot kayo ng mga musika. Oh, mag-emote-emote ka diha. Unsa man. Nga naman. Dili jud ka maulian kay dili man ka permi mag og luya. Di man pag kunin mo himuan. So, ang saan pag-inom? Ah, sige lang, starting tomorrow ka, mag-inom na gid ko. Kailangan dyan ako maayo, hindi ko ganahan. Singunan niya akong tingog, luwi kay ko ay. Perminti ko walay kusog. Lupig pa na ko ang karangkuan, nagkaluyahan. Ikaw? O, sa mga parehas na ako karon nga. Pero uso man karon no? Uso karon ng ubo, ang sipon, ang kaning pagaw-pagaw. Ang ako, normal na ning ako, abi. Kaning ako ang pagkapagaw-pagaw, abi. Dili ni siya tungod kay hina ako ang immune system. Dili, giyod. Mura kong nikaw nag-microphone mo ba? Kalain. Kaniya kong pagpagaw-pagaw, bibidili na siya tungod kay hina akong immune system, ha? Ang akong immune system, masking unsa pa na nga panahon, init ba, ulan-ulan ba, nakasanton vitamin C ko, bimo, o nang dili ko yung anak, basta-basta mataklan og mga sakit-sakit. Kaniya ko ang pagaw-pagaw, kuan ni siya, guess the job. No? Kamuna na itagnaon sa akong trabaho sa adlaw. Kay, isod kay, basta kay, ang ako ang trabaho kay, nag-include siya og ka ng syagit, pamadlong, no? Masigog pambadlong og mga bata. Muna siya akong trabaho, kabalo na muna. Ato ang numero ng inyong ma-text karong gabi una, in kaso nga gusto mo manawagan. Gusto mo manawag, unya tawad-taod. 0945-443-5869. Layin na, gudu eh. Maglangi, paging manani mong tingog. Ato malikon ha. 0945-443-5869. Unique ang tingog ni si Cinderella, basta mapagaw lagi kay murag lahi ragyod. Pero bitaw ha, kung unsa may gipang kalingawan ninyo din haakaroon, I hope na okay lang mo. I hope na kanang dili kayo mumasad karong gabi una. I know for sure nga uban din ha, murag gakapingis pa no? Gakapingis pa kay di pag dapat mao. Silang paabuta lang o ka ng taas-taas ang itong holiday kaya kabalo jugong di na mo mapingis. Ha? Pero bitaw, ato balik ko ng number ha. 0945-443-5869. And again, sa mga nangita karon sa ito ang Facebook Live, unfortunately, as of this moment, wala pa tayo live tungod kay na ay problema po sa linya sa ito ang internet connections diri nga areas Malaybalay. I think dili lang isa siguro nga provide nga internet provider no. Murag duha ka internet provider ang naay issue karon sa internet. Sige lang, laban lang, suko lang pati akong data hina kayo do. Pasintabi po sa mga naay relasyon karong gabi una. No? Tungod ani atong internet connection basig maguba inyong relasyon ha. Pasabda lang daan nga masking data gani bioga ka mang wala gyud as in wala gyud wala gyud so pinasayloay na lang mo daan in advance ha. Dapat na inyo lang sabton ang inyo mga kaugalingon sabton gyud ninyo ang umatag usa kay unsaon ta man gyud ato sabton kay mura man gyud gihapon. Pero bitaw, ilabi na sa mga mag-asawa karon ha. Kabalo mo bi ang pinaka-importante lang yun nga. Kaning sikreto sa usa ka magtiayon. Kaning magsinabtanay lang yun mo sa usag-usa. Wala kita yung Sir Bibi question karong gabi una. Kay mapingis lang gihapon ko. Ihatag na ko ang panahon sa inyuhang tanan. Kung asa pwede mo nga makapaminaw sa straight na music. Pwede po mo nga manawag sa kuwa kung gusto mo makipag-chismis. O, marag mag-bijoke. Mag-bijoke pa lugar ka? Pagaw na manggali ka? Pudga ha, magpauso na pagkadihan niya. Kabalong umuulan na sad. Ay, naku. Bitobi ha. Sa mga mag-asawa din haakaroon, ayaw kalimot. Kapag kaing arong orasa, usually, dapat na naagid mo i-talk sa imo ang partner. Kaya mag-istoryahan na i-gid mo. From there, is mabalik na to ang spark sa inyohang relasyon. If you're losing interest sa imo ang partner, kulang lang gid mo sa komunikasyon.

0: ang inyong buhaton B, simple lang gid kaayo. Mag-istoryahanay mo. Ibalik ninyo ang panahon nga ga-istoryahanay mo sa mga problema. Inyong hisgutan ang mga butang na dapat ninyong tuliron. Unya pag-abot sa satisfaction, dili pwede nga bitin-bitinon ang asawa or bana. Isa na siya sa mga dahilan nga mag-away-away mo. Okay ka ng kapuyon, na gani ka normal, manginang kapuyon ka no. Ilabi na kung gikan ka sa trabaho, kapuyon gagaana. Munang kung gusto ka nga dili ka makabalibad si mong bana or si mong asawa, dapat nga naka-turbo man enhancer ka. Ang atong turbo man enhancer, supposed to be, para lang ginis mga kalalakihan eh. Tanawa, turbo man enhancer. Kaya lang, since ang mga kababaihan curious man kaayo, mo itong nayo sa kababae nga niinom sa atong turbo man enhancer and as per study, ang atong turbo man enhancer, ang epekto niyo sa kababaihan, extra gana. No? Tapos, basta kayo pampadugag doon na siya sa gana, labi na sa mga kababaihan, usually, manggod, kapag kaning ang mga kababaihan, manggod, kapag stress, affected ang tanan-tanan eh, emotional, physical, no, naikapoy na kayo naglamig, kayo magtulog na lang permi, di na mabangon, umabangon lang ugma, kung ka nang tingkaon, lamiana, oy. Pero, na ay solusyon ang matag problema, labi na sa mga magtiayon, kung kulang nasa kusog, ayaw kalimot be available na po sa mga pharmacies nationwide. Ang atong tag 85 pesos lang na pampadugang sa kusog sa labing-labing, ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Daniel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala-wala agad ka preoy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Unay lingaw sa kinabuhi ba? Gakanta-kanta na lang. Maybe it's wrong. Say please love me too. Oy, text ko ninyo, Bill. Oh, kay ka nang magpakuyog ko sa inyo ha. Kay board man ko karong board mapod ka. Ali diri magsabay tang duha 0945443589. Unsa man ni, wait lang ha, unsa man ni? Ah, oh sige sige. Balik ko na ko ang number, sorry kaayo paspas ra di kaayo. 0945443589. Hi sa kong bana nga si Romeo nga naminaw sa imuha karon Cinderella. All the way from Agusan. Oy, salamat ka, Ayu.
1: Thank you!
0: Sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Butuan, or kung asa man mo na himutang karon na parte sa Mindanao, maayong gabi po sa inyong tanan. Tugnaw ba? Di sa inyong lugar. Kaya diri sa mga... Oh. Tugnaw, diri. Tugnaw niyang relasyon. Tugnaw, oy. Tugnaw, sa tinood lang tugnaw ka, Ayu. Like, kanang, kung ikaw siguro ang na-address ako ang himutangan karon. Yung magawas ka, ma-feel good ni mo nga tugnaw kay ang panahon ka ng lamig kay matulog. O niya, magbukot-bukot. No, yun ako nagtatalaga. Compared lang yun po sa kuang kuan sa unang panahon nga dili jud uso ang tugnaw kay kang iganga. No, niya, di may ganahan nga mag-brown out kay kabalo jud mi nga igang kayo pas daghan kay glalalalala mo. Dili sa malay-balay so far, no? Kapag kaga-brown out, kaya okay, ragid kayo, kaya tugno, gid kayong panahon. Kaya lang, medyo na yung mga matingana lang ka na yung magtingog-tingog sa mong dalungan, mga gagmay kayo ng mga manusok, lamok yapon. Pero dili nga nakadaghan, tama-tama lang ang lamok dili sa mga kay makuha man na sila ka ng maikog. Ayan na itong programa, bihagi paluyuhan sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kapag kaputog na ang panahon, importante yun nga ikaw magtimpla o glamian kay nga kape. Ayaw kalimot na akita yung Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Barato lang kayo na siya, biha. Aside sa kape na, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Available na ka na siya sa mga suking pharmacies nationwide like sa Mercury Drug Stores, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po ka makapalit sa South Star Drug or di kaya sa Generica Nationwide. Available usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lang yun, bikay na aragin mo available with the most discounted price we could offer. This is FDA approved and also we are halal certified. Ayaw ka balaka kay safe ni siya sa imuhang kung sa man ang imuhang relihiyon. Pwede kay ka nga makainom sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sige, isa ha. Oh, lagi ka balo ko. Okay, unsa ni? Okay ra ka diha, bibi. Tugnaw badri sa Bohol. Mausad ako. Ako di ay si Armand. Oh, may gabi ide ay Armand. Okay na na, sige, sige. Ay, Armand, may gabi po diha. Okay ra kay Miri Armand. Although tugnaw, no? Mapansin po din sa kong tingog na medyo, medyo gafag. tugnaw kay Dris sa umuag yun. Dris Malaybalay City. Munang swerte kayo mo, kung naamoy mga ma-partner nga taga Malaybalay. Kay digin mo maa-alkansi sa panahon pa lang. Daog na gid kadaan, Bi. Tubig na bang i-problema, Dari? tubig lang gig. Mingaw po ko sa tubig sa Tagum, no? Di asam ako ang lugar kay. Sa Tagum, manggod, maskin pag brown out, naagin na yung tubig, diha. So, mambuto na lang na mo mga kuan, diha. Sobraan sa kakusag sa pressure, mambuto na lang na mo mga pipe, diha. Magkabuang dyan ko sa unas, isa kaadlaw, kapila ko magpalit og tubo. No? May gabi po sa mga nangas sa Tagum City karon. Oy, may gabi, Lods! Salamat kayo. Di daw siya magpa-mention, pero may gabi doon. Namina daw siya samtang pa uli. Thank you much.
1: Thank you!
0: Ito, oy. Oy, sige na. Tipahatan ahong sa nato ni. Atong testingan unya kung naakitaya color. O, basing ganahan nga manawag ikaw unya, B. Unya, magpagawas ka sa imuhang gibati. sa tuang live putahe confession. But I don't think we will have one. Kaya itong himuon kay kabalo kong ga-emote ka din ha. Di na ako putlon imuhang momentum. No? Ako lang na siya nga ihatag sa imuha ang moment nga magchabaw-chabaw ka din ha. Meanwhile, pwede ko na niyang i-text 0945-443-5869 kung ano na kay mga musika nga gusto niyong i-request sa to ang programa karong gabi una. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Pampakalma sa imuhang mga tuhod, sa imuhang mga arthritis diha, o sa mga panuhot ba ni mo karon, or di kaya imuhang kasing-kasing. Nga nagsakit. Ato na siyang haplasan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Thank you.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Ayaw! Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
8: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

Hello, uy. Oh, sorry kayo na-cut na kuhangin mo ang moment karong gabi una, ha? Kabalo ko nga, gakuhan ka na ba? Kananga,

Pila ko ito kakantahan, no? Kabalo dyan kong naghilak-hilak na kadiha. Pero sige lang. Kabalo mo, the only way nga mas strong daw ako sa katao is you have to at least ihilak gidaw ni mo ang tanan ni mong kahiubos. Kaya after that, katong igingong galing nga kanta nga, there's always a rainbow after the rain. Diba? Ihilak lang gidaw. Kaya from there, imuhang makita ng tinuod na joy. Ha, joy iyang pangalan, pero wala siya'y kalipay. Sa mukha, oy. Welcome po sa Putahe Confession. Should you wanna confess? Ah, kuya, oh, English mo dayon. Oh, kung ganahan ka nga, magpagawa sa imong gibati karong gabi una, pwede ko niyong tawagan sa 0945-443-5869. O, matingala ko nga, maragin ako, madungog ako ang tingog. Akong gihinayan kay pagawang ko, so kung akong pakusgan, ana, maikog ko maminos kung kaugalingong tingog tungod kay pagaw kay ko. Mong akong gihinayan na lang para sure-sure. Hi, baby, maayong gabi. Kumusta si Stephen James? Ito, baby. Nakikilala mo pa ba si Joed, yung doon sa Spain? May asawa na tapos Espanyola na babae kasi nakauwi siya dito kasi kasama niya ang ganda-ganda talaga. So, I don't care. May labot na ko. May ganin naman nga namin yun na siya kaya para wala na tayo problemahon pa ng mga ingon-ana. Nga nung kinahanglan buwan ko ninyong pasuya-suyao na I have my own life. Ay, magkabula ka. I don't care. Lagi eh. Hindi man ko yung ana, oy. Wala man ko. O magay ko kaila na gani ad to. O kamuro may nagkuan-kuan yun di ha. Bitaw ha. Ay mo ka balha kaya wala ko kakasuyaan ng inyong mga love life. Sige, suluha lang sana ninyo ron. Mabutang panahon, makabalos. Awa. Makabalos, regani ko sa inyo ha. Diba huyo mo tanan sa ako. Ay, sa mga nai-love life karon ha. Sige lang, hinay-hinay lang yun. Ayaw lang yun palabi ka. Ayaw og flex anang imuhang partner ha. Kaya basigun niya og ka ng... nai-ego, sorry. Sikag flex-flex ano yung partner niya. Yung partner, wala di ka gina-flex. So, hinay-hinay lang. Kaya po, kung unsa man, ang mahitabo, like, di mamanggintay kuan, di manggintanan, hangtod-hangtod. Dili ba yung tanan nga imuhang gina-flex, ay gina-flex pod ka. Murang hinay-hinay, ganyan haabi kay. Lisod kayo nga, gina-flex ni mo siya, tas ikaw kay wala ganyan gina-flex. Maski man lang unta ka itong imugihatag na snack sa iya. I-flex on tayo. Wala man, oy. Murang hinay-hinay din haakay. Mas may manang naagin kayo mabiling na love para sa imuang kaugalingon. Oy, kabalo ko nga, ganahan mo mag-emote di ha. Sige lang. We will have a lot of time to listen to the best music. Siyempre, dili lamang po sa XFM Network Philippines. Ang atong programa gipaluyohan sa atong Santon Plus Herbal Soap. Nakubi kapag kaikaw po baho o kilikili. Ayaw na siya ang tusibi ha. Kaya dili na siya naingon nga. Ay, normal man eh. Ew! Ay, wala yung normal. Nung sa kaoy. Kaya naman yung mahugal na imuhang ilok, bibidigi na siya normal. There is something wrong. Nanay ka naman mga something sa imuhang lawas. Could be sa imuhang sanina o natarong og laba. Or di kaya nagsuot ka o gamit sa laing tao nga wala kang kabalo kung unsang iyang hygiene. That's why kinahanglan ang pingan ang kaugalingon kapag ka na po yung signs nga mura nag-aslom-aslom na ang imuhang lawas. Santon Plus Herbal Soap po. Mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O, sige na. Come on. Ali na, pag-imota, diri. Ibalik na ako imong moment, ha? Kay kabalo ko nga. Sakit na kay imong dughan. Cinderella, gihapon. Hang to the last 11.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ang rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complex. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko rin sa likod, hubag na ko sa akong lagay na to kaning produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po dunya, nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: ihala na unsa man ing akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina, bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Exciting! Kinapanugnawid ko ay... Kunay aircon diri sa amo ha, kay among gipalong kita na niya sa dihang. Tugyang gihapon kay ang panahon. Kakinsang relasyon ron. Ha, nang damay na sad mo ha. Kita. Ay magkabala ka biki ugma, magkuyog-kuyog kita sa programang putahe sa gabi kun asa ugma. Pwede ka nang manawag sa kuwag, pwede ka makapagawa sa imuhang gibati. O naglaag-laag sa daw si ay, ah, di ay ba. Ani man jud basi nguna arong adlaw. O ting laag-laag gini siya mo nang nasabtan na jud kay nako binga. Wala siguro wala kay kape, wala kay tay participation karong gabi una. Mura maga klase. Kay syempre kabalo kong naglaag-laag mo. Kabalo kong ayha pa mo manguli. O sa mga taxi drivers karong murag swerte jud kay tero no. Karong gabi una kay ubay-ubay ang atuang pasahero tungod kay naglaag-laag man sila. Swerte gid ka ayo. Mag-amping sa kadalanan ha, dapat na ligon gyud. Aperminti ang tuhod labi na kung kanang imong sakinan manual. O dapat na ligon gyud na pag inom gyud og kanang Premium D3 Soft Shell Capsule. O para mas makita gid nimo nga tinaw ang kadalanan, ilabi na kung usa ka driver pag inom og Vision X Plus Capsule. Pampatinaw okay na siya sa imuhang mata aron sure jud na makita nimo ang dalan, ilabi na kung ikaw ka pamasahero adlaw-adlaw. Ang mga produkto sa Yes to Health Be available na kana siya sa mga suking butika nationwide. Wala na kitang igong oras, sige lang ugma, tagaan ta mo og oras, bahala gula mo yung oras sa ako. Sarla. O ugma ha, magkuyog-kuyog kita sa susamang oras, alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabion. Sa ngalan na lamang po sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hangis ni Princess Bisaya version pagaw! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: FM。
1: Alam ya. Ah, gadog-abdog-ab man. Usay sud ani mo, master.
2: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Ah, lami, ana, oy. Usa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay, pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Ah, usa na?
1: Kwan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting! Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. Samahan po inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kabayan po atin na nakakaranas ng samot-saring mga sakit, ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po yan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
5: Mm-hmm. sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line, 0969-609-6545. Kung hindi po gano'ng kamasaya lang yung po mga katanungan, ilagay nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, Dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog syempre ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. Ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
6: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible ito manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya diba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang sasakit ng mga kalamnan mo. So ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan. Ano? Nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
5: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba mga kaibigan na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang nagbibigyan ng symptoms. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
6: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano? Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihinyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano? So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Mm-hmm. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Mm-hmm. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan, kasi, mm-hmm, kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yun yung uric acid.
5: Mm-hmm.
6: Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talagang matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon. Ano?
5: Mm-hmm.
6: O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit. Tapos, sobrang sakit. Ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill. Ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate. Parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
5: Putol-putol pa minsan.
6: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy. O, parang hugas-bigas. Tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
5: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, eh dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano, or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating pong mga kababayan. Ano?
6: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya. So, kaya simula muna yung pagda-diet.
5: Yan.
6: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
5: Ano po ba, Doc, yung mga factors na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
6: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
5: sources.
6: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cos nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw. Diba? Tapos, mga seafoods. Katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas. Ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
5: Yun.
6: O diba, mga artificial sweeteners. Eh, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad naman ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Diba? Tapos high sweet. Ako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kinakailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
5: Mm-hmm. At ano namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
6: Yes. At hindi naman ito katulad nung ibang sakit na mm-hmm. talagang agad-agad nakakamatay. Yes. Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
5: Mm-hmm. Nako.
6: Number one na nakakapilay.
5: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
6: Kaya nga, stabbing pain. Mm-hmm. Ang description yan, is stabbing pain.
5: Mm-hmm.
6: Or para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
5: Mm-hmm.
6: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
5: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Uh-oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para uh-oh. Tunawin yung mga...
6: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
5: Mm-hmm.
6: Oh, especially yung ating... premium D3.
5: Yan.
6: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
5: Mm-hmm.
6: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
5: mm-hmm.
6: di ba? Nilalagyan nila ng luya.
5: O, yung hinahaplas nila.
6: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
5: Mm-hmm.
6: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress mm-hmm. sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
5: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
6: Lahat ng para sa kidneys mm-hmm. ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
5: mm-hmm.
6: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
5: Mm-hmm.
6: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
5: Ayan.
6: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
5: Mm-hmm.
6: O, maganda niya, yung alingatong. Yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
5: Mm-hmm.
6: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Ayan na. So, mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna. Sabi pa nila.
6: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan.
5: Mm-hmm.
6: Mas marami kaysa doon sa laman.
5: Mm-hmm.
6: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, lagaan ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
5: Yun.
6: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
5: Mm-hmm. Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
6: Yun.
5: Tapos yung
6: tangkay.
5: Tangkay, ano? Eh, huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
6: Yes.
5: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
6: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
5: Ayun, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano, kung meron na namuong gout dyan, Ayan ang gawin po ninyo mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng atin pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. No? At di bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ano, ng combination ang inyo pong mga karamdaman mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
6: Oh, pwede yung Santong Plus Gold saka yung premium D3, mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
5: Yeah.
6: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
5: Mm-hmm.
6: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon, mag-Santone Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
5: Mm-hmm. So sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng hemorrhoids, ay napaka disturbing na sakit. Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo.
6: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
5: Mm-hmm.
6: Nakakatulong lang yun pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, irika pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
5: Ayun. Laging napupwersa.
6: Pwersa.
5: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So, yun na. Sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
6: Minsan lahat ng santo tinawag.
5: So, yun po. Sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan. So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers. Kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops since yan po ay mayaman sa mga fiber, mga kaibigan. And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santone Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin mga kaibigan. Yung premium D3 natin nakakatulong din yun na malaki para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation. Yung yung gata ng nyog. Napakaganda po yan mga kaibigan na pampadumi. Minsan yung iba ginagamit yan pampurga pa mga kaibigan. Yung atin pong premium D3 meron po siyang VCO. So nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
6: Yung speaking of premium D3 partner, mm-hmm. pag talagang namamaga yung puwet,
5: mm-hmm.
6: meron akong isang pasyente na in-advise niya, binubutas yung capsule,
5: mm-hmm.
6: tapos ipinapahid dun sa palibot.
5: Yun,
6: kasi meron siyang anti-inflammatory.
5: Mm-hmm.
6: kasi oil siya. So pwede mo rin siyang ipahi doon sa palibot. Mm-hmm. Oh, maganda yung resulta din nun.
5: Any ano dok eh, na-observe ko din to eh. Any lesion sa balat, ano? Mga sugat, napakaganda nung ano, ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. Ano? So yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas any ano, sugat, any sugat mga kaibigan, externally. Ay, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan. Yung premium D3 po natin ano para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa ating pong pangangatawan ha. So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung ating pong Santone Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga complete package. Ayan. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
6: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
5: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.
8: Kapitan Lodi!
9: Archie! Usa naman?
8: Nakutan na ba?
9: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
8: Unsa tawag sa pare nga abogado?
9: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katrupa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, alas 5:06 na. Welcome sa tong programang Exciting Pilipinas. Dari na punta sa unang adlaw, mga katropa, sa atong pagpanikaisikay. Labi na sa mga bagong nagmata karona, maayong buntag sa tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta man inyohang kabuntagon? Okay, sa ito ang mga nasa ito ang live karon. Labi na sa itong nag-view sa ito ang programa. Diya kang tinin. Good morning, diha Kuya Ring. Mirasol Sumudyo. Payong buntag ninyo diha sa Sambuanga. Sa itong mga kapamilya. Diha sa may Sambuanga. Mula gini, kaya di man ato memorize og asa nga Sambuanga pod. Amo na nga Sambuanga ra kita taman. Ayoy! Okay, sa itong mga soking tigpaminaw, labi na sa mga naminaw karon sa radyo. Maayong gabi. Aba, gabi naman hinoon. Ayaw! Resulta na ni Bas katugon pabitaw niya ang palibot kay ngit-ngit pa. Ayoy! Muna itong panan, atong mahuna-hunaan ani kay may gabi ilang gihapon. Ayoy! Pastilan. Mga katropa, kumusta? Og maayong buntag. Labi na diha sa ato ang mga drivers. Sa ato mga driver nga nagapaminaw karong mga panahuna. Kumusta man mo, mga katropa?

tukar ng puninga, giloks tong ilok. Okay, diri una kita sa pampaugnat sa mga kaugatan, B. Kaya sayawon sa nato niya itong mga viewer.

0: Okay, sa mga itong mga katropa, ang ganahan ni katropang GM Pascual, ang lollipop. Ayaw! Magiging ganahan ni katropang GM. Sinsan naman niya. Ilabas mo na ang lollipop. Anyway, good morning! Welcome sa itong programa Exciting Pilipinas. Sa itong mga bagong naka-view sa ito ang live karong mga orasa. Pastila na naman na itong mga commentators diri sa ito ang live. Pero di na ito makita diri sa computer. Loading kayo atong computer mga katropa. Diri na to, be. Tanaw na to. Si katropang Wilma Joaquin. Mayong buntag ni mo, katropang Wilma Joaquin. Natang suplok na. Didin Pataho, good morning Sir Ray Alinton. Naminaw mi diri sa Sitio Cantagan, San Frans. Sa imong programang Exciting Pilipinas, Sir Dan. Imo mga silingan diha katropang Didin. Imo nang gikuan. Imo nang gipamukaw. Pakusgin na inyohang speaker diha. Og di pa gani na sila mamukaw daubi ng ilalom silong.
1: Ayaw!
0: Paasuhin na sila mayo diyan sa ilalom, ha?
2: Umili ka, merong chocolate.
0: Kang Duris mi Altisin. Nabilar na ba ang tanan na pumaabot sa awas? Hastang bilara, oy.
1: Ayoy!
0: Murag nahimo naman lang ng rote na to. Kada tungang gabi, mang mata, kadlaon, mang mata, kay magsigig sinaluray tubig.
1: Ayoy!
0: Kumusta, Water District San Francisco? Kumusta naman itong status tubig, ani? Mga tao diri, wa na itarong tulog. Kay nang mata na tanan.
2: Kanya-kanya tayo.
0: Nang mata na tanan tungod sa kanya-kanya pong sinaluray tubig. May man ni si katropang nga Lina Pataho kay murag daghan man pud ni siyang tubig dito sa iya, ha? Wa ni problema sa iya ang tubig kay murag naaman ni siya dool siguro di aska dool sa kamot ni kaning Sir Luzon. Sir Luzon mo ni ato ang head ha, sa kuan sa kining water district. Ato na lang ni pangumusta. Kinsay pitos diha sa tubig. Anhi lang mo sa balay. Oy, murag daghag ayuda sa katrupang Duris mi Altisin karon. Napuno siguro ni katrupang Duris mi Altisin kato iyahang tab sa iyahang nataran.
1: Ayoy!
0: Kani si katropang Rosemary naghaway problema ni tubig. Daghan ga isla gasolina, tubig pa ba?
1: Ayoy.
0: sa akong iyaan Marilyn Mission na yubat. Mayong buntag ni mo diha tiya. Mga panghinaot og mga paghandom. Nga makahuas na tanis kalisod in town.
1: Ayaw!
0: Si katropang Rigor. Gino ko in town, basi malimtan ako ni. Di na po di mo biyo ugmang adlawa.
1: Ayaw!

0: dunay nangutan na sa ato ang kano sa adaw ta mo kuan kano sa ata ma mo bayad oy si Wilma Joaquin mayong buntag ni mo diha katropang Wilma Joaquin na pasailua ang tao ng inyong higala
1: ayaw.
0: Okay, din tao na nabasa ninyo ang mga message diri kay unsaon malagining pitos patas tubig, pitos patas signal. Pagka wagi ayon ning mga Diyos ko por santo, ginoo ko in tao ning atuang servisyo sa tubig og kati naman nato aning akuana. BBM, kumusta naman ni ato ang internet, kurente og tubig sa Pilipinas in town, Ginoo ko ay. Nagabilar na in town mi diri sa amo ang kuan. Mula gina kay basulon man ato sa BBM nga. Dapat intunis mga kuan no, mga head of offices. Ayoy! Unsaon malagi nato ni nga si Uncle BBM ay muhatag og budget. Ay na wala. Daghan jud ang tubig diri sir kay duol man og sapa at tatawa. Oh, kung mahutdan man galing si katropang Doris may altisin og tubig, adto na lang sa muskuan. Ato lang sa mo ilalina pataho, dalaan ninyo na inyong sinako nga labhonon diha. Hotdan ninyo nagpamitbit diha inyohang mga labhonon. Adto mo dito, daghan po nagsaging si katropang lina pataho. May na lang po da may while manglaba mo dito, lungag-lungag mong saging. Daplin sa pa. Kay ogadto mo ila katropang Doris may altisin ay igo ra mo magkabo dito panghugas og plato panglungag kaya ang iyaha dito kuan man to kanang tab kung nagagas paghapon iya dito mo na giingon nga swerte. Katropang Kuya MJ Duero, kumusta man imo diha kuya? Do na kay tubig? Murag kami diri sa Atbang kuya, wa gyud in town. Murag kanis kuya MJ, murag di ini siya ma problema sa tubig kay naa man sa patag nga area. Kami ani nga ni amin town sa second floor sa building. Lupig pa ya bao nga naglisod og subida sa inibang kasadpan. May paning mga naaras mga kanang patag nga area mga katropa kay murag wa gyud in town ni sila yung problema. Pero murag ang uban mangkod kay naa sa sentro baga problema gyapon sila tubig. So naa gyud ni sa supply gyud ang problema ani. No? Og sa supply og sa lugar. Okay, diri unta diri sa tabi sa ato sang halaran og awit ni si katropang Wilma og si katropang Lina. Okay si kato si katropang Didin Patahon balik naman tugtog. Kumanan niya greeting, balik naman siya tug. Pasayawon sa tani sila kay sigira taan ni Lollipop. Diri na putas pito-pito.

0: Remember, Willie? Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
1: Pito-pito!
2: Oras Pilipinas, alas 5:25 na. Ana si katropang Wilma Joaquin, makatulog man kuha ng kanta, murag makaluya man. Ganahan yun si katropang Wilma Joaquin aning lollipop. Ala, sayaw diya katropang Wilma, kay para di ka makatulog.
3: Ayaw!
2: Si katropang... Kaingon ra ba siya mao? Ha, kana gyud ang music na number one. Katropang Cornelio Palabrica, good morning sir. Ha, good morning sab nimo diha katropang Cornelio Palabrica. Ha, kumusta man ang inyong kabuntagon? Basta kami ni katropang Doris mi nagproblema gyud mi anis katubig permi. Isa may mga kasabay na mo diha ga problema sa tubig. Ah, murag kami raba diri ang ga problema sa tubig mga katropa.
3: Ayaw!
2: Adlaw na malang tani magsigig problema aning tubig, oy! Oso na may solusyon ani. Tauan na kita aning Wilma Joaquin. Bita mga katropa, itong oras, alas 5:20 city na sa ato mga drivers, ha? Kumusta man mo diha? Kumusta man na ito ang pagpanikay-sikay nini nga kabuntagon? Hoy, sa ato na yung mga estudyante, Pastilan in town, Lunes naman po in town, karon hoy! Sa ato mga empleyado, sa ato mga magtutudlo, tinga panikay-sikay na usab. Okay, adlaw karon nga Lunes mga katropa. Unang adlaw sa pagpanikay-sikay sa atong mga empleyado. Kami kay Domingo mi magsugod. Ay kaduhang adlaw naron namo. Oh, mao na sa tuang mga kwan diha. Sa tuang mga empleyado, mga estudyante, mga trabahador, tindiro, tindira. Mga liburer, pangmata na mo diha, kaya hapit na alas 6, alas 7, ting attendance na. Maglumbaan ay napun mo ani dito skuan. Biometric. Jody Ann Iyas magbanwa diolas. Hala, uy, nag-uol na pag-in taon ni siya. Kaya, kumusta man ang hilabtunon diha sa inyo, ha? Pastilan na... Muraga, kung tinuod man siguro ning barang, ipabarang na lang ninyo to. Okay, muraga, grabe, gipanamastamasan man yun na inyo ha, mga kagamitan diha. Amani dapit nga area. Ay, ato ang abot o gipablatter na ba ninyo diha kang Police Major Malubay. Pastilan in town, mga katropa, ang mga equipment sa iyahang, sa ilahang... lugar nga gipang parking unsa to katro okay set up bigi kwan bigi gipamutol to be mura man to gipamutol man to ay murag tanaw na ko sa imuhang video gipamutol man tong mga wire ato basi dunay mga nasuya kini laging mga suya-suya mga katropa no mo gyud ni kwan ba. Mao gyud ni sakit sa tao nga murag makaingon ta nga cancer man siguro ni sa mga taong ingon ani ba kana bitaw ang paglambo sa uban ikasakit sa mga panuway. Oh, kaya ang ilaha in taong mga equipment sa to be mga murag dump truck to o kining backhoe no o bulldozer. Oh, gipamutol gyud in taon ang mga main wire mga katropa. Ngayon saon naman taon to pag under o balik. O, mabalik na po tag wiring. Kaya murabag ang mga wire ani. Murabag tag singkura. kay libo-libo po. Saon pa man pagbalik sa ROI aning mga sakyanan nga gipamalit, gipang invest nga wala, di naman ni kadagan. Harness sa grader na wala man ko kabalo ana. Unsa lang mga harness-harness. Basta kay ang akong kita, ako nakita ato bi, kuan ra gyud to bi. Anang wire. Murag kadya to pong mga milabayng panahon, murag nakawatan po gihapon mo diha. Murag ginasuyaan gyud siguro mo diha, bi ba? Sunogi ko no na sila kuan be kanang mga uso-uso bitaw sa kuan kanang mga uso bitaw sa ubang mga katigulangan nga sunugan og mga unsa toy mga pangsunugon diha nga nandi katug ning mga panuway nga mga hilabtunon. Katropang Irene Grace Goles Caballos. Sige daw tudlo economy be unsa man tong unsa imong pangbuhaton aning mga hilabtunon. O mga pisa. O kay mga pisa po tong ipangkawat sa inyo ha di ba? Dire ra ni San Francisco mga katropa. Asa ka ina particular inyo ha be? Sa atong mga taga San Francisco ha ay mog kumpiyansa. Kung dili man galing ni Suyaon, kawatan yun ni siya. O kaya, di raman kung di karun ang nahitabo diya sa inyo, habi ba? Doon ay mga nagapanghilabot aning mga ingon ani. Basta lagi mo nagkasuya, yun siguro na ilo. Wapon siguro ni mo paimna to, kuan bi. Wapon siguro ni mo paimna o grid horn. Kasi gusto to, nangayo to, kuan ba? Pulang kabayo, nyawani mo hatagi. Muna nga, gibinuangan gidin tao na inyohang mga kuan, mga kagamitan diha. Purok 7, Barangay 5, at bang Adel's Place. Mao ba? Diha radi, dool ra lagi. Diha ra na sa may sentrong bahin sa may purok sa Barangay 5, mga katropa. O naagi mga karawan diha og mga kuyamoy. Nahala, sige na lang. Ato na lang sa aning kuanan na. Ato na lang sa aning paubaya ning mga kuan. Paubaya na lang nato na kahit saan mga katropa. Ay, nakalimot ko sa oras, me. Ayaw! Nalimot naman lang po ko. Sige naman lang po ko sa ding issue sa mga equipment nila. Sige mga katropa, break ko na tas makadiyot, be. Balik rata mga pipila lamang kabinoto. Exciting Pilipinas! XFM XFM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
3: Dodo!
4: Oh, kuring.
3: Tama na!
5: Gastos kayo!
4: Gastos kayo?
5: Oo,
4: na! Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
5: Tama sa lola! Nagpapwapa! Taon! Himo!
4: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
6: Exciting! Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Gideon Galawiyot pagka nabong franda po din pero kung kaya tinang taas kung ihi so kung pag-ihi kung putol ay video nga di matulog
6: Zaton Plus Gold
7: kerting lami anatulog na kayo po sa kung ihi o kira kayo garo na pag-retin in 94 lang itong nakapaminaw sa kung ipanultikar sa kung mabalatian yun ang sulayan na alam ko sa Yesus kaya tibo kayo natapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer.
3: Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
11: Turbo user, atong paminawon.
14: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan darte pagkape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
11: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Tom Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, alas 5:41 na. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Okay mga katropa, di ito maglangan. Unang-una, pagpanimbayang usan sa itong mga viewers, mga listeners, nga bago lang sa itong programa nakauban. No, labi na sa mga naminaw diha sa 95.7 Dakbayan sa Bayugan. Mayong buntag ninyo diha mga katropa. Sa itong mga kahigalaan dihang dapita nga nagapaandar na sa ilahang mga radyo ning mga orasa. Mayong pagpaminaw ug mayong pagpanikaysikay. labi na sa mga wala pa kapangapi ha. Atong mga produkto mga katropa, labi na ang atong Santon Coffee Mix. Ang atong Santon Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. No, available sa itong mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Pero dere sa istasyon mga katropa, sa pagkakaroon wa patay stock ha. Ambot basabning pertimang kuana, pertimang langaya sa stock ni abot oy. Aro Blido Dudstar oy si katropang Dudstar. Ana man ni nag-PM sa PM man siya na anak ko nakitaan. Katropang Dudstar, kumusta man ka diha oy? Diri niya sunod na diri sa ato ang comment section pagkuan kay usahay di nato makita sa kuan, di nato makita sa messenger na di yun ta ka mapansin di akatropang Dudstar. Mayong buntag usab ni mo di akatropang Dudstar. Okay, dirita mga katropa, alang sa paghatod sa kining mga kasikas sa atong mga silingang probinsya.

0: paghatod niining mga kasigas nitong Dapita, labi na sa may Jinsan na matod pa ato ning Siron B kang katropang sabani kang Philip Oligarnio. Matod pa lalaki arestado human gilugos ang kaugalingong igagaw pastilan sa Jensen. Okay, atong pasod nun si katropang Philip Oligarnio, mga katropa, sa maong balita.
1: XFM Report.
2: Nagtingkagol sa selda ang usa ka lalaki nga nalakip sa listahan sa most wanted person sa General Santos City tungod sa gingong pagpanglugo sa iyang menor de edad nga igagaw ni atong Enero 2026. Ang mga operatiba sa Tambler Police Station sa koordinasyon sa Jensen R.R. Utov nagsilbi og warrant of arrest sa duwa ka ihap sa statutory rape batok sa lalaki sa Purok Saydala, Barangay Tambler, Dakbayan ni nakalabayang alas 5:30 sa hapon. Gila ang dinapan nga si alias Acer, 23 anyos nga unitabo og taga Barangay Magsaysay, Pulomolok, South Cotabato. Apan kasamtangan na puyo sa Purok Madisil, Barangay Tambler. Ang warrant of arrest gi-issue ni Presiding Judge Jerome Clarine Biatesola sa Family Court 12 Judicial Region, Branch 11 sa Hall of Justice sa General Santos City ni atong Mayo 4, 2026, samtang wala girekomendar nga piyansa alang sa akusado. Giingong gilugo sa suspect ang iyang 13 anyos nga igagaw nga babae duwa ka higayon ni atong Enero 2026 sa ilang puyanan sa Barangay Tambler. Sa pagkakaroon, hingpit nang yatubang sa suspect ang gipasang at kakaso batok kaniya. Mga katropa, kape ba nga din ila makapalagtik sa tumpang lawas apan kanunay makahatag og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Coffee Mix na! Alang sa Reggae Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligarnio. XFM News.
1: XFM Report.
0: Kuyaw maning tawhana mga katropa. No, nasubraan man pod sa iyahang uwag. Nagtuos gurog baboy ni ilahang kaliwat mga katropa. Okay, pwede rang una yon. Tuos guro siyag iro, mananap kay pwede rang mag-unay. Wa siya kauna-huna ang mga tao mantain tao. Pastilan katropang ading granadiros dapar. Nadungog ni mo atong balita ang igagaw mismo niya. Minor di edad pag yun in town. Kinimoy angay di pagawson mga katropa di hasilda. Kung mahimo man galing, mabalik ning inibitaw death penalty. Mauni mga angay ipangsalang dias ba death penalty mga katropa. Ini mga taong ingon ani og mga kinaiya. Way batasan, way respetos kaugalingong pamilya. Sayunan kag igagaw mismo giunay pag mulistya. Tarong bagod na sa panghuna-huna. Muna siya mga katropa nga kung wa na kay wa na'y tarong sa panghuna-huna ni atong mga ni atong mga kaigsuunan uban nahala pa imna ninyo nag Santon Gold Herbal Capsule ay basin unyag mabalik pa na sila sa ilahang maayong panghuna-huna. Vinsyon pataho karoon na po ko ka kita aning Vinsyon ay. Good morning, Sir Ray. Pa-shout out sa tanan nga taga Barangay Dasagan, labi na kang Carl James Pataho nga nag-birthday karong adlaw. Salamat sa pagbasa, Sir Amping Ana. God bless tanan. Oy, kang Carl James Pataho. Happy birthday ni mo diha dong. Sana'y mabusog mo kami. Katropang Carl. Carl James Pataho, baka naman. Happy birthday ni mo dia. Kani si Kuan Bitaw, wa gyud ni nagsaba si katropang Kuan Bang na aday birthday sa ilahang mga kaliwatan.
3: Ayoy!
0: May gani kay nag-chat si Kuan na si Binsyon. Oy, Lina Pataho! Wala daw birthday sa inyuhang kaliwat. O, baka naman. Okay, atong oras mga katropa, alas 5:49 na diritas laing balita mga katropa. Basta kay Katropang Carl James, ha? Oh, nag-greet na ko sa imo haga happy birthday. Oh, narami sa pisaan, purok ono lower pisaan. Sa ikaduhang andana sa building ni Rocky... Aning na Rocky Marketing. Padungog-dungog naman eh. Naghatag naman tag-address ani. Okay, Wells and Waves 2026 nagpakita sa makabag-o nga automotive culture sa Samal. Oy, atong sayron kang Bong Algabri mga katropa. Sa maning mga kalingwawan derbe.
1: XFM Report.
2: Ipa si Garbo ang makapasalig nga automotive culture ug entrepreneurial spirit sa Wells and Waves 2026. Isip kabahin sa selebrasyon sa 28th Pangapog Festival sa Island Garden City of Samal. Nipakita sa maong kalihukan ang nagkalain-laing customized cars nga gipang-apil sa mga automotive enthusiasts nga nahimong sentro sa atensyon sa mga bisita ug mga mahiligon sa sakyanan. Dili lamang mga sakyanan ang gipasiugda sa kalihukan tungod kay miapil usab ang mga lokal nga negosyo, food vendors ug community partners nga nagpakita sa nagkalapad nga oportunidad alang sa lokal nga entrepreneurship sa isla. Gipuno usab sa maong event sa mga display sa merchandise o gadgets, pagkaon o mga refreshments, priskong lokal nga produkto o uban pang attraction nga nagtigom sa mga automotive enthusiasts, bisita o lokal nga mga negosyante. Pinaagi sa Wells and Waves 2026, napakita usab ang potensyal sa mga community-based events sa pagpaligon sa turismo, negosyo o pakiglambigit sa komunidad. Isip kabahin sa mas dakong selebrasyon sa Pangapog Festivals. Katropa, siguruhan nga basko kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mauday ni mga katropa, bantog akong angkol diha ang Luloy Rock naka-award po din town. Oh, kaya gipasundayag po niya dito iyahang baobaong kaning naka-customize. Congratulations sa mga nakadaog aning naka-award aning maong event. No? So, dirita mga katropas laing informasyon. Tolo ka individual lakip sa usa ka menor de edad arestado sa Baybas operation. Kapi na 100,000 nga kantidad sa shabu na sakmit sa maong operasyon. Atong sayron kang katropang Michael Recabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nagakpan ang tulok ka individual, laki pang 15 anyos ng minor de edad sa gipegayong anti-illegal drug pirates operasyon sa mga operudad sa Porok 3, Parque Kasisang, Malaybalay City, alauna 17 sa hapon itong Sabado, Agosto 8, 2025. Giilang mga dinapan na sila si Winston, 19 anyos, walay trabaho o residente sa Pangantukan, Bukidnon, Errol, 19 anyos, walay trabaho o residente sa Porok 3, Parque Kasisang, Malaybalay City, o usa ka 15 anyos ng lalaki, residente sa Pakong Silang, Impalutaw, pasukong Bukidnon o ang tanang nadakpan inakonsidera na street level individuals. Gipaygayon ang mga operasyon sa mga satok sa City Drug Enforcement Unit kung CDU sa Malaybalay City Police Station o nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect. Ang musunod ang usap asasi sa gituang Cebu PC 5-18 na matimbang o 0.148 gramos na standard drug price na 1,006 o 40 centavos samtang sa likhimong body shops. Nakuha ang tulo kasasi sa gituhang Cebu nga gikan kang Winston nga matimbang o 15 gramos nga adunay standard drug price nga 102,000 pesos. Lakip usab sa nasakmit ang 1,000 pesos bill, cellphone o coin purse. Sa karon ang mga tinakpan gidala na sa Malaybalay City Police Station samtang ang mga napumpuskang legal nga droga gidala sa RFU-10 alang sa laboratory examination. Kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhon po truka ang impasaka sa 40 patok sa mga dinakpan. Mga katropa ron makalikay ka sa sakit nga dala sa pangit inga panahon tumar pirmi sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated labi na ang premium B3 soup gel capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa Haikil Rato Ricardo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sumoto siya mga katropa. Ato pag yung mga silingang barangay diha sa May Malaybalay City. Oy, tiya Linlin. Ay mo mga silingan diha, tiya. Diha na po. Mga silingan ni mo diha sa May Barangay Kasisang. Diha na, pastilan in town. Doon na pa'y naapil ng minor de edad in town. O lagi na, kay kanunay tang sihig pahinom dom. kami diri sa radyo mga katropa, wagin may nagkulang sa pagpahimang no, diya kaninyo, na kumahimo undang na in town. Dong dili lagi na kumadunggan imong storya. Repo ang report, dili madung. Uy, mao lagi ni, sala yun ni Kuan. Sala yun ni Jose. Kay gilubat niya ang Kuan. Gilubat niya ang kining ato ang microphone. Okay mga katropa, wala tayo igong oras nga mupadayon sa unahan. Ako na lang magpasalamat niya kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban mga katropa. Kwanto siya tiya kining dunay mga nangadakpan nga mga batanon diha sa May Kasisang. Ang nalambigit gidin town sa illegal nga droga. Nalaki panini ang minor de edad nga nalambigit ining maong maong kalihokan sa pag hit-hit niining ginatawag nga shabu. So diha ni sa May Barangay Kasisang. Oh, imuha in town ning mga silingan siguro diha tiya. Mao lagi na gipahinumduman na ni sila nga kung mahimo undang na. Oh, kay og di mangundang mobalhin gyud sa kining puloy-anan nga puro rihas ang imong makita. Basta mga gahig ulo mga katropa. Dawa na tayo igong oras mga katropa nga upadayon pa sa unahan. Duna pay usad ang tana diri, duha ka drug suspect na dakpan sa anti-illegal drug operation dito sa May Valencia City. Pero di na nato ni mapli mga katropa, ang ato na lang ani ang atong kapulisan mga otoridad o ang atong mga drug enforcement unit nagapadayon sa pagsugpo, meaning dili maayo nga mga bisyo mga katropa nga makadaot sa kalawasan o makadaot usab sa pamilya. No, so ana na lang siya mga katropa. Ako mahimo undang na aron dili ma di ka matigok diha. Okay, muna mga katropa, nga ako sa muundang na kay grabe ng paglapas, alas 5:57 na. Dagang salamat mga katropa, og maayong buntag ka na itong tanan, panghinaot na lang ang inyohang kabuntagon o ang inyohang adlaw karon, mahimo kining mabungahon, kauban ang giya sa atong labawong makagagahom. Exciting Pilipinas!
4: XFM. Ayo, ayo, ayo.
5: Sibukan ng bata, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
6: Ay, samok-samok ba? Katugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
5: Isimukan ay nanapun ni bata ng isimukan ba? Oy, otsa man! Simukan ni mo dong, oy!
7: Mamu, otsin!
5: Sus, asin na pod? Oh, na! Nga naman!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga katrupa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6 sa Jess.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab galunes sa Pizza Jest ng atong bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, welcome sa atong atulomanon. Ako si katrupang Ray Celeste Surabascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, kining atong tulomanon atong ginismayo nga kabubutaon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala sa mga produktong tiunay, garantisado og lahutay. Mga katrupa, usas mga produkto nini, mao ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, nagaputigtar, nagatabang kanatong tanan, labi pa sa atong panglawas. Of course, atong mga kagisunan nga dunay mga balatian. Putiktahing atong kagalingon, mga katrupa, og alima ang atong mga balatian. Gamita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining maangkon, naas mga butika nga duol sa atong dapit. Usab sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, og Generica Nation.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Atong tulumanon, mga katrupa, ato sa kinismayo nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation nag-offer sa pautang, mga katrupa, nga walay hassle. Ato alang ilang mga opisina sa San Francisco na mismo sa Atubangan sa San Francisco Gymnasium. Makita ang ilang pangalan, Agusan Lending Corporation. Usab sa Bayugan City, mga katrupa, na sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Di man yung pangalan, Agusan Lending Corporation.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dari kita sa pagtunol sa uruhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal, mga katrupa, DTI o SB Corp, nagtanyag ginighang to the 500,000 pesos nga loan nga walay kolateral alang kini sa mga batanong negosyante.
2: Headlines. Headlines.
0: 50 ka octogenarian sa Rosario. Mga katrupa, nakadawat kini og 30,000 pesos matag-usa. Gikan kini sa LGU.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Pigasbahin, basura gikan sa laing dapit, kalbaryo karon sa Barangay Hubang.
2: Headlines. Headlines.
0: Luwas nga pagkaon gipaniguro kini. Mao kon Mao San Pransa, ugot nga nagmonitor sa mga karni sa merkado.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Pigasbahin, mga katrupa, pating lawas nga nakalutan sa Sibagat, wala paghihapon kini maklaim sa kabanay sigun sa PNP.
2: Headlines. Headlines.
0: SSS nagdasig kini sa mga membro nga mag-update sa kontribusyon o online account alang sa paspas nga benepisyo.
2: Headlines. Headlines.
0: Kultura o tradisyon sa mga lumad, gisaulog kini sa Agusan del Sur sa International Day of the World's Indigenous Peoples.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa tumabalita sa regional high value target sa Tandag City, mga katrupa, 476,000 pesos nga kandidat sa Cebu matod pa, lakip ang armas na sakmit.
2: Headlines. Headlines.
0: Dito sa may Agusan del Norte, biniyaan nga bagbut sa Butuan City, nakapaalarma kini sa publiko, tag-iya, nailhan na sa kapulisan.
2: Headlines. Headlines.
0: Duha ka drug personality, lakip ang usa ka babae na dakpan kini sa bypass sa General Luna Surigao del Norte.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, sa itong balita sa National Honey Trap, plat batok sa Administrasyong Marcos o E.S. Ricto, giimbestigahan kini sa NBI. Kanhing Representative Paras o Congressman Levesti, giingong nalampigit.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa itong balita sa international, balaod sa armas sa Thailand, hugtan human sa pagpamusil sa 14 anyos nga estudyante o 8 ang namatay niini.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, AJ Obina nakakuha kini sayang ika-7 nga gold medal karong season sa Germany.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa atong balitang entertainment, Angelica Lopez sa Palawan gikoronahan kini isip unang Rina Pilipinas Grand International 2026.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katropa, katunguluhan sa atong mga balita.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Oras alas 6:16 na. Sa pagtunol sa kumpleto nga detalya sa atong mga balita.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: DTI og SB Corp. Matud pa nagtanyag kini og hangtod 500,000 pesos nga loan nga walay kolateral alang kini sa mga batan-ong negosyante. Sa inyong report, pinagi ni Katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
4: Gilosad og ipaspasan karon sa Department of Trade and Industry ang pagpalig-on sa mga batan-ong Pilipino entrepreneurs pinaagi sa Youth Enterprise Fund nga gipatuman sa Small Business Corporation. Pinaagi niini nga inisyatibo ang mga batan-on nga nag-edad og 18 hangtod 30 anyos mahimo nang makahulam og puhunan alang sa ilang negosyo gikan sa 30,000 pesos hangtod sa 500,000 pesos nga walay gikinahanglan nga bisan unsang kolateral. Ang maong loan mahimong bayad

0: Mga tropa, giingong gisugda na sa National Bureau of Investigation to NBI ang laom nga investigasyon kalabot kini sa mas dako nga plano aron dauton ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinagi kini sa kontrobersyal nga honey trap scheme. Ini ang gipahayag ni NBI Director Milbin Matibag atol kini sa usa ka forum didto na kini sa Dapo Restaurant Quezon City. Kagitambungan sa pipila ka mga kongresista, abogado o guban pa nga personalidad. Base sa apidabit sa usa ka alias Kin, kinsa talent manager sa upat ka mga babae nga naluwas sa NBI sa gihimong anti-human trafficking operations. Lagit matud pa sa maong character assassination si Executive Secretary Ralph Rito. Matod ni Matibag, ni gawa sa investigasyon nga nalambigit sa maong plano sila si Batangas First Representative Leandro Lebeste nga gitudlo kini nga maoy financier sa grupo o kanhing Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras o upat ka mga abogado gikan sa usa ka prominenteng law firm sa Ortigas Avenue, Pasig City. Dugang pa sa NBI Director, lokal nga politika ang nagpaluyo sa maong demolition job bato kini kang Rikto. Sa mga panagtigom ni alias Kin o Bankang Paras, gisgutan usab ang isyo sa giingong korupsyon sa pundo sa kagamhanan. Ang plano mao ang paimbintohon og istorya ang upat ka batan-ong babae aron dauton ang dungog sa Executive Secretary. Gipasabot ni Matibag nga tungod kay giila nga Little President ang Executive Secretary, ang bisan unsang nga mansa o isyu bato kaniya dako og ipikto sa tibuok administrasyon. Nagkita sa NBI ang mas dako nga konteksto niini tungod kay ang mga personalidad nga nalambigit giingong kontra administrasyon. Gihangyo sa NBI nga aduna na sila yagi gunitan nga ego o ligon nga mga ebidensya aron pormal nga pasakaan og kaso sila si Levesti, Paras og ang upat ka mga senior partner nga abogado sa maong law firm tungod sa ilang illegal nga binuhatan.
1: XFM Report.
0: Baga tropa, itong orasan doon na kitay alas 6:52 na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang sa itong balita sa international, balaod matud pa sa armas sa Thailand, gingong hugtan human sa pagpamusil sa 14 anyos nga estudyante. Din 8 ang patay mga katrupa. Pag-isairan ta ang report, pinagin ni katrupang Kiano J. Sibial.
1: XFM Report.
2: Isa at si Prime Minister Anutin Charnvirakul sa Thailand nga ipatuman ang mas hugot ug mas istrikto nga balaod sa pagpanag-iya ug pagdala og armas sa nasud kini human sa nahitabong pagpamusil sa usa ka 14 anyos nga estudyante dito sa Nontaburi nga nikalas og 8 ka kinabuhi ug gikaangol sa laing 22 ka tawo. Base sa taho sa kapulisan, unang gipatay sa maong ginatilyo ang iyang kaugalingong mga lolo ug lola sa wala pa kini moadto sa Debrecen School. Pag-abot sa tulunghaan, iyang ipamusil ang 5 ka magtutudlo ug humaniini nagunay usab ang sospek gamit ang maong armas. Nasayran sa imbestigasyon nga ang pusil ug mga bala nga gigamit sa krimen gipanag-iyahan sa iyang lolo ug legal kini nga nakarehistro. Tungod sa trahedya, gipahayag sa punong ministro nga limitahan na sa bag-ong balaod ang pagdala og armas sa publikong dapit ubos sa bag-ong patakaran ang mga opisyal sa kagamhanan nga anaa sa opisyal nga katungdanan ang tugutan nga makadala og armas. Ang maong insidente ibutyag pag-usab sa taas nga ihap sa mga sibilyan nga adunay armas sa nasud sa Thailand. Gibana-bana nga moabot ngadto sa 10.3 ka milyon ka mga armas ang anaa sa kamot sa mga sibilyan. Din 4 ka milyon niini ang giilang illegal. Sa pagkakaron, padayon ang gihimong laom nga imbestigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tinuod nga motibo ug uban pang detalye luyo sa maong pagpamusil. Mga katropa, adlaw-adlaw ang ginom sa kape nga dili lang makapagwapo ug makapagwapa, healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Herbal Tea alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Kiano J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bago dali kita mga katrupa sa itong balitang sports. Nagapadayon ang gingong paghari sa Pilipino Pool of Volt Star nga si E.G. Obina. Umaniya gisakmit mga katrupa ang iyang ikapito nga bulawang medalya karon nga season dito na sa International Istabasprong Meeting nga gipahigayon kini sa Germany. Natala ni Obina ang gitasoon nga 5.83 meters aron silyuhan ang kampyonato. Ipinalang kaadlaw human siya nagmalampuson usab sa Holbers Trader Huhin na flag. Gilabuan sa Pinoy Olympia kon Olympian si Saifeldin Abdul Salam sa Qatar pinagi kini sa countback human sila nagatabla sa gitasoon nga 5.83 meters samtang nakuha usab ni Ersu Sasma sa Turkey ang bronze medal human natala ang 5.77 meters sa maong kompetisyon nga gisalmutan kini sa 12 ka mga magdudula. Human masiguro ang iyang kadaugan gisulian pa ni Obina nga luksoon ang 5.93 meters aron unta matala ang iyang season best apan pakyas siya sa paglapas niini. Iyang ko ni Obina nga dili sayon ang maong dula tungod sa pipila ka mga problema nga iyang nasinati atol kini sa warm up apan dako gihapon ang iyang kalipay sa nindot nga resulta sa iyang paningkamot.
1: Express Balita. Express Balita.
0: At oras mga katropa, alas 6:56, samtang sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mga katropa, gingong gikoronahan si Angelica Lopez sa Palawan. Isip Rina Filipinas Grand International 2026 sa labing unang Grand Coronation Night sa maong pageant. Nagipahigayon kanina itong adlang Biyernes. Tungod sa iyang kadaugan, si Lopez ang opisyal nga murepresentar sa Pilipinas sa Miss Grand International 2026. Puli kini sa kanhing Reyna nga si Ima Mary Tiglaw. Gipugngan ni Lopez mga katrupa ang tinguha sa laing 20 ka mga kandidata. Gikan sa nagkaraiyang dapit sa nasod, aron hingpit nga maangkon ang prestiyusong titulo. Nakuha usab sa uban ng mga kandidata ang first runner-up pinaagi ni Cleopatra Barya sa Zambales. Second runner-up Isabela Ortigas sa Camarinesor. Third runner-up Gia Nestle Pala sa Mandaluyong. O ang fourth runner-up Luisa Binibidis sa Caloocan. Samtang sa laing bahin sila si Ann Patricia Diaz sa Manila o Alexi Caimuso Brock sa Iloilo City ang napili ng mga representative sa Pilipinas sa musunod nga edisyon sa MGI All-Stars. Human sila makuha ang mga titulo isip Rina Filipinas MGI All-Stars. Lakip sa mga milingkod isip Hurado mao ang internationally acclaimed Filipino designer nga si Michael Cinco. Miss Grand International 2024 CJ Opiesa. Ang inaugural MGI All-Stars winner nga si Vanessa Pulgarin sa Colombia o ang first runner-up sa MGI All-Stars nga si Nguyen Huong Giang sa Vietnam.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, maagad ito naglangkob sa itong kinitibukang bahin sa mga balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes mga katropa, pitcha just na nga itong bulan sa Agosto 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 2 minutos na lang, Reserve May Dangat ang alas 7 mga katropa. Before mag-exit ako mga katropa, ako sa nga pamasahon kining mga nagpaabot sa mensahe. Good morning kang katropang Drisa Texeline. Alright, kang katropang Nili Mapute. May buntag ni mo niya katropang Nili. By the way, thank you so much sa pagpaminaw. Niya diri sa tong online. Good morning kang katropang Tristan Yat Gulay. Good morning ni mo niya, boy. Salamat kanunay sa pagtanaw. Si bro Arnold Andona. Good morning, bro. Kuan kining Gitwalison, katropang bro, no? Katropang Ginalin asyo amaro, good morning po di mo, happy Monday. Katrupang Wendelin Canicon, good morning, usap ni mo diha. Katrupang Day Chavez, may buntag diya sa may Alegria. Katrupang Randy Santisas, good morning. Si katrupang Christina Pipito Monton, may buntag usap. Right, akin sa patinha. Be, ato sa nga lantaw ning uban na itong mga nagtanaw, no? Kibasing mag mahayon niya ni sila. Be, og si kinsa pa. Diri sa Pikas nga page. Diya pa'y daghan di sa Pikas page, no? Taga na itong pagtagad. Okay, si katrupang Angelica Awado, love sa Bulldog, good morning, Jay. Katrupang Wilma Joaquin, may muntag si mo dinaa, no? Diya sa Pisan. Niya si katrupang Binsyon Pataho, may muntag sa katrupang Binsyon. Katrupang Gloria Malala Apila, good morning. Happy blessed Monday, gikan sa Puyugan City. Okay, nabasa na lang ko tanan, katong mga nagminsahe, ha? Katong mga nag-like ko, wala na ako tumabasa, ba't katong mga nagminsahe? So, sa mga usama, katropa akong ginapahimdom, katong mga higala na ito nga maabdan sa itong mga seminar din sa mga lugar, mga katropa, nga magpahigayon kami sa mga seminar alang sa XFM Solid Katropa. Tangatangiran ninyo mga katropa, no? Pag maka-schedule sa inyong lugar, tambong din mo. Ayaw pakyasa kay kini. Daghantag mga maayong benepisyo, matabangan mga katrupa, og of course, priority sa mga unsay kaayuhan diri sa atong XFM mga katrupa, just like mga promo, di ba? Ang mga XFM Solid Katrupa ang mga priority. That's why magpamimbro kita sa XFM Solid Katrupa. Ang ya, dili raman na kuan mga katrupa, dili lang mga promo, maulag ito. Kato po mga benepisyo na magkatabang, magnegosyo, apil na na siya mga katrupa, daghan pa, no? Mauna nga, ayaw pagyasa, apil mo, eh, panginabuhi, anan eh. Wala tayong kong oras pa rin sunahan mga katrupa, lapas na kita, 1 minuto na kalamay sa alas 7, musunod na sabang programa nga bulusay nila ni katrupang Junje Lebrias, katrupang Limulokay. Manamilita sa binuhigala, sa ngalan lang si Kinitibo ang Pwersa sa XFM Pilipinas Network, sa XFM Agusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni katrupang Melanie Duran. Sa atong news desk, katrupang Limulokay, mga anchor supporters, sila si katrupang Rhea Alinton, katrupang Junje Lebrias, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, may muntag kartong tanan. Dagan salamat ako sa katrupang Rhea Celeste Surabascas. Dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
3: XFM.
4: Kapitan Ludi.
5: Umitla.
4: Ano apotot nang ka?
5: Ingon ani manggod ni siya Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
4: Onya, unsa connection?
5: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
4: Mga katrupa, exciting!
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-6328. 5388. Uganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning! Adlaw karon mga katrupa, nga Lunes sa Pizza Jess kitas bulan sa Agosto 2, 2026. Bullseye! Bullseye! Siyempre, mga katrupa, uban kami mga kaigsunan or ubani kami. Mga katrupa, alas City tapay ngon sa may alas 9 ang taknas buntang. Bullseye! Mga katrupa, inyong mga katrupa sa kahanginan, katrupang John J. Lebrias.
1: Siyempre, katrupang Limuel Ukay. Good
0: morning! O ba ni Mininyo, baga katrupa? Bullseye! Aro na po, baga hisgot sa baga hisgutanan, baga katrupa? Duha katupiko atong tagaan o pagtagad nining atong pag-uban-uban, mga katrupa. Ato, gi-welcome ang 13 kabagalungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya, mga katrupa. Labi na usab ang mga kasikbit nga probinsya sa tibuok Caraga Region. Maayong buntag diha ninyong tanan. Gikan sa ato nga mga kadakuan, mga kapitan, mga mayor, congressman, gobernador, vice gobernador, mga board member, onya ato ang mga head office, mga hipi, sa ato ang nagkadaiyang ahensya sa ato ang gobyerno, ato nga kapulisan, kasundaluhan, mga negosyante, mag-uuma. Maayong buntag diha ninyong tanan, mga katrupa. Sa ato pod niya mga driver, sweet lover, kanunay na to nga ginaabiso, baga katrupa, ang kanunay sa pag-amping, pagmaniho, baga katrupa, labi na diha sa tuang kadalanan. Baga katrupa, importante nga may mong safety, agato nga baga pasahiro, baga katrupa, na makaabot sa destinasyon, nga way magkakulian, mga katrupa, nga panghitabo, diha sa kadalanan, mga katrupa. Kaya maurag yun yan ang bugtong pag-asa, mga kaigsunan. But before that, mga katrupa, syempre, di po dato kalimtan. Ang ato ang Diyos maluluwas, mga katrupa, nga may naghatag o glugways kinabuhis, matag-usa ka na to, na nahimo kitang buhi, mga katrupa, nga ni ata ni ining adlaw Lunes. Buhi, mga katrupa, kondisyon ang lawas, layo sa mga balatian. O ingoman usab, mga katrupa, puno tas grasya, mga tigya paminaw. Good morning! Anya mga katrupa sa tanan pod ng mga naka-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City. Good morning. Paki-follow, paki-share, paki-like. Anya siyempre sa XFM 91.3 San Francisco Sub. Maayong paglantaw ninyo karong panahuna. Comment lang mo mga katrupa kay tagaan at pagtagad ang inyong mga mensahe. At dinhi sa ato ang pag-uban-uban, mga katrupa. Ang atong kauluhan karon katrupag Limuel, doon ay suspension, no? Ang hearing sa impeachment na postpone, no? Gumikan sa ibalita karon na kayo ka karon lang, 6 minutes. Pagawas ang sinit, mga katrupa, nga masuspende ang impeachment gumikan sa kanabang na sinati nila karong pagbaha dito. Mga katrupa, mas grabe ang ilang na sinati karong nga baha dito. Mali ni kung init din sa ato katrupang Limuel, ang ilaha po dito di ay ulan. Okay, mga katrupa, dili po mabuhi ang mga nagkadaiyang produkto. Dili mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wa po nagpaluyo, mga katrupa, ang mga nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Gikan, mga katrupa, sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Lakip na sab niini, mga katrupa, ang Santon Gold Coffee Mix nga naigluta and collagen, Clear Skin Herbal Soup, Turbo Mel Enhancer, og Santon H Plus, mga katrupa. Mao ka na ang mga na produkto, mga kaigsunan, ang nagpaluyo sa XFM mga katropa. Siyempre, asa na ninyo mapalit, mga tigpaminaw, mapalit

0: agabotambong ni Ana Pohon. Mag-abiso lang mi, mag-final abiso lang mi dyan inyo. Final announcement. Aron mga katrupa, maka-attend board mo ni Ana mga tigpaminaw. Basig isa mo sa ma-elect kagabaga officers sa batag chapter mga katrupa. Dunay mga kalambuan nga plano ni ini mga kaigsunan. Mga katrupa, ubanin mi ninyo ni Ana. Mga tigpaminaw. Okay, mga katrupa, isa sa mga tagaan atong pagtagad, katrupang Limwell, on ang topic ko, murag ngilngig ang panghitabo, katrupang Limwell, sa usa or gidangatan sa usa ka traffic enforcer. Okay. Dito sa Cotabato, human in town, kini wa damha nga samtang in town, sinagsandig-sandig, naghimo sa iyahang trabaho, katrupang Limwell. Alit na lamang kining giduulan mga katrupa sa wa pa mailhing suspek. Og in town, gipabuthan ang iyahang likod, ang iyahang ulo nga bahin. Wa gyud in town siya kabantay mga katrupa nga maunay kadto ang iyahang katapusan katrupang libre. Ana mo yato ang tagaan o pagtagad ng krimen kay nakapakurat kinis kadaghanan. Ilabi na katrupang Limwell kay nasapun kini o nasapul kini sa CCTV nga naka-installar pod sa maong establisimento kundi in asa GTP mga katrupa ang maong traffic enforcer.
1: Si kaduhang topic po nga itong hisgotan katrupang Junjay. Mga na ito ni Netiwa sa itong Birnes kay umsamat nga di naman ito itong oras. No? So atong ipadayon katrupang Junjay nga itong paghisgot gagayin ay yung paghitak sa illegal nga droga. Diri sa atong komunidad nga ato nakita nga nagkagrabe, humadadakpan ang ex-kapitan Iski Kagawad o ex-army dito sa pita sa may Prosperidad. Muna atong padayon o hisgoton niya. Kaya siyempre, ato pong pukaon ng ato mga otoridad katrupang Junji.
0: Kaya siyempre, ilang man ang trabaho ang, ang pagpaniktik katrupang Limwell. Kung asa na baka kinigaron kinsaning mga gisuspikan nga maoy magpalusot sa maong illegal, no? Sa kontrabando.
1: Ano na itong tiwason niya katrupang Junji Librias?
0: Kana mo'y tagaan atong pagtangan. So, mga katrupa, kining mga nag-message sa tuang Facebook Live, ba? Ayaw mo kabalaga, ha? Eh, dili mo dili masayang ang inyong effort, ha? Gabuntag sa'yo, nag-comment na mo din sa tuang live program. Dili masayang, mga katrupa. Kaya siyempre, tagaan yun nato ni pagtagad katrupang Limwell. Aga mabasa kining ilahang mga mensahe. Kaya ba si ipodog yung tawag mangluod ni si katrupang Randy Santisa. O niya, siyempre po baga katrupa sa mga nag-celebrar po ron na sa adlaw na tawahan katrupa. Ato pong tagaan na matugtugan na ito nagkanta niya. Basta gay, na ay makakomment nga na ay nag-celebrar nga silingan nila. Iyabang igsoon, iyabang mama, iyang amahan o kaparintihan. Tagaan ta na diri o pagtagad katrupang libre. Okay, mga katrupa, commercial naman na standby lang mo, ha? Kaya mubalik rami mga katrupa, o man lamang sa pipila ka mga pahinomdom.

0: FM.
1: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
2: Uy, unsa man ka na, Archie?
1: Unsa ay pinakabigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayog X.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalang gani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Possibly.

0: unconscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako diay si Aaron James Mangkikis. Manti City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, kinisili ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: is the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Kaladere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dagosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagtagawa.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bull's Eye. Balik tabag ka katropa sa tuang tulumanon. Doon natin 31 minutos. Ada kalabay sa La City. Ang kining bahina baga katropa hatod dyan na to mga ating paminaw sa Santon Coffee Mix. O sa may naanin ng Santon Coffee Mix, siyempre, maukini ang maghinay-hinay pagpahilis sa mga prostate sa ato ang labi na sa ato mga kalalakinhan. O kayo manusap pag hinay-hinay pagpabalik sa mga abnormal. Aga rigla sa ato ang kababainhan kini gitawag og hormonal imbalances baga katropa. Syempre available ni mga katropa sa mga Mercury drug, South Star drug, TGP og generika nationwide. Kag magisgot og nationwide mga katropa, so syempre dito sa kauluhan sa dapita kaman din sa nasud sa Pilipinas, available ni or naa mga katropa sa mga Mercury.
1: Bullseye!
0: Siyempre, baga katropa, epektibo yun kayo gining maong produkto ha, katropang limbo.
1: Bullseye!
0: Hindi epektibo katropa, wala, nangasakit na taro.
2: Ayaw!
0: Mamanay matimailhan katropa, basta wala ay epekto ang maong produkto. Wala na kita mismo, wana, maglisod na ta.
2: Ayay!
0: Kaya mo raman niya itong giasahan ba yung katropang ginainom na to, piminte?
3: Mako.
0: Okay, mga katropa, katropang limel, atong unahon diha imuha. Kinsama ng mga nag-message ha ka, nag-message diha karon sa to ang live, sa to ang Facebook, diha sa old page na to.
4: Good morning! Nagihapoy nag-pahapit na rin nga naminaw.
0: Sige, be.
4: Nagri si, kung naminaw siya diha sa imo, naminaw po rin si Randy Santisas.
0: Randy Santisas, good morning!
4: Good morning! Napot rin si Carmen Pataho.
0: Carmen Pataho, good morning, madam.
5: Good morning!
4: Yeah. Si Didin Pataho.
0: Pataho. Oh,
4: ay absent ni, dinapitan niya sa may sityo Kantagan.
0: Kantagan.
4: Yang itimbaya daw ang Robles og Flores sa family.
0: Soy. Robles og Flores sa family, mayong morning diha ninyo sa Kantagan.
4: Yan na po dari nagpahipi si Wilma Joaquin.
0: Uy, si Wilma Joaquin ang si tamis nga sabaw.
4: Og Santol.
0: Og Santol, ha?
4: Na po dari si Ginaline Arceo Amaro.
0: Good morning, katropang Ginaline Arceo Amaro. Good morning.
5: Good morning.
4: RG Subaino.
0: Subaino. Good morning.
4: Mahana po dia katropang Junji. Kurang dia imo daghat.
0: Good morning usab kang Founder Ingong. Good morning mga idol. Amping permis. Salamat katropang Founder Ingong ha.
5: Good morning.
0: Ania kang lang Asis Kulientas. Good morning mga idol. Aminaw mi sa inyo sa XFM 91.3. Aboy na gracia talakugun. Emi good me na minaw sa inyo mga idol. Salamat kayo katropang lang Kulientas Asis. Baga katropa, grabe po di silang lang ha, sayo pa kayo, naminaw na gini katropang Limuel. Salamat kayo katropang lang Asis Kulintas.
4: Sayo dahil na mumata siguro
0: sayo
4: siya.
0: Oo, sayo gini mumata. Pero naka, murag nahimo na niya ning alarm ang ato ang program katropang Limuel. So kang Dai Chavez, good morning nimo diha madam sa may Barangay Alegria ha.
5: Good morning.
0: Adam mayong buntag Sir John G. Sir Limuel sa tanang tigpaminaw sa Bulusay. Happy bless Monday and God bless Alegria. Salamat.
5: Good morning.
4: Sigira man kapalaw in town iyang bana.
0: Dili magwani sigira
4: ning
0: kapalaw tuod ko. Anya kang kuan pot. Akang Lina Pataho. Mayong morning katropang Lina Pataho. O na siyempre kang puting manok po katropang Limuel. Si White Chicken. Good morning niyo, White Chicken.
5: Good morning.
0: Diyas may Barangay Alegria. Naminaw po ni Karon. Gusto kong makita amin ni White Chicken sa personal pohon.
4: Pwede mo nakita
0: okay,
4: na?
0: Wala pa. Bisita magkita dito katropang Limuel. Inigabot na sa panahon nga
4: mag-interview kang kapitan.
0: Masugda na nato ang kantong XFM Sulid katropa.
4: Okay.
0: Pag masugda na siya, magkita-kita na kita diha katropang puting manok. Ha?
4: May lagli sa BC.
0: White Chicken, no?
4: May lagli BC.
0: Dili na BC kimuha. Tagman yung time. Kami sa manin mo ni Iderby ni imo ang profile nga manok.
2: Ayaw!
5: Bullseye! Bullseye!
0: Anya, Siyempre, good morning po kang Binsyon Pataho. Ah, grabe ni mga pataho. Puryabuyag, pati yung daghana.
5: Good morning!
0: Mga pataho, mudagang kag board member ani katrupang Limelwana.
1: Aya!
4: Nanay lima.
0: Oh, kay makapwede yung kapitan kay nagkatagman ni sila.
4: Mao.
0: Oh, so, board member may pinaka nito.
1: Aya!
0: Kay pag once mo, dagang kag board member ani katrupa, siniguro na.
4: Mao.
0: Ah, wana, na kay...
4: Lima.
0: Dili na ka masiruhan katrupa.
4: Correct.
0: Onya. Matod pa niya, maayong buntag Sir John J. Solimuel. Pa-shout out sa tanang na minaw, labi na kang Carl James sa Pataho. Oh, napa si Carl James Pataho. Ah, si Carl. Onya Pataho, nga nag-birthday karong adlaw. Oy! Birthday po dahil niya karong katrupang Limuel.
4: Mm-hmm.
0: Oh, sige lang, ato din patugtugan katrupang Binsyon Pataho. Ha? Ayaw ka bala ka, anak. Oo. Oh. Kang Christina Pipito Monton, oy madam, good morning nga itong silingan ni Katropang Limuel.
5: Mm-hmm. Good morning!
0: Good morning nga madam, ha? Christina Pipito Monton.
5: Good morning!
0: Anya kang GC Abside. Buenas dias, mga amigos watching here, Zamboanga City.
4: Oy,
0: oy, taga Zamboanga.
4: Layo
0: apo ding iyaha. Good
5: morning!
0: Oh, dako man yung Zamboanga. Kaya may Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay.
4: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya mga... katong pero aha te pita tong gubot mo lang san tong lugar.
5: Good morning
0: onya ato sa patugtugan ka jot og kanta katropa kay nag birthday man day karon ng anak ni katropang Binsyon Pataho.
4: Vincent na yung pangalan.
0: Vincent, no?
4: Mm.
0: Vincent, tama. Vincent magagatropa Pataho. Ato na yung patugtugan si Carl James Pataho na nag birthday karon.

0: ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Happy, happy birthday, ha? Kitrupang Carl James Pataho. Katrupa maayong pagpaminaw ni mo, ha? Hinoot nga tagaan ka og taas nga katuigan katrupang Limuel sa ato ang Diyos manluluwas sa baga katrupa. Dinipod sa pikas gabahin katrupang Limuel na po diri si Ubuchi. Kuya, wapod ani ang profile name katrupang Limuel.
3: Basi
2: si Ubuchi.
3: Che iyang pangalan niya. Ubo iyang aplido.
2: Nakinaman po yung ingana dito.
3: Balikyad,
2: memoryado lagi, memoryado lagi ganing mga dami account katrupang Limuel. Good morning sa inyo diha, mga katrupa watching from Dakutan, Esperanza. Great lang nako akong mga anak na si Soy-Soy o si Sabrina. Mga ibutan na itong Chi Ubo. Salamat kayo, Chi Ubo, ha? Or Ubo Chi. Sa imong pagpaminaw diha sa Pitas, may Dakutan, Esperanza. Labi na sa mga garupel diha, ha? Mayong sila ni Juanito. Pakatang, mayong pagpaminaw diha ninyo, Dabita. Yes, may Esperanza Dakutan. Katrupa. O niya, DDS Solid Zamboanga City. Ay, gracias. Ay, mga DDS. Ayaw lagaan ha, og kagayan ha. Kaya di ka na mapagion ang taga-DDS. Ayaw lagaan ha, di as kagayan, katrupa, GC LCD ha. E bawal ang DDS diha mo agi matunpan ni katong representative nga si Kingkoy. Kingkoy ba to? Malimot ko sa pilido mga katropa. Mga katropa, standby. Kay sa pagbalik na to, katropang Limuel, ato na nasugdan, mga katropa, pag hisgot ang ato ang tupiko, mga katropa, human lamang sa ato ang pahinomdom.
4: XFM.
5: Sa usa ka haya o dinhi.
6: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
7: Oh, ha? Kasayo god. Unya ra master.
6: Kap, maniguro ta ba kay wala ka kita ng sign diha o? Oh, kita ka?
7: Asya.
6: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro lang takap kayo. Makakakita ng nakapaskil niya sa kilid kap. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, natoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
0: Magsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
17: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
16: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi, mahal. I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan akong mata, nagwang kong Vision X. Kung ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katrupa, sa to ang pag-uban-uban. Doon na tayo 47 minutos ang nakalabay sa Las City. O kining bahina, hatod ka na to mga katrupa sa Santon Gold Bagatig Paminaw. O sa may naaning Santon Gold, siyempre mauni ang magpahilis paginahinay sa mga asid sa atong lawas, sa atong mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Doon na tayo taas sa kolesterol, taas ang pressure sa atong dugo, taas usab atong sugar sa lawas. Hinahinayon kininiya nga pagatanggalon mga katropa, no? Bagatig Paminaw, kung kanunay usab na to kini nga imintin sa ato ang kalawasan.
1: Bullseye!
0: Sa mapalit sa ato gabaga parmasya mga tigpaminaw dinhi sa ato ang probinsya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, katrupa galibil dinhi ta mga katrupa sa ato ang hisgutanan.
1: Bullseye!
0: Ato araba topiko katrupang limwel katla kalabot ni sa usag shooting incident aga gikamatay sa usag personahe or usa ka traffic enforcer baga katrupa naminaw karon atong traffic enforcer sa Bay San Francisco para ni isa ilahang ilahang maong topiko katrupang limwel tatanan nga mga nagapaminaw karon bisan sa ato mga live no itong mga personay ato ang mga traffic enforcer dili pon nilalim ang ilahang kahimtang. Okay, usa na sa baga katrupa ka kinibang shooting incident ang nakapabalaka sa mga residente mga katrupa nga nahitabo diha mismo mga kaigsunan sa may Midsayap North Cotabato. Diin ang usa ka biktima niini, usa ka traffic enforcer mga katrupa nga nahitabo pasado alas 10 sa buntag mga tigpaminaw ni adtong nakalabay nga adlaw. Di nga kasamtang ang bulan ni katrupang Limwel og tuig do baga katrupa mga tigpaminaw nga ang biktima katrupang Limwel giila nga si Julius Lahot, miyembro sa Traffic Management Office mga katrupa mga tigpaminaw sa Cotabato City Hall.
1: Bullseye!
0: Samtang siya mga katrupa gadaga tindog or nagasandig mga katrupas usa ka sabi tawag ani katrupang Limwel dingding or pader.
2: Pader.
0: Pader no. Oh, pader mga katrupa na ay sa likod ni ini nga bahin katrupang Limwel dunay usa ka ugwa ko masayop ni ini murag bikiri ba ni? Big shop. Or
2: pwede pong cellphonean.
0: Pwede pong cellphonean, pwede pong shop, no? Oo. Gani mga katrupa kung imong inyo makita ato manggilantaw garon mga kaigsunan ang naaman naka-live man ni katrupang Limwel ato manggiplini, aron makita pud sa ato mga kaigsunan na naglantaw sa ato ang live program mga katrupang Limwel. Ang maong hitabo kay kini manggod katrupa nag-viral kini karon ka katrupang Limwel kay nasapon kini sa CCTV nga naka-installar usab sa maong establisimento. Kung inyong nakita mga katrupa in town, daw wala gyud in town sa unahuna mga katrupa sa maong traffic enforcer nga diha na diay or mauna day kanang adlawa kanang orasa mga katrupa tapuson ang ihang kinabuhi gikan sa usa ka wa pa mailhing suspitsado mga katrupa nga mao ni tipi in town sa ihang kinabuhi.
2: Murag naka-duty siya nakatrupang junji
0: mga baga katrupa naka-duty ni siya kay
2: naka-uniforme
0: naka-uniform man siya
2: pero naibag sa tubangan.
0: Yes, oh, naibag sa tubangan naka-uniform naka-ID pa ni siya katrupa, so on duty gini siya ana nga panahon na kay alas 10 man ining alas 10 sa trupa nagandaghan pag iasisay ana nga mga tao labi na kay ang atong traffic enforcer dili man lang niingon nga nakabase lang sa pagtikit ni ining mga violators kundili mo assess pud ni sila ni ining mga mutabok aning mga traffic light, di ba, kaning pedestrian katrupang Limwel,
2: illegal parking,
0: oh, mga illegal parking, kining mga estudyante nga mutabok katrupa, di ba, o nila mag-assess ni sila dili lang kay nakatutok lang sila diha ni anang pagpandakop katrupang Limwel. So mga katrupa, mga tigpaminaw, dili ordinaryo ang trabaho sa traffic enforcer para ni mo katropa ang limil sa yun rabahan trabaho sa ato ang traffic enforcer?
2: Medyo dili yun kay naang kainit.
0: Kana, isa na. Oh. Mga katropa ang limil, hinumduman na to nga ang ato gamaga traffic enforcer adlaw-adlaw kini nga anaa silas dalan. Aron mo tabang sa pagdumala sa dagan sa trapiko. Pagpatuman sa mga regulasyon o pagmintinar sa kahapsay o kaluwasan sa mga motorista or sa pedestrian. Katropang limel, kay kabantay ka aning ato ang sentro kanang sa Center Island aning sa sentro nga bahin sa San Francisco, di ba na may kanang baglit nga puti katropang limel sa mga kababayan nato diha mga kaigso nato kanang mga baglit bitaw nga puti. Mga puti-puti bitaw mo na pedestrian.
2: Correct. Pedestrian
0: lane. Pedestrian lane mga katao, mga katropa.
2: Kaya ang tawag
0: so diha ang tao pedestrian man.
2: Manabukay.
0: Manabukay. Oo. Mga katropa ang mahitabo mo na diha mo assist ang mga labi na ning naatoy naatay mga senior citizen mo tabok, di ba? Oo, na bisa kining mga bata. So kasagaran mga katropa bisan pag naay traffic light naa gyud pud na nakaabang nakabantay ang ato nga mga traffic enforcer adlaw-adlaw katropang limwel. Apan unsaon Manila in town pagserbisyo mga katropas publiko kung sila mismo mga kaigsoonan mamahimong target usab sa giingon ato og pagparusil katropag limwel no mga katropa ang pagpamusil usa ka tawo sa usa ka tawo samtang anaa sa iyang trabaho o sa kini ka seryosong butang og dili angayang pasagdan. Oh, kay ngano man musulod gani ka ning mga trabaho baga katropa sama niini. Patrabaho baga katropa, isa ray tumong manarbaho ka aron nga mabuhi ang imong pamilya, makapaedukar ka sa imong mga kabataan katropang limwel, labaw sa tanan makatabang ka sa pag-assess sa dagan sa trapiko. Kay kining mga labi na ning Lunes katropa, diha may pitindaghan ang sakyanan ani mga kining Lunes mga katropa. Kay mao man ni ang ting flag ceremony, mag flag ceremony huot ang mga tao. Unya mao ni ang ting balik gyud pud sa kanabang volume sa tao ba nga mobalik gikan sa mga trabahante sa tuang gobyerno, no? Mga katropa, mga kaya ting paminaw. Unya mga katropa labi na sab sa mga private nga sektor. Mag-abot ni ng mga sakyanan, mga anada. So mao ni isa sa mga trabaho mga katropa traffic enforcer. Mao na nga kanang dili lalim mga kaigsoonan nga manarbaho ka nga ang imong kinabuhi mga kaigsoonan peligroso. Peligroso mga katropa. Mga kaigsoonan. Apan gikinahanglan katropa limwel usab katropang limwel nga magpabilin usab kita baga katropa nga balanse. Wala pa mahuman mga kaigsoonan ang investigasyon kay kada padayon man ang gihimong hot pursuit operation o hot pursuit operation katropang limwel aron matudlo mga kaigsoonan
2: mailhan
0: kung kinsa bagayod mga katropa ang responsable sa pagpamusil mga katropa or nagdugang og investigar baga kaigsoonan aron maproseso mga kaigsoonan, mga higala, ang mga ebidensya, baga katropa nga nakuha sa crime scene.
1: Okay.
0: Kini manggong magpusil ka katropang limwel, kanang naipusilon, kasagaran manggod ang ebidensya katong mga basiyo. O di ba, kay pagboto manggod, mulupad ba ng basiyo? Mawada, mamana, matingala ta nga nganong pambutangan uguan. Kanda bitong yilo o pangbutang agwan mana kay mo na si pasabot nga ebidensya 1 ebidensya og pila ka basiyo mga katropa ang katropang limwel ang naa diha makita sa crime scene mo punay butangan mga katropa atong plastic no? Mga katropa so ang maong importante lang gyud niini mga kaigsoonan ini CCTV katropang limwel pertindako agyud kaayo ning dako kayo ni siya nga gana bang gamit. Dako kayo og grabe ka importante katropang limwel ang CCTV footage kay mauni siya mo alalay sa investigasyon sa ato ang kapulisan. Kay kining nahitabo karon sa traffic enforcer nasapun mangud kini sa CCTV katropa. Nasaksihan ni mga katropa pinaagi sa CCTV gawas sa mga tao katropa nga naa dito katropang limwel nga nakakita nga nakasaksi naapod ang CCTV nga maogyoy naka kuha sa record sa maong panghitabo katropa.
1: Bullseye!
0: Ang ebidensya mga kaigsunan, kinahanglan maugyud ni siya isa nga susihon aron matino kung kinsa ang responsable ug unsa bagayod ang hinungdan sa pagpamusit.
2: Unsay motibo?
0: Unsay motibo kay basigwa ta kabalo
2: ko to, oh,
0: katropang Limuel basigwa ta kabalo nga naani siya personal nga bangi.
2: Correct.
0: Di ba? Naani siya personal nga kaaway. Silingan ba ka ha?
2: Third party.
0: Third party ba ka ha? Related
2: love
0: ba ka
2: triangle?
0: Sa drugs? O, kanang mga ingana ba, no? La, related ba ka sa illegal na transaction? Kay basig, wata ka balo nga, gawa sa iyahang pagtrabaho, naapod di sa igi-sideline na katrupa ga Limuel.
2: Wata ka balo?
0: Wata ka balo. Baga katrupa.
2: Or ka related sa trabaho?
0: O, kana, related. Ay, di ba po malikayan nga, naapod mga suya katrupa.
2: Basin o.
0: Ha? Dagan ba yung mga kaso, katrupang Limuel nga, ay, grabe, kuan mag-yun ni siya o kanabang paingon na mag-yun ni siya o ma-promote niya ato na lang ning kuano niya.
1: Ay, ano ba?
0: Takabalo ba?
1: O,
0: kay nga naman, mauni mga kaigsunan ang kanabang isahusahay nga malibog ang ato ay baga otoridad pag-imbestigar. Pero at least katropang Limuel nga pinaagi sa CCTV, wala na'y daghan pang sitsiburitse. Kaya nga naman, nasa po naman mga katrupa. So mauna na ni ang himoong tigumon mga kaigsunan nga mga ebidensya sa ato gabaga kapulisan katrupang Limuel mga katrupa, himoong ebidensya aron mga katrupa mga tigpaminaw isang nga himoon nga maoy dakong pureba baga katrupa kung unsa bagyod in taon ang iyang hinungdan niini.
1: Bullseye!
0: Sa atong pagbalik katrupa Limuel, no, mga katrupa, daghanta o ato pakining palauman ang maong kinibang kinig paghisgot di ini katrupang Limuel kay dako kini o leksyon para po sa ato ng mga traffic enforcer kung naminaw manggaling ni sila karon katrupa kung unsa bagay ang ngayon nato nga himuon katrupang Limuel. No? Sama ni ini mga katrupa. Standby lang mo baga katrupa kay commercial naman katrupang Limuel. Sa atong pagbalik kay dugang pangangan nato nga bagay isgutan human lamang ni ining ato nga pahinumdom.
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa mga tirada na to, Diapar, pakuratira ko lang imong kapital, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapital.
5: Mga katrupa, exciting!
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang mabilisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatanggap.